0: tawag dato sa ni subpoena. The subpoena was served not by the impeachment court but by the prosecutions themselves through attorney and congressman Chel Jukno. So that is proper as far as sa inyo sining sistema sa pagserbi sa mga subpoenas nga gin email lang sang isa ka party but not of the court, congressman Junjun.
1: In the ordinary court of law, ang nag-serve gid niya ang korte, no? So ang servers ng korte, so unusual ato, pero again, wala man to gin-declare kahapon, wala man sang ruling ang presiding officer, probably because it is sui generis, I mean, ang impeachment trial. Pero sa ordinary court, hindi ato pwede nga ang prosecution ang ma-serve sa ila sa witness nila sa subpoena.
0: Oh. So nagwa galik hapon sa Congressman Junjun. It's an ordinary school day among impeachment court judges. And sa tanan niya man nagapamati kahapon, Congressman Junjun.
1: Yes, no. So daw public accountability 101 ang subject kahapon sa impeachment trial. Mm. So I hope since day 24 na kita, and remember, during the corona impeachment, day 24, gintapos na namon ang presentation namon sa amon nga case. No? Bilog nga articles of impeachment, gintapos namon day 24. So kahapon niya, day 24, doon sa tunga-tunga pa lang kita.
0: Mm-hmm. Ano ang weight naman sa itong mga points and manifestations of some senators ngati hindi man ini direkta makapikto sa kaso, why man sa personal knowledge, pero dapat why naton gin pamatian. Kaya ti nga nagpamati pa sila kaginhatagan nila tiyempo nga hindi man lang gali, kagway man lang bugat sa kaso, Congressman Junjun. How do you see it?
1: Well, may punto at itong iba niya mga senators that na-question nila because ordinarily, hindi lang evidence will speak for itself. Ordinarily, i-present mo ang witness mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi through your witness, dira mo makuha ang theory mo tag ang mga facts na i-prove mo. Pero pinasahi kahapon, and I think may punto ang mga senator judges at ko. So in a question nila, this is will not be binding. Remember, may isa to ka punto si presiding officer Chris Codero. I think that's the reason why niya ginisugtan niya. Ginpamangkot yung prosecution, ziling niya, okay, kung i-question mo si Justice Tang, will you just question her with respect to general principles of law? Or i-question mo siya kag i-relate mo sa kaso ni Vice President? So, pag siling niya dito, nga siling niya, hindi namon pag i-mention ang kaso according to the prosecution, I think that's the reason why ginpasugtan niya. Otherwise, hindi ito pagpasugtan kaya wala personal knowledge si Justice Tang with respect sa articles of impeachment.
0: Oh, based mo sining experience, Congressman Junjun, you have full of experience, sabi, because the only impeachment trial na naging successful was handled by you as the lead prosecutor. Sa presentation sang sininga article of impeachment, the way you look at it is isang stingy nga sahi sang article presented. How will you present, abi, Congressman Junjun? As a matter of guidance, abi, kung ikaw ha, kay iti, this is not only for the impeachment judges, senator judges, but particularly sa mga tao, nga makaintindi sila, masakyan nila, kag makahambalang tao, really, butambalo sini, inang maka, kung hindi ka man gin maka-implant sang, tawag na to sini, malisya, mana, tawagun, o kung pagpangduduhas tao, inang makahambal ba lang tao nga ay may nahimo gid man siguro nga kasalanan ang ginakusar. How will you be presenting that if you are with the team, Congressman Junjun?
1: Okay. Si Chief Justice Corona was convicted because he did not truthfully and accurately declare all his assets, money, and properties in his salen. So, dito kami nagdaog sa end 20 votes na nakuha namon. So, in I don't know ano ang ginakaptan din nila, pero ang nabalan ta subong nakadamo sa bank records, kadamo nabalan ta na may AMLAC report, kay nabalan ta nga may aras na nakaptan ang prosecution subong ng mga tax records. So simple ang pag-present lang, because I think kung mas mabudlay itong confidential funds because of the nature of the funds. Budlay ito, medyo lain to yung itong article nga. Ito, ang mutugan naging tapos na doon nila. Supposedly, pinakalawig ito, pero naglipot ito. So, iniiya, I think simple lang dapat ang pag-present kung ako ang prosecution din. Ilatag ko lang, ano ang mga propiedad niya kung may aras sila properties? May mga bank accounts sila. Ano mga bank accounts niya ni? And may aram sa tax records, nga para i-cross, i-check nila ang mga financial interest. And kung wala ini sa salin, then there will, the presumption will arise nga manifestly out of proportion. Di ba may ara nga presumption, prima facie presumption. And kung matabui na, ang burden not of proof, not ang tawag nila onus probandi, hindi nga burden proof, pero ang burden of evidence will shift na sa defense. And the defense, kung mag-shift na ang burden of evidence, mapilitan ang defense will present also rebuttal evidence nila. Kaya ang mga first few articles of impeachment, gambal gani ang defense nga sila niya, we reserve a right na hindi na kami mag-present eh. Maano lang kami, demurrer to evidence lang, pero iniiya, once nga nalatag nila ang properties, ang bank accounts, kag wala ini nabutang sa salin, then ang presumption. Under Republic Act 3019, Section 8, maset in siya. Kag ang presumption, na manifestly disproportionate ang property sa lawful income.
0: Oh. Din ang mas mag-work the way you look at it from the outside, abi mas makitaan mo kung kaisa Congressman Junjun, no, from the outside kung which strategy will work better. Ang sistema nga unahon mong pinaka butang balon sini ang pinakadako, isunod mo ang mas lang or the second or the bigger one or ang pinaka simple, which one will work sa pagtanaw ni mo Congressman Junjun?
1: Well, because it is an impeachment, it should be something ang strategy mo pag latag mo sang evidence, something na maintindihan sa publiko.
0: No.
1: Siguro ang pinakaklaro, let's say kung may pinakadakudra ang bank accounts, unaho ni na, it should be explained na clear way sa publiko nga maintindihan nila para at least hindi masulit atong Article 1 na ito eh. Ang consolidation funds, medyo sobra na ito, na-board na kita sobra-sobra kay too technical. Wala ginsang clear and convincing. So ini, they will have an opportunity ang pagtulok ko.
0: Oh.
1: May opportunity in defense because of the evidence ni nakapta nila. Pero at the same time, ang ginahambal ko dire, katropang Josiel, ang defense should be very careful. They should be prepared also sa sining article.
0: So ang pinaka maintindihan sa tao sini kung ano kadamo propiedad ya Congressman Junjun, ano kadamo deposito sa bangko,
1: yes,
0: kag ano kadamo ang mga withdrawals niya, no?
1: Kaya ang withdrawals mo be ang AMLAC report, at least ang nabalan ta subong because of the Committee on Justice and Committee on Public Court Good Government Public Accountability sa Dalom, nga may in-out eh. May in-in, may iga-in nga kwarta, kag may gagwa, no? So, amunang medyo kinanglan i-explain man sa presentation sa prosecution, because ang 6.7 billion, amutukad ako eh, 6.7 billion nga naglabay ko, no, sa, let's say, bank accounts, etc., of the spouses, both the husband and the wife, pero hindi man to tanan gid nga may into kag out nga kwarta. So paano nila explain? Husto ka do ano kadamong bank account, do ano kadakong bank accounts nila sa sulod, do ano kadamong properties, na na-declare bila ini throughout the years sa SARN? Amo na question.
0: Oh. So the way we look at it, Congressman Junjun, kung din sila kung tanim may pinakadamong ebidensya, the way they look at it, yan daw baskog sila sa ebidensya, either narrations kung ano kadamo propiedad or narrations kung ano kadamo bank accounts kag ang nagsulod or gwa dira nga bank accounts, that's supposed to be the thing para makasiling ikaw nga ang tao makahatag reactions, wow ha, really dapat explicar sang Vice President, Congressman Junjun?
1: Yes, that's it. Clear and convincing evidence ang kinahanglan. It's not proof beyond reasonable doubt because this is not really a criminal case. Pero let's say ang clear and convincing nga sa mind sa publiko, yes, dapat gali explain ini kay do ka klaro. So paano nila mapresente na? Amo na challenge sa prosecution. During the corona impeachment, duwa ka semana lang kami nga preparation, all in all. Pag abot namon sa impeachment court, medyo kulang-kulang pang mga, wala pa kami sa bank records, wala pa kami sa AMLAC report, and we had to scramble para lang makakuha kami. Pero ilay-ari na eh. Ari na eh. And this should be a concern for the defense.
0: Oh.
1: So siguro ginatunan man isang defense. That is why kung makita mo, even si Kabutahitang, si Justice Kabutahitang, na she never mentioned ang general principles of law in relation sa properties ni Vice President, pero nakita mo kung do ano ka zealous, no? Ang defense sa pag cross-examination. So, para sa akin, na may unique experience sa impeachment, nakita nilang importance. Ang defense, nakita sa defense ang importance. Sining Article 3.
0: Oh. Congressman Junjun, questionably pa yung ipasampina sa prosecution si VP. Okay. With the principle nga, inasiling, you cannot force an accused to testify against his or her personal interest.
1: Yes.
0: How about ang banan niya sa Attorney Man Scarpio? Is there a possibility nga pwede ini magamit as witness, one of the witnesses ang prosecution, Congressman Junjun?
1: Sa corona impeachment, gintry na mo nina nga ang asawa and kabataan ni Chief Justice Corona, gintry na mo nina sa impeachment court, but it was denied. So ang immediate family gin-deny man. Because daw I think i-protect sa impeachment court ang rights ng respondent, and it could extend at least sa corona ang nakita ta gin-extend sa immediate family. So base no ang with respect kay Vice President Sara Duterte, I'm sure i-denies nila sa impeachment court kung isumpi na gin matcha, because again mention mo under the constitution, no person shall be compelled to be a witness against herself or himself. Pero I think dako man ang posibilidad na i-deny nila kung ang bana. Siguro 50-50 na. Depende na kung wala pa man nag-signify ang prosecution sa intention with respect sa bana.
0: And with the pace sang trial, Congressman Junjun, ma-break ang impeachment court mga mid-October to give way for the pagtalakay nila sa budget sang Pilipinas. So tantiyan mo ni makatabok kita sa 2027 si ni Congressman Junjun.
1: If ever magtabok sa 2027, it won't be good for the prosecution. Because 2027 will be the filing na, lapit lang filing sa certificate of candidacy. And the very purpose of the impeachment is the removal from public office. So, ang removal from public office, pwede sa impeachment, pwede sa ibang nga bagay, diba? Pwede man sa election kung hindi ka magdaog. So, I think ang prosecution, they will try to finish it subong at tuwid. Mas maayo sa kung matapos nila this year, I think, ubraho nila ina.
0: Mm-hmm. So ang impresyon sini ko tabok pa 2027 Congressman Junjun, mahambal na lang ang tao. Halatong tanang eleksyon, total lapit naman lang.
1: Correct. No. Correct sa minds ng publiko. And it was very obvious yesterday na tanan nga participants sa impeachment trial, the prosecution, the defense, and the senator judges, it was very clear nga ang audience nila ang publiko, di ba la?
0: Oo. Okay. With that, lastly, Congressman Junjun, your message sa ato si Rimatag Paramarti nga nagasunod gid sa sining impeachment trial and nagasunod also sa imo sining mga explanations para mas mapatag pagid naton ang mga nagakinabo sa impeachment court, Congressman Junjun.
1: Thank you so much, Atropang Josiel. We're just trying to help explain sa aton pumuluyo. Pero gusto ko lang i-emphasize na of all the articles of impeachment, kay apat ni, ining subong article, ining Article 2, I think will be the battleground article. Which means, dako ni posibilidad na diri magdaganay ang prosecution versus the defense. Because diri, ining article, amuni ang article nga may president na kita kay Corona. Tag-amuni ang article, though hindi tied ang prosecution with respect sa ibang articles, medyo wala sa clear and convincing presentation. So, ining article, for me, would be the battleground article, and it will depend on the presentation now of the defense. I think yesterday, kung ako ang prosecution, wala ko gin-present ang justice. Kay siguro kung ako ang prosecution, madirect, hindi ako mag-waste sa isa ka trial day because kung nagadugay, hindi namin sa prosecution. So, kung ako, because kung ako ang prosecution, gindiretso ko na sa presentation of evidence sa Article 2. So, balantayan ini. Once nga, there's a possibility nga makapresent ang prosecution sa mayong kaso, depende ni sa ila presentation. But there's also a possibility na dami man ang cross-examination ng defense. No? I think they are prepared and they should be prepared because as I mentioned, this will be, there's a potential na ining Article 2 on unexplained wealth will be the battleground article that will make or break the case of the prosecution sa kasong ini.
0: Okay.
1: So thank you so much. Kay mabuhay ka, Katropang Josie.
0: Salamat and good morning, good Congressman Junjun.
1: Mahin.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Now, anong pinaka-simple dari ang explanation? Ang pinaka-simple explanations, number one, dapat wala na to ginpresentar sa prosecution si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. Why? Nag-drag lang ang kaso. In short, sinayang tao na takaan na lang kahapon. Kay gusto man bala sang prosecution nga ang tao makaintindi kag makakuha interes ang tao para suportahan sila. Because after all, amo na ginatawag nila nga sui generis. Ha? Ang impeachment trial nga iniyay. Ha? Inaya mga tinaga or Latin nga tinaga ang sui generis nga nagakahulugan of its own kind, pinasahi niya mo. Kaya hindi tanan nga mga huwes, abogado, they're not only deciding on the merits and demerits of the case, but sometimes they are towing the line sa ila sa mga personal and political interest. It is one of a kind, distinct. Why niya kapariho? Nga klase iya ka proceedings ang inatawag nga impeachment trial. Hindi man mahambal nga administrative proceedings. Hindi man kaparihos gidsang criminal proceedings wherein ang conviction dira is needs beyond reasonable doubt. Iniya, ladies and gentlemen, is based on judgment of the impeachment judges, senator judges, happens to be most of them non-lawyers, hindi gani abogado. Okay? So, hindi kagwala dapat ato ginpresentar because wala ato ma-appreciate.

0: Olot, si Dean Sarmiento, Ralph Sarmiento, ang prosecution may ila ya distinct nga obligasyon. That is to prosecute the case, not really to convict, but to ferry out the truth. Ha? Ang depensa have their own unique sininga responsibilidad, and that is to defend their client at all cost, as long as acceptable sa impeachment court judges. Number three, ang mga impeachment court judges, they have that distinct and unique responsibility, and that is to decide whether guilty or not guilty ang gina-akusar. Point. Nagbinastos si prosecution, nagbinastos bala si depensa. If accepted by the impeachment court, it's not bastos. Otherwise, it was stricken out of the record. Ha? So wala, ginbaton sa impeachment court mo. Diba? Otherwise, kung hambalonin mo, nagbinastos ang prosecution or ang depensa, you are questioning the wisdom of the impeachment court. And the judges comprising the impeachment court, mahambal nga ti, pinabayaan nyo to. Hambal ni Congresswoman Janet Garin nagbinastos. Hambal sa prosecution nagbinastos. Ang abogado sa depensa, why ginalaw ato ni Senator Chis Escudero, happens to be a lawyer and the presiding justice of the impeachment court? Why is it was allowed by Kiko Pangilinan, happens to be a lawyer, there sa impeachment court? Why is it was allowed by Alan Peter Cayetano, happens to be a lawyer? Why is it was allowed by Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer? Kon ato pagbinastos. Because they can, as always, admonish any bastos member of and all parties concerned sa impeachment trial. But it was accepted by the impeachment court. The line of questioning, it was accepted. Ladies and gentlemen, botang balusin eh, nga if you speak, and if you speak about may nagbinastos, nga ginpabayan sa impeachment court, you are questioning the wisdom of the impeachment court, not only of the style of a lawyer participating in the impeachment trial. So that's it. So maghambal kita nga, ay, nagbinastos, nga ginalaw kung bastosin na, ginalaw sa impeachment court, but tambalo, why kasalig? Ha? But tambalo na sinay, manggogire ang mga senator judges? Hay ginpabayaan nila ang abogado nga nagbinastos? More so, ang balik sinara sa impeachment court judges? Nga mga manggogiri? Ginpabayaan nila ang somebody, member of and participant of sa impeachment trial nga magbinastos? Ladies and gentlemen. Diba? So that's why, sa mga katulad sini, among lawyers, sa mga congressman union, this is just natural to test the credibility of the witness. Diba? It's just but natural. Among lawyers, sad to say, most of the commenters are non-lawyers. That's why the way we look at it ang ato niya is the way it was handled, the way it was received by the impeachment court, allowed or disallowed by the impeachment court, kay ginallow sa impeachment court, kay gina-question mo nga somebody ang nagbinastos, buta mo lang sini, you are questioning the wisdom. The decision of the impeachment court, hindi iya lang sang naghambal sina kung bastos ginman ina para sa imo. You know, ang iban bastos, ang ila paghangop, ang iban hindi. That is subjective, abi. Diba, katropang Alex? Ang iban naghambal nga sa niya, nago na nang imo. Iban hambal nga, ano nga, hindi ah, natural lang na sila niya. Diba, katropang Alex? That's why, ladies and gentlemen, more to come this 10 o'clock scheduled today sa impeachment trial. Who will be the first or the second impeachment witness of the prosecution? Sa article pertaining to filing of statements of assets, liabilities, and net worth of the vice president. Muna garing hambal na naton sininga. That's why it was being termed as sui generis. Buta malun, one of its kind. One of its kind. if it was allowed by an impeachment court, they can as always say, this is one of a kind. This is unequaled, unparalleled. This is unique. Nga sa hiyas ang proceedings. Ha? Basi ko na anad kamus kaso yung ginapatubal sa korte, this is different. This is impeachment trial. Alas 8:33, we'll be back sa dugang sininga mga balita kag informasyon sa ato sininga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kami noom kami anay ni Katropa Alex sa Santon Gold Coffee, Santon Plus Gold Capsule, sa Premium D3 Softgel Capsule kag Santon Vitamin C. Actually ining tatlo magulo po dini daku ang makuha mo sininga supply sang vitamins and minerals or nutrients kag natural pa ang processing sa lawas ta. Nga may hindi natural nga processing. Yes, may ahra. Inang pag-inom mo ba na diretso na dayon sa bloodstream mo? Iniya maagi pa sa proseso. It will be digested. Ha? Sa laon, sa aton kidney, sa aton atay. Pagkatapos, i-absorb sa ato sa ning lawas. So, we are still teaching. Ginatudluan tagyapo ng sistema sa lawas ta. Do it in the natural way. Ang imo nga pag-function, hindi mo pag-shortcut. Kaya karon kung mang shortcut, ikaw, da kaparehos lang na katropang Alex. Nga hindi mo paglabihan ang salakyan mo, itulod mo lang permi. Labi na gid kon manual, kag di krudo, diesel. Pwede mo kambya trisira, tapos patulod, tapakan mo, eh, kambya mo adaan, tapakan mo ang clutch para nga magtiyog sa pag-dasig na sandalagan sa tulod sa tao, buyan mo gulpi mandar makina. So dali maguba ang makina sina, dali maguba ang lawas mo kuno shortcut mo. But in this case, amo gihapon ang sistema. So ang lawas ta hindi magtinamad, hindi maglisa. What if kontra na karon ang nagapasulod kag hindi na sa gali kakilala because you've changed the system sa lawas nimo sa pag-function niya, di ba? So buta mo lang sini, mamasakit ka nay kag basi mag-ayo ka pamanang. What if hindi ka na mag-ayo? Diba? So natural gyapon ang sistema sa pag-function sa lawas ta with Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Santon Vitamin C. Ara na mabakal sa mga butikang suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A Young Building sa Yule Street atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Kadto lang amo dira, libre dira ang konsultasyon ara da si Doc Ray Impinado. Ara man da si Ma'am Gina, kadto lang amo dira, ara man da si Ma'am Isen sa pag-attend sa inyong sininga needs. Open ang ato sininga clinic from 9 o'clock in the morning. Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon sa ato sininga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Oras alas 8:36. XFM. Yes
1: to health. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santo Lutas Gold, sinubukan ko. At inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay naniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyon ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcystin na masumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, syadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyon ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health.
9: XFM.
10: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Check!

0: gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Pa-college na ko!
4: X FM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Sa mga nagpadala sa aton dari mensahe, sa kay Ma'am Hermite, good morning. Sa linya sa Josil, salamat gid. Sa linya tag-asa ng player sa China. And that's one thing nga bintaha. Hindi mo ko na matudloan ang height eh. Height is might in basketball. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning Sir Josil, God bless you always, salamat gid. Sa good morning landa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, sila nga good morning everyone. And also sa kay Ma'am Idna Puray, palo pa nga pupod sa kay Mr. Jigo Puray ho. Yeah, good morning landa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway sa Alimudyan. Sa kay Tristan Wayat Gulay kag kay Sherwin Marco Wi, good morning. Kay Jo Marie Bano, nga kung ako maglantaw, hinahinay na subong ang prosecution kontra kay VP Sara kay lapit na eleksyon and wala nila na hit ang ila target to totally convince the public. And that's one among the many opinions pertaining sa proceedings karon or the impeachment trial against the Vice President. Sa kay Apple di Apta Bataasan, good morning. Kaginatamyaw yan na sa Tulunan na South Cotabato. Si actually North Cotabato ning Tulunan eh. Taasan family. Kag sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma sa Zone 2 Tubungan nga nagamonitor. Sa grupo sa mga taxi patrollers, tabla, sa kay Mr. Rodolfo Dilapos Jr. and Company, good morning gid kag sa inyo, sining nga mga pasahero, good morning. Along gid sa pagmaneho, ha? Sa kay Apple di Apta Bataasan, good morning. Sining nga sa Sipida family sa Zone 1 Tubungan, good morning. And also, dala sa Mambiranan Kalinog sa Taasan family, kag sa Tabsing family sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, good morning. And also sa Tabilid family sa Kamalunggo, Kalinog. And sa Barbasan, Tiki, kuno sa Takuyan family, da, good morning. Kag sa kay Prospero family sa Marbel, South Cotabato. And also sa kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Mulo nga nagamonitor gid, thank you. Sa kay Steve Ritchie, good morning gid Steve, how are you? Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning, thank you for listening. Hambal ni Jo Marie Bano, kung kabuan na lang balang prosecution nga ginapolitika nila, ginausar lang nilang publiko. You know, actually, this is not purely, tawag na to sini, purely legal process. Maghambal kita legal process or a court process. Just like that of an ordinary court. That's why it's being called as sui generis. One of its kind. May politika at syempre, hindi ganun man manigar na ya. What we are for in politics kon muna katropang Alex na. Sa kay Paterno si Tarpak Libar the Third, good morning gid sir, good morning. Pangapisla ni Mrs. Yakag sa kay Doc Pateris and Paklibaraw, good morning gid. Ay, latest update gali, si former speaker Ferdinand Martin Romualdez was already remitted to the Quezon City jail. Sinailo na siya kay hambal sang taga Philippine General Hospital, PGH. So, hindi man na kinanglan ni confine siya sa ginabatsyag yung subong ang mga balatian kuno, ah? Tiara na siya. Bota malos yan eh. Bagong bihi si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Naka-orange na siya. Bota malos yan eh. Uniform bala. Sang mga inmates, mga detainees. Anong kinalan sa detainees kaga prisoners ako? Ang mga detainees, those persons accused of committing a crime, pero wala pa mapamatudan, they are being termed as detainees. Kung ikaw ya prisoner, buta malusan eh, nasintensyahan ka na, may termino ng imo sininga pagkapreso, that's why you are being called as inmates or mga prisoners. Na pre, so nagid bala? Sa kay Jude La Cuesta, good morning. Thank you for listening, Jude. Ah. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay RV Chris Caceres, dari sa Tubungan. Sa kay Ma'am Lucille Capio, siya good morning sa staff, kag sa tanan niya listeners. Good morning, good ma'am, kag sa pamilya Capio, dari sa Leon. Sa kay Nyek Espinosa, good morning and thank you for listening. Kag ang ba ni Ma'am Edna Puray, thank you, good sir. Thank you, good. Sa kay Presa Pupot Huliesa, bala? Dara sa Haniway kag sa Forza Soul team members, good morning and thank you for listening. Kamusta nga to sining September, dali na lang mag-December, no? Ano plano ta press Puput? It's already 8:58 sa to sining pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. May isa kita diri ka hatagan bala sang development. Dumduman nyo to si Joan Ibanez. Itong nadula, baladaras Mandoriao. Gusto lang naton siya ni may baluan. Kung nakitaan gid man siya kung why, kaya may mga nag-message man dali sa aton pertaining sa status ni Mrs. Joan Ibanez. Si Mrs. Joan Ibanez, sa madumduman ninyo, nagabantay ni sa sangbugasan, ang banaya nagabantay sang meat shop or karnihan sa sulod sa Mandoriao Public Market. Actually, hindi ni ilagid personal nga negosyo, kundi sinaligan sila sang kapitalista, happens to be ila sininga boss, ara abroad. So sila ang ginsaligan, may gina-collect sila ng mga renta sa boarding house or apartment, pagkatapos may water refilling station pa sila, may gasoline station, tapos ang bugasan si Mrs. Joan Ibanez ang gabantay, ang karnihan si Mr. niya na gabantay. So, gin-report ini nga na missing pagkatapos ng mga quarter to five sang aga the time nagsakay sa tricycle nga suki nila halin sa ila ginadayunan niya balay-balay sang amo nila. Ha? Daras Mandoriao. Tapos, nagderetso siya supposed to be sa South Star Drugstore. Dara lang gidladampi sa Mandoriao Public Market. O galing sirado pa ang South Star. So nagpanaog siya sa tubang gidya sang Mandoriao Public Market sa entrance gidbala. So natabo diri, ladies and gentlemen, wala sa magkadtuto kay Mr. Yang aras sa sulod. Sabay lodo ng indulaan, may dala siyang kwarta ng mga 150,000 pesos. Si Mrs. Joan Ibanez ang pagpati sang bana nga daw dinakop sang depresyon. Bangod man na talupangdan sa mga upo diya dara sa gym bala sang Mandoriao, dara sa plaza. Na kun kaysa daw may ginaistorya sa org nagaistorya sa kaugalingon niya nga nag-abot sa punto nga muni. Kaysang 2023 ang ilabugto nga bata napatay because daw dengue atong inkamatay sang bata nila. Since then, daw na-notice ang banaya nga daw naglain bala ang panimuot ni Mrs. niya. Pero daw ginadala-dalaya lang. Until nga nag-severe inis ang mga nagliligad, bangod kay kung kaysa daw ay nasagana magkaon, daw gusto niya lang magpanimuko, ha? Pag-abot sa bugasan, daw may gina-istorya siya. Mga typical bala nga man nagkinabo kung ang tao bala dakpon sang depresyon. Or tawag dato sa ni nervyos. Bangod si ni, ladies and gentlemen, ang bana, pinangita ya sa pamilya, sa asawa, ay dara sa Mandoriao Kagharo. Ginpangita ya man dito sa kapartidosan niya sa Kalinog. Wala gid. So ang worry niya, kay may dako nga kantidad niya dala si Mrs. Mga 150,000 pesos. Ang isa lang ka natingalahan niya pagid. Kay ang liabi sang ila kwarto sa balay, sang ila amo, binili niya eh. At totoo natungtong sa ibabaw sang lamisa. So ang guwaya, nga daw ginplano bala ni Mrs. ya. At the time niya, base kon pamatsyagan niya bala, aton malang ni ha, pamatsyagan niya bala nga, daw yun sa pulos, amugin man ang kalabanan niya, ara ka sa, tawag dato, stable state of mind, tapos may ginabatsyag ka, katulad si Nido, depresyon, pamatsyagan mo bala daw, pabugat ka lang, daw hindi mo na kaya. Pero daw yung plano yan bala, o galing,
2: Suno sa bana, wala man sang dalanga mga personal nga gamit ang asawa niya, bayo or ilislan, wala. Sulo ang maginadala niya ng sensilyo kagang ila collections, benta nga na-collect nila sa mga negosyo nga gintugyan sa ila sang ila boss. So tinguan tani karon nga ma-check sa kay katrupang Jansen Crisostomo kon bala nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez. Sa kay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kay kon wala pa sa kabalik, ato sila nga pangabay sa tanan, basi kon kita nyo bala, amuning itsura niya, na focus ta right now, amuning itsura niya. Check tabi si Mateneon, kaya Totos Karnihan sa Mandoria Public Market, si Katropang Jansen, sa bana bala ni Mrs. Joanne Ibanez, kung nakabalik na siya. Katropang Jansen, sa update report, we'll be checking Katropang Jansen. Live report. Katropang Jansen.
3: Katropang Josil, maayong balita kay nakabalik na si Ma'am Joanne Ibanez ang gindeklara sining missing person sang nagligad nga mga simana, katropang Josil, no? Sumatandaan naton ginpalapit ni ang kumaga na interview ni naton si Sir Jerry Ibanez ang banas ang ni Ma'am Joanne nga na missing person o gindeklara nga missing, katropang Josil. Siguro mga duwa na kasimana ang nagligad. Naisoya naton diri subong si Ma'am si Sir Jerry Ibanez kag sunod sa iya nga sa maayo nang kondisyon si Ma'am Joanne Ibanez nga nagapauli Martes sang nagligad nga semana, katropang Josil. Kabaga nagpauli lang man siya diri, kabaga diri siya nag-naog ko no sa public market sang Mandurriao. Kag sila nagkita iliwat ni Sir Jerry Ibanez. So siguro sa dugang sining detalye, katropang Josil, ihatag ko ang line kay Sir Jerry Ibanez, katropang Josil.
0: Okay.
4: Hello, Sir Josil.
0: Oo, sir, good morning. Ito si katropang Josil Ibanez. So good news, nakapauli na si Mrs. Nimo, ha?
4: Oo, sir, sa Martes, pati gabi, mga lasayos.
0: Mm-hmm. So September 8, Martes, no? Nagligad si Mana.
4: Oo.
0: I see. Okay na ang iya sa ning kaimtangan subong sitwasyon niya?
4: Oo, okay mo sa Sir Josil. At sa nang dito sa bungon sa may balay nila.
0: Oo. Right now, dito sa Ilagi di Abalay, sa pamilya niya.
4: Oo, sa bungon.
0: Oo. And that's good news, no? Pero gusto talang mahibaluan, kung diin sa nagkanto, ang pinakagabi, way sa kapauli?
4: Way mo sa panugig, Sir Josil.
0: Oo.
4: Way mo sa panugig. Dasan siya may isa na guli.
0: Mm-hmm. So pagpuli, ya din siya nagderitso sa ginatinira ninyo nga balay?
4: Hindi, sa bungon siya may balay at mga gitana na bla nga napatay na bla.
0: Oo. Ano nga pitsagi ganito na dula sa September 8 sa nagpauli mo? Sunday, no? Saturday?
4: Saturday, sa aga, mga alas 5.
0: No. At pitsa 19, 20, 21. Ah, no. September, nadula sa September 5, 6, 7. Nagpauli sa September 8. So, bali tatlo kagabi nga nadula siya. Why sa magpanugid kundi sa nag-tiner?
4: Why man, Sir Josil? Eh, ang ako niya, importante nga nakapuli siya, blau.
0: Oho. So, pinamangkot siya sa mga, ano yan to, kuturan niya, pamilya niya, abi, kung kamusta siya?
4: Ambot lang na Sir Josil kay pag gabi nag uliwas ni bala ni Manong sa tiliyon mo, di ako katurog.
0: Oo. Pero ang asta subong way pa sa makapauli sa ginatiniran yung abalay?
4: Way pa gapa nga yun ay patas ni Bungon.
0: Oo. Pero stable na, stable na ang iya sa ning kaimtangan, pati ang iya ginabatsyag to sa nagligad, bala daw may na-notice ka daw. Nag-istoryas ko galingon niya, which is typical sa may mga nervyos, bala?
4: No, kay man Sir Josil, kay damot yung mga kinabrosa, nga nagkakadto ko na, kag istorya kan niya kadugsin.
2: Ah, malingaw siya. Kag nalingaw man siya dito.
4: Oo.
2: So ba, sigin batsyag yag ito na natabosin niyo man bata, no?
4: Eh, laban-laban si Diyosel. Ako gani, isa gani. Ka, kung midlawan ko, kabay ko po paparis, Lek.
2: Mm-hmm. Ah, muna lang ang kalingawan ni mo. Bike-bike ka na lang?
4: Oo, kagagto sa Paris, Lek.
2: Oo. Pero intact man ang tanan niya nga dala, ang kwarta niya nga dala itong binta ninyo balang nasuktan?
4: Okay man, Sir Diyosel.
2: Oo. Amula na galing, no? Medyo secretive pa sa subong, pati sa pamilya niya, way sa manugid kundin sa nagkanto.
4: Why, why?
2: Pero na-check mo dito sa Forest Lake, abi sa bata niyo bala to? Basi kung dito lang siya sagi kabalik-balik for, sa sulod tatlo kadlaw na dula siya?
4: Waya, pagdura to, pagabig, inibot na mo niya, aro, mulo, disyon, sa may po San Pedro, San Cid Boulevard, lapo sa Paris Lake, wala.
2: Mm-hmm. Ate, siguro, total, ara, nagin man sa establi naman kayong tangan niya, kinanglan na lang na, niya, guro, ipa-doktor para masuplementuhan pagid sa kung anong kinanglanon niya mga suplemento sa iya bala para mag-establish pagid ang iya sa niya kayong tangan bala, Mr. Ibanez?
4: Oo, sir. Ang mga galing na plano ko man, hindi na obsibahan pag mga auto dito mo.
2: Tinga hindi sa kuno magpauli sa ginatiniran ninyo, how?
4: Hindi mapuli man siya eh. Ngayon kay Ambalya, tuya lang sanay.
2: Aho. Pero okay ka mo ya, why man sabi nagsunggod sa imo?
4: Waya, wag mo kaway ka doon.
2: Waya man ka ginaway pagbalik ya, nakakitain na ka mo?
4: Oy, isang pagpuli ito, gintagman ko kutod ya.
2: Aho, naka-istoryahan na naman ka mo?
4: Oy.
2: Aho, okay naman sa istoryahon?
4: Okay man sa istoryahon, waya man daw, waya man problema.
2: Aho, waya man ka ginaway, bilangan yung away kung kaisang hindi man tuntun nga, waya yung pulupangga lang na sa imo, bla.
4: Waya.
2: Awa. Sobong sino nagabantay sa bugasan?
4: Waya pa mga bayan, masisod pa yung semana.
2: Oo, pero willing man siya magbantay sa bugasan ni balik?
4: Willing eh. Napagustuhan man siya ni Manong.
2: Ti mag, muna, mas malingaw pagid sa kunara sa bugasan, kaya ti damo pagid may istorya niya. Mula na eh, kung kapuyon sa, kapuyon sa ti siradhan niya lang ah.
4: Ate oy.
2: Oho. So ti udat hindi na naton siguro sagi pakabalik-balik kun din sa nagkadto pabay-an ta na lang sugid ya si imo kun din sa nagtiner nagano siya. Hindi na lang siguro pagperita siguro manong no nga ibukaron niya pagid balabas kun maglain pagid ang sitwasyon niya sina.
4: Awa si Diyosel la.
2: Oo. Sige ti.
4: Pasante na ka pulis ha.
2: Oo, happy ka na.
4: Oo
2: eh. Oo. Musta binta ta. Dadaw nami man binta kay daw manayanaya na karoon ng sitwasyon mo. Okay, nakabalik na si Mrs.
4: Daw, okay man.
2: Oo. Pila kilo baboy mo?
4: 300.
2: 300. Ito yung mga pila ka baboy mapobos mo kadadlaw?
4: Kung kaluyan, isa man kabilog eh. Ati? Kaya depende sa bugat ya.
2: Oo. Ati, kung magamusin na, kung masudan ng list, Mrs. Baboy, huwag niya problema, no?
4: Huwag problema. Baboy, bligya ta.
2: Tinigangon, huwag man problema. Bugas man bligya niya.
4: Huwag problema.
2: Oho. Sige. Ito sa tanan, sinibasi kung may nakabulig man sa iya, somehow, bala, nakapayo-payo, naka-istorya niya. Anong imo sininga mensahe, Mr. Ibanez?
4: Sa tanan, galing nga, nagbulig siya sa awa ko, sa nalura sa... Nga, pasalamat yung pinili niya tanan,
2: ha? Oo. Sige.
4: Ang mga sige, sir.
2: Oo, sige. Sir, wadat salamat kita, kag good morning kita sa imo, ha?
4: Okay, good morning, man, sir, sir.
2: Okay, thank you.
4: Bye-bye, take care.
2: Okay, patropang Johnson?
3: Patropang Josel.
2: Oo.
3: Doon na, ano naging man kita kagina.
2: Pati panit sang baboy ni Mr. Jerry Banyas. Daw man ayanayang panit sang ligyayang baboy na kapuli si Mrs. Joanny Banyas ba?
3: Oo. Okay. Daw na, ano naging man, ano naging man kagina nga daw may good news, Patropang Josel.
2: Oo.
3: Kaya, pag abot ko good, nagkanta-kanta si Sir Jerry Banyas.
2: Ano theme song nila ni Mrs. Ao?
3: Ako mga patawad tabi.
2: Oo. Eh, patok karta team song nila kon. Na-preparar ka tropang Alex?
3: Sir, ano kon ang team song nyo? Ano team song nyo ni Mrs. mo?
5: Wireman.
6: Ano paborito niyong kanta?
4: Kailangan kita.
6: Kailangan kita.
2: Oh. Kailangan kita.
6: Oh, kailangan kita by Piolo Pascual.
2: Oh, by Piolo Pascual. Okay. Request granted. Dapat ukarta eh. Kung kailangan kita.
6: Oh. Are sample.
4: Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal.
2: Aba! Perme yan ang ginakanta kay Mrs.
6: Nag-sample ka trabaho, Jose.
2: Perme yan ang ginakanta kay Mrs.
6: Perme mo na ginakanta kay Mrs. Sir? Ha? Perme mo na ginakanta?
4: Oo, ikaw mag-anpinduagad na sumulog ka.
6: Amo na gid na.
2: Oo. Siyempre sometimes kinang lantaman na mo te ikaw katropang ira kabalo ka naman magkanta. Oo. Kay katropang Beyabla. Kay katropang ira de te te. Oo. Ate at least good news katropang Jansen ha. Kabalik na si Mrs. And that's the thing ginapasalamatan tagid. Sa mga nagbulig kun may aragid man na mga kauturan kita. Salamat gid sa inyo tanan ambal ni Mr. Jerry Ibanez.
6: Yes, katropang Josel. Ang humala ng importante nga wala may natabo. Kag, even though kung ano gid man ang nagkalatabo, no? Especially sa kay Ma'am Joanne Ibanez, ang importante na lang subong samayo na siya nga kondisyon, katropang Josel.
2: Mm-hmm. Ati daog na baligyan ni Mr. Jerry Ibanez magamuna.
6: Okay, lain agid ang kumbaga daw ano na ang itsura bala niya isang interview tabla last time katropang Josel na wala tulog, wala kaon, grabe gid ang kabalaka no sa iyang asawa. Subong ti namin na gid good mood na gid si Sir Jerry. Nagakanta-kanta na siya dire samtang nagabaligya.
2: Ano ngalan sa iyang meet-up da?
6: Wala man gid sa ngalan katropang Josel ang katonta lang kon ano gid
2: away ngalan why signboard no
6: wala sang signboard diri. Hello ano signboard ano gid ang ngalan diri sir
4: Jerry
6: Banis
2: Jerry
6: okay
2: Jerry Banis meat stand
6: saya nga meat stand
2: damos lagi beligya baboy gli daw
6: namo di katropang Josel damo di tawo subong diri sa Mandurriao public market. So, sino kay Sir Jerry nga hataga niya na time si Mrs. niya na magpahuway no, or makarelax-relax na ikatropang Josel. Muna, base by next week, makabalik naman trabaho or bantay sa iya sininga bugasan o sa ila sa mga bugasan diri sa Mandurriao Public Market man na katropang Josel.
2: Okay. Thank so, you, live, Dance. Diri,
6: okay, so live there is sa Mandurriao Public Market. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 1.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quezostomo, XFM News.
2: There you are, si Katropang Jansen Quezostomo. Good news! Nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez. Sa tanan niya man nagbulig, thank you from Mr. Jerry Ibanez. Why sa manugid kun din sa nagkadto, din sa nagtiner for 3 nights nga missing sa halin sang September 5. Missing sa abi, ha? September 5 kaganhon and then 6, 7 and 8. 8 na sa sang kaganhon nagpauli sa ila sa drama na Mandurriao man na. Galing kiti amo nang hambal taga ni kay Mr. Jerry Ibanez. Hindi nila pagpilita. Otherwise base kon may ano eh, may problema pa gina lukdo man si Mrs. Bala. Tawag na to sini base maglukmat bala magbalik lai, lain yo sang buot balahaw. Give her time to recover. Time could heal sa mga muna nga sitwasyon na katropang Alex. Ambal ni Ma'am Lucille Capio ganis niya, ayabaw sir, mahal per kilo karne baboy, tag 300, pero ang kumpra sa Leon, 150 per kilo, live weight. Nag-stop ko kasagod kay perdigid sa feeds, sobra 2K plus, ha? Kag wala na bili kuryente, tubig kag effort, limpyo kurong. Actually, that's the normal price ng Lucille, no? Ang bili sa baboy kung pilang karne, half of that amo na ang bili sa live weight. Pero may nagapamakal subong 170 per kilo. Actually, may iban niya mga stand, labi na gina mga naga-ihaw-ihaw bala, ila sa good. Gabaligya sila, tag 250 gani, 260, 270, may 280, may tag 300. Kalabanan sa public markets, uniform abi, ang ila sining baligya. Huya ka man da nga gabaligya, tupad mo 300, baligya mo lang imo, 260. So para iwas pusoy ka bala sa sakit buot na sa upod mo bala nga daw, ikaw lang yan makaganan siya. Bisan gamay man ganan siya mo, pero ikaw lang makaganan siya, sila ya kalapan o sila baligya ang baboy bla. Ha? So amo ng kalabanan 300 pesos lapas public market amo man na 300 kadto ka sa central, kadto ka sa super, almost lapit-lapit man dira ang bili. Ha? So again, good news, nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez kagara karon sa ilagid niya balay sa dungon. It's already 9:19 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, dali kita sa punto, ladies and gentlemen. Ipabalo sa inyo na migid kung saan nagang mata. Debla ka tropa nga, Alex. Amo nang pinakimportante sa tanan, to appreciate beauty. Amo nang pinakimportante sa tanan, to appreciate anything. Muna gani nga para kung hindi maglain buot mo, katropang Alex, be contented of what you have. Taguala na mga hando mo, kagdumot mo sa kogalingon mo. Make that as a challenge to yourself to perform better. Amo nang nami, di ba? And amo man na sa ato ni kayong lawas, dapat niya ti kita maninguha para nga mapabilin tang manami ang ato sininga panulukan. Just take a break sa mga kabataan subong long distance learning sila subong mo. Kalabanan is online, labi na sa mga private schools. Wow, hamakon mo na nga klase, mumpisa sila 7:30, matapos sila 11:30. Mabalik sila alauna, matapos sila alas 4. Could you imagine that matubang ka sa computer? Kay online, gasakit ang mata mo sina. Just take a break, kambalan nyo mga kabataan ninyo. Every 20 minutes bala. Samtang ka pamati sa lecture, piyungon nilang mata nila. Count for 20 seconds. Pagmuklat, tulok anay sa layo. Mga 20 feet away. That's the 20-20 rule. Para ma-relax ang mata. And then balik naman focus sa lecture ni mami. Labi na gid kon may mga gina-present na sa online bala. Formula, equations, and so on and so forth. Tapos inom sang Vision X Plus. Pwede kinom pati mga kabataan above 5 years old sang Vision X Plus. Kung bata pa, pwede ganing pugaon nyo lang unod sang Vision X Plus kag ipainom mo. May lutein, beta-carotene, vitamin E kag siasansin, mabakal sa suki ninyo sininga mabutika kag pharmacy kung di makamunga lugar. Actually, pwede man ninyo inimabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka man naka-order. Kag sa clinic, actually, may libre nga konsultasyon. You want libre nga konsultasyon? Arada sa Yes to Health Wellness Center sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel, kompleto dira ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. It's already 9:21 in the morning. Sa ato sa ning pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye. Now, masubo ini nga balita para iya sa kay Alex Iyala. She is now worth 300 million pesos. From scratch. Amo nang hambal naton nga ang determinasyon bala sang tao to succeed. Not only in sports, but also in life. Ti nangin successful sa sports, kag ang iya pagka-successful sa patag sa choosing sports niya, nagdalaman sa iya sang kabuganaan in life. Tama kon mo na 300 million pesos richer na si Alex Iyala from winnings. Why padalabot ang mga sponsorships? Why padalabot ang mga freebies? Sponsor sabi, libre ang gatong sa salakyan. Libre ang balay. Could you imagine that? Supplies, equipment. Mahal-mahal actually ang mga kay balo ka mo maginasok-sok ng mga outfit. Tawag na ito sa ni jersey. sports apparel ni Alex Iala. This is several thousands of pesos. Linibo-libo inang inasuksukya tennis shoes na na. Linibo-libo and sometimes specially made, tailored made para iya sa sports nga ginaampang niya. Actually, ti mga freebies na ni ikon may mga sponsors ikaw. Ining cup o kakalo inasuksukya actually sponsored ini. This costs several thousands of pesos. Parehas ni ang mga jersey na suksok bala, shirt, a jersey tawag na to sina. Could you imagine that, ladies and gentlemen, may mga tatake ini, gabili ini tag 3 mil, 5 mil, katropang Alex. Tiko na isa mo pa kaset, imo sining kalo.

Sanchiki, ang mga prominenta ping-pong players na Malong, Sanchiki, and the rest. Di gusto gin nila. Siyang rubber pagin ni Malong kag ni Sanchiki. Anon tuyo ang China, gahimo giya tailored fit, tailored made. Iya lang gin niya ni Malong kag ni Sanchiki. Rubber? That's not available ang amuna nga composition sa rubber, specially made for them. Amo na gani nga, ginhawa mo kasuno ang ila sining rubber, ginhawa mo kasuno ang ila sining racket. Pero nga ang hindi kagihapon niya kakuha sang style nila because tailored made gina para sila, specially made for them. So we generis gani, ha? Lain sang sa iban. Ang brand parihos pero ang made ginhimo gidya para sila from the factory sponsor. Si Alex Iyala, ladies and gentlemen, kita niya na eh, na-focus ta, ning blue, nga outfit niya. Ay, kung sa competition outfit, no? Ang iya sinigin na sok-sok sinig sports apparel. Ini siguro katropang Alex, baklon mo ni sobra 5 mil, 10 mil, guro niya eh. Tika pila ka mag-ilis in a day. If you have 3 competitions, katatlo ka na mag-ilis. Alang-alang ka man nga amo lang na isuksok mo the entire 3 competition or matches. So mailis kagid. Di ko jo imagine that magbili lang abi for example pinakanubo na gid nga bili sini 5,000. Katatlo ka magilis sa kadlaw, that's 15,000. Do you think that's only 3 sets of apparel, sports apparel? Hindi, dako ni training mo pa, you need to pay per session. Te sang tiyempo nga nagahikaw si Alex Iyala, di inining mga nagasugid ni nga dapat amo ni, dapat amo to. Kung tinday pa gani, YT may mangumpay para isagod sa tinday. Pero kung hanggod na gani ang karabaw, duro din gusto magsakay. Bullseye. And that's worse, deri sa aton. Pareho sabi, ano mo, nagumpisa ini, sana pierde, nagligad adlaw, gabi eh. Ang Team Pilipinas sa basketball sa China, 44-point advantage sa China. Kaya kung na-perde sila, less than 37 points, sulod sila mo. Makakompete sila mo. But they were totally eliminated from the race to Asian Games because na-perde sila by 44 points. Tag-asan, tapos tanda. Actually, ang bintaya sa China mo na gani, ang support sa government. Why kita diya pool of national players? For example, sa China, halin sa elementary, may team ang pungsod. Sa high school, may team ang pungsod. Sa college level or expert category, may team. May national pool pagin sila, that compete sa mga Asian Games, Southeast Asian Games, Makadokas Olympics, and other competitions. FIBA, etc., etc. Sa basketball. Team, may ara na sila sa team. We need a competition, mambalabinga. Okay, FIBA. 17 under competition or 18 under nga competition. It's a world tournament. Team, may ara iya pool yang China nga 18 under. Nga pwede nila huguton dahil yung national team. Kita yan o. Malakat national team junior makumpete abroad. Waay kwarta ang Philippine Sports Commission. Makumpete abroad karon ang mga 15 under, 17 under, 19 under. Wala kwarta bisan ipamplete lang. Halin sa Philippine Sports Commission and the national government. Kaya nga, sila niya na budgetan lang ang mga pro, ang professional sa basketball, amo ning Gilas Pilipinas na budgetan. Pero ang mga juniors, wala. Wala gani kita, national team juniors, 19 under, 15 under, 10 under, under training, wala. And in other sports events, di paano bimagsanyog sina ang mga kabataan, ang ila sining abilidad, paano natin mahun, di wala eh. Buta malo sa pagdaog ni sa mga kabataan, patawag lang kung sinoda ang mayor, governor, congressman, senador, presidente, patawag lang to, congratulations. Here is your package of condominium units and here is your vehicle, libreng lakyan, and sponsorship. Pero during that time, may nag-struggle, wala.

0: With that, ladies and gentlemen, we cannot expect an overnight development sa mga sports events. So, gintalakay ini kay si Alex Yamultahan sang WTA World Tennis Association if she will not compete on September 30 sa China ang venue. Multahan sa $10,000, that is around 600,000 pesos from the pockets of Alex Iyala. Mambalti dako naman gali kwarta ya 300 million na. Dako kwarta ni Alex Iyala. But she is spending her own money sa training niya, sa trainer niya pa lang. Sa coach niya, trainer. Pilang bayad sina per competition and per session. Ha? Gabayad ina. Softball, baseball, basketball, per session na may expert ba kadto karon maabot abi diri sa Iloilo si Johnny Abarientos. Mapaidalom kamo sa 15 days sining training. Intensive training with Johnny Abarientos. You'll be paying Johnny Abarientos siguro. Basi kung tunga million sak million sukot si Mon Johnny Abarientos. Ha? Tikon single player parios abi sa kay Alex Iyala. May patrain sa kay Rafael Nadal. Do you think mabaton si Rafael Nadal 100 pesos per session? 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos per session? Hindi. Ha? For example, ping pong. Per session sa Manila, pilang bayad? Kung may ngalan ka na gani, if you belong to the national pool of coaches and players, they are paying 2,000 to 3,000 pesos every 2 hours. Kada 2 oras, mambalati 4 oras, kada adlaw pa training kus bata ko, you'll be paying 4,000 pesos per session and per day. Tigan mapatrain ikaw 3 times a week. Ha? Tag 4,000 kada session. Butam lang 12,000 kada simana. Times 4, that's 48,000 pesos per month. Bayran mo, ping-pong plan na. Patrain ikaw sa kay Misal, patrain ikaw sa kay Janairi, patrain ikaw dito sa mga subong may bagong coach, may bagong player, subong nagsulod sa national pool. Mapatrain ikaw sa mga coaches and trainers hired by the Philippine Sports Commission. Oh. Tuksan mo 2,000. Sometimes isa lang nakauras kung one-on-one. Kung one-on-one, ha? Magduha ka mo, titig, butang ta, 2 oras, and that's 2,000. Oh, kung duha ka mo. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Towards the government, mambal nga ti, ma-harvest lang na sila isang ginatawag sini nga honor, upod sa honor. Sa kais karabaw, lahay dako dun, sang tinday, wais nagbulig, kumpay. Pusay! Amo nang masubo ang estado sa ato sining sports. Labi na gid gin-criticize sining mindset kuno instilled sa aton sining national team sa Gilas Pilipinas. Sining nga okay lang mapirdi kita less than 37 points kay dala kita dara. Hindi lang ta mapirdi less than 37 points. Amo nang kontra sa mga istrikto nga mga coaches kag trainers kag tropa Alex. You play to win. Ha? Not to lose. But included in the competition. You play to win. Amo nang hambal nila nga, kung naghampang ka malang mapirde ka, hindi ka nalang maghampang. Di kinamasahan kita, 44 points, 61-105. Kundi, goodbye, Gilas Pilipinas. May statement na rin si Senator Bongo during the Senate plenary session yesterday. In acknowledgement bala sa natabo sa kay Alex Iyala, may plano si Senator Bongo as the chairman sa Committee on Sports kung ano ang iya sining himuon sa katulad sini. And we are suggesting, we are trying to let them understand tani nga umpisahan ta sa grassroots from the elementary level, may high school, may college team, may pro-professional team, and as the national pool. Kay ti hindi lang gani overnight ang training. Lugar kalabot ang kabataan, nagpa-train for example. I can talk about table tennis. Lugar kalabot ang bata dito sa Manila, katropang Alex, na instill na sa ila ang ginatawag sininga stroke, ang ilang movement sang tiil, sang ilang kamot, sang ila sininga pagplastar. Sometimes, it's wrong. Sala ang iya stroke, sala ang iya movement sang tiil, sala ang iya sininya pagplastar sang kamot. You need to overhaul, and that needs at least, at the very least, 1 year to develop. Tima, madelay ka for 1 year. Towards the government. Then ang subsidy sang government, dara, allows. Ari si Senator Bongo sa iya sininya statement.
1: Points. May panahon po ng pwedeng maghanda ang ating Philippine team. At nakakalungkot lang po, no, na imbis na mag-compete para manalo, nag-compete sila para hindi matalo ng more than 37 points. Nakakalungkot po yung pagsasali ng ganun yung attitude ng ating team. Anyway, as chairperson of the Committee on Sports, we are studying and planning to file a bill to enable our athletes to have every reasonable opportunity to compete for our country. We believe that it must be the right of an eligible athlete to try out, train, and participate in international sports competitions and represent the country as part of the national team. Marami po mga players natin na maaring pwedeng sumali, maaring mag-compete. Sayang naman po yung oportunidad. At sayang po na tayo yung defending champion na panalunan natin ang first ever gold muli after 62 years since 1962. Tayo po yung defending champions sa men's basketball sa Asian Games. Dapat po habulin nating manalo, hindi para matalo ng less than 37 points. Marami naman po mga players natin na gusto talagang tumulong, mag-participate, at maaring pinagbawalan sila ng kanilang present teams sa international competition. Kaya hindi ko naman po sinasabing hindi competitive yung team natin ngayon. Pero mas marami pang players na maaring mag-represent na nag-participate ng FIBA qualifiers. Nanalo tayo, ang saya-saya ng Pilipino. Just last month, nanalo tayo over Jordan and Iran. Ang sarap ng pakiramdam po na nanalo tayo. Ngayon, ma-eliminate ang ating men's basketball team. Pero iba po yung nag-participate sa FIBA qualifiers. Iba rin po yung sumali ngayon sa Asian Games. Dahil may mga players po na hindi yatang maaring hindi pinayagan. Sana po tingnan natin ito. Sana po'y mabigyan ng prioridad ng ating bansa yung mga gustong mag-participate, at maaring sana magpasa tayo ng batas dito na iobliga sila na unahin muna yung pagseserbisyo o paglalaro sa ating national teams. Lalong-lalo na po pag pinatawag na sila. Ang interest na po ng bayan ang nakataya dito, at interest ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President.
0: So there you are, si Senator Bongo, Chairman sa Committee on Sports. You know, anong at stake dere, anong madula kay Alex Yala if hindi siya makampang sa WTA China Open? Because he will be representing the Philippines in the 2026 Asian Games, which nag-overlap ang schedule. Kaya ang WTA China Open will be on September 30. Doon going karon ang Asian Games. With that, ladies and gentlemen, ang pinakamasakit ang $10,000 nga multa. Masarangan ni Alex Ayala na kagsang sponsors, ha? Pero ang masakit, may 52-week zero-pointer ranking penalty. In short, isa ka tuig nga wala sang ma-earn nga point si Alex Ayala. Resulta manaog ang iya sining ranking. Kung manaog ang iya ranking, buta malusin ni, manubo man ang value sang sponsorship sa iya. Number two, hindi na ma-avail ang mga perks sa competition pariyo sang buy. Maghambal ikaw buy, kung ikaw iya karon top rank, why ka na nag-entra sa ginatawag nga bracket elimination, bracketing elimination round. Nag-entra ka na kung damo ang mga players on the second round of the tournament. Pareho sini sa WTA, ping pong, mga no ganing bago, subong hampang na. kung 64 ka mo naghampang, taktako na dang tunga mo. 32 mabilin na tawag round of 32. Hindi ka mag-intra sa round of 64. Kung ikaw top rank, buy ikaw, may intra ikaw sa round of 32. So may isa gidya kahampang nga, hindi kaya mag-compete, qualified ka na for the next round. Amo ina ang bintaha kung nag-earn ikaw points. Kaysa points, kada daog mo, kada hampang mo, may ma-earn ikaw nga points kung ano ang imo place. For example, nag-champion ikaw. Kagang champion, ang points at stake is 1,000 points. So pag-champion mo, you'll be earning that 1,000 points. So kung ang points mo nga daan is 100,000 na, and you rank number 30, for example, so plus 1,000 points, nahimo nga 101,000 points ka na. So ang 1,000 points mo, base kung mabutang sa imo at rank number 20 o rank number 15. So the higher ang imo ranking, the more nga gina-after ikaw sang sponsors, which amo ina ang nagatag sa imo apparel, nagahatag sa imo sang talent fee kay sok-sok mo ila apparel, pareho sabi Nike, Adidas, dari sa ato sa Pilipinas sa table tennis, Sayum, may tennis kada, may bayo kada, may shorts kada, may medias kada, may racket kada, may rubber kada, Sayum Philippines. Diba? Jula. Donic. So, depende na. The higher the rank nga malabot ni mo, the greater the opportunity to earn. Ha? Kiti pareho sina. Kung ordinaryo ka lang a player, mahambal mapasponsor ka Sayum Philippines, for example, hatagan ka lang na duwak bilog shorts, duwak bilog shirts. Ha? Mahambal na karoon, tagan ka lang sa bilog sapatos, isa ka short, isa ka shirt. Isa ka jersey? Isa ka set sa jersey? But, kung naghampang na ikaw sa mga international competitions, sa mga national competitions, and you are performing well, makitaan niya nag-perform ka maayo, hatagan ikaw datag isa ka dosina ka pares. Isa ka dosina ka set, ha? Mga malas yun eh. Set is halin sa shirt, short, medias, towel, bag, a racket, rubber. Ha? Hatagan ka pa tennis para panghampang. And that's it, ladies and gentlemen. Ti Wades si Alex Iala, ladies and gentlemen, may suffer a setback sa iyo sa inyong career. When she decided to play for the Asian Games, bringing along the Philippine flag, rather than playing in the professional tournament in the WTA, can we blame WTA? No, we cannot blame WTA. Before Alex Iala existed in the field of tennis, and WTA rules already applied to all previous world ranking athletes sa tennis. Sila Andre Agassi, muna na ang gina-observe nga rules. Sila Nadal, muna na. Sila Venus Williams, muna na ang rules. So can we blame WTA? No, we cannot blame WTA. Di ba la? Kay kung ginsagod inis ang gobyerno si Alex Iala, why ni si Alex Iala iya dito siguro makapa-WTA? Ha? Base kung tanan lang ang hampang niya is bringing the Philippine flag, representing the Philippines in international competitions, wala sa nagsulod sa kontrata katulad sini. Ha? Parehas ba sa boxing, may IBF, WBF, may WBA. Tikon magaway ka sa WBC, for example, kag you are holding sa IBF, ha, WBA, IBO, nga belt, sometimes, and may ara rules, nga you need to give up a belt in order nga makaaway ka sa organization nga na WBC. For example, World Boxing Champion, WBC, dapat give up mo imo WBA, ang imong IBF belt. You'll be stricken of your belt, championship belt. You're no longer the champion of the IBF, of the WBO. But, away ka sa WBC, kung magdaog ka da, you'll be earning the WBC championship belt. That's why, it's all about sometimes prioritization in terms iya of business. Sa patag iya sang hampang, tiway ni nagsulod siguro sa pro si Alex Ayala kung bastante mo lang susuporta yung ha, gobyerno sa Pilipinas. Deblakon bastante susuporta in playing sa WTA. Imambal nga, okay, strip me off of the title. I'll still be playing for the Philippines because the Philippines is very, very much supportive of me. Ari si Senator Erwin Tulfo, saya sending a privilege speech pertaining to this controversy right now. Nga si Alex Ayala will be penalized for $10,000 and isa ka tuig nga hindi sa maka-earn sang points bisan pa mag-intra sa sama competition sa WTA. Worst, base kon iban siya sa World Tennis Association sponsored tournament. Si Senator Erwin Tulfo.
2: In sports chair, Senator Bongo, patukol nga po dito sa paglalaro ni Alex Ayala dito po sa Asian Games sa halip na maglaro doon po sa WTO 1000 series dito po sa China. Naharap po ang ating tennis star sa isang suliranin ginoong Pangulo. Ang WTA 1000 tournament sa China ay naiulat na kasabay ng Asian Games nga po sa Japan kung saan nais po ni Alex na kumatawan sa ating bayan. At dahil po sa WTA rules na pabalitang maaari siyang pagmultahin ng US $10,000 bilang penalty dahil sa hindi niya pagsali sa nasabing torneo ng WTA. Mr. President, dear colleagues, I believe this is the time for our government to step in. Kung pagmumultahin siya dahil pinili niyang kumatawan sa ating bayan, hindi ba nararapat lamang na magpaabot ng tulong o support ang gobyerno sa kanya? $10,000 may be a significant amount, but compared to the honor of having one of our best athletes represent our country, I believe it is a price worth paying for. Hindi natin dapat ilagay si Alex sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Pinili niya po na maglaro para sa Pilipinas sa halip na para sa kanyang professional career. She should not have to carry that burden alone. Kung ang kanyang puso ay nasa Pilipinas, kung gusto niyang isuot ang ating national colors at lumaban para sa ating bansa, let us support her decision. But let me also emphasize that any government assistance must be lawful, properly authorized, transparent, and compliant with our auditing and accounting rules. Kaya hinihikayat ko po ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at iba pang concerned government agencies na humanap agad ng legal at maayos na paraan upang matulungan po ang ating kampiyon na si Alex. Mr. President, sometimes supporting our athletes does not require millions of pesos. Sometimes it simply means telling them, we believe in you. We are behind you. Go represent the Philippines, Alex. Alex has already done her part, Mr. President. She has trained, she has sacrificed, she has competed against the best in the world, and she has made us proud. Ngayon, pagkakataon naman natin ay ipakita sa kanya na ang Pilipinas po ay nasa likod niya. Kung ang US $10,000 ang magiging hadlang para maisuot niya ang Philippine colors sa Asian Games, then let us find a lawful way to remove that obstacle. Because a penalty can be paid, but the opportunity for a Filipino athlete to proudly represent her country, to fight for the Philippine flag, inspire millions of young Filipinos is priceless, Mr. President. Alex, kung ito ang iyong pinili, hindi ka nag-iisa. The Philippines should stand with you. Hangad din po natin ang tagumpay, di lang ni Alex, kundi ng lahat ng mga atletang kumakatawan ngayon sa Pilipinas para po sa 2026 Asian Games. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.
0: There you are, si Senator Erwin Tulfo. Thank you. In behalf of the athletes, we have so many promising athletes ng mga Ilonggos kontra pang Alex. For example, sa football, tanawan nyo bala sa sino naghahalampang dito sa mga colleges sa Manila and high school, even high school sa Manila. Football, magpalarong pambansa, it's Western Visayas versus Western Visayas but representing NCR. Ha? Ang mga players from Santa Barbara, from Haniway, from Barotac Nuevo, ha? Amo ni mga linyada karon sa mga strong athletes si elementary kag high school, subong ha. Barotac Nuevo, Santa Barbara, Haniway, diin ang iba naghampanghaw. Ara subong sa Manila. Kun hindi La Salle, ha? De La Salle University, Ateneo de Manila University, kun hindi man University of Santo Tomas, kun hindi man San Beda, kun hindi man Letran, ha? Sa NCEA, ang iban UAAP, dito sa Manila. Ladies and gentlemen, San Sebastian, Ebla, San Beda, dito. Name the kind of sports nga may-ari kita dari sa Western Visayas kag Panay. Ha? Halos may ato dito sa Manila, for example. Sa basketball, ti talagsa kita dari makaproduce kay kadabanan subong mga Phil-Am, ang mga naturalized players. Diba? Pero sa iban nga sports events, we can say ping-pong, for example. Pinakabilog bala ang taga Iloilo, kag taga Panay nga nagampang to, I can say, sa Panay Island, University of Santo Tomas High School, kag college may tatlo kita dito, katropang Alex. I can say that. Duha bata ni Mr. J. Canalin from Antique. Ha? Si Pau Pau, kag si Coco. They're playing for University of Santo Tomas. Di kung may competition, they will be bringing University of Santo Tomas versus Antique. Versus Iloilo. Versus Western Visayas. Ikadua os. Ay katatlo. Tatlo sila Ilunggo to cry apa. Nasa ikig cry ah. They will be competing for in behalf of UST. But they are truly and purely Ilonggos. Sa patag iya, ladies and gentlemen, sa De La Salle University, for example. Ha? La Salle. Si Aston Rimaneses is in La Salle. Several people and athletes from Bacolod, from and Capiz, sa Ateneo de Manila University, pingpong planan istoryanta. May arada. Several athletes from Bacolod City and Negros, Atuto, UST, La Salle, Ateneo, San Beda. University now members of the UAAP. May NCAA mo. Could you imagine that yung maginatubang ay sila? Ang ginabayaw nila is ang flag sang NCR, not the flag of their province. Why? Because kulang sa suporta sila diri. May good opportunity or may opportunity that knocks dito iya sa Manila. Ti more so sa national level. Wala kita sang grassroots and younger generations nga ginplastar subong. Sa sports, may ara kita subong sang tawagan ni sini National Academy for Sports, NAS. They are prioritizing 10 sports events so far. Hindi tanan. Ti pag-abot nila sang senior high, katropang Alex, mag-graduate sila sa senior high, diin sila mag-college, kay waay sang college ang National Academy for Sports. Kuhaon sila sang De La Salle University, kuhaon sila sang Ateneo de Manila University, kuhaon sila sang University of Santo Tomas, kuhaon sila sang San Beda University, kuhaon sila sang Philippine Women University, kuhaon sila sang Philippine Christian University, PCU, kuhaon sila sang St. Benil. Oh, di ba? That's why, ladies and gentlemen, kung mauyatan nini sa mga schools, didiin ka pa imo mangita sina kwaon ka karon sa gobyerno, pero you'll be out of the school. Kwaon ka sa gobyerno karon ay mapuslan ka na, ay dako dikaw. Tidin kayo mo mangita si Nekatropang Alex, ari, perks and privileges dito sa Manila. Libre imo nga dorm. Libre imo pagkaon, matap ka lang sa ID mo, mambal nga manyaga ko, ari, mamahaw ko, ari, snacks ko, ari, tap ka lang sa ID mo. Where can you find such kind of perks and privileges? Dari si Iloilo. Wala. Ha? Or, kunara ka naman abis sa national pool, katropang Alex. Libre ha, pagkaon pala na, dorm, libre. Pagkatapos, ang inyo sinhingi yung uniform. Komparasyon talang Panay, Western Visayas versus Manila. WVRAA kita, Western Visayas Regional Athletic Association meet. Tagaan kita, guspaton pang disenyo kung kaisa sang uniform. Diba? One pair of uniform. Sa Manila, mag-UAAP. 6 days ang UAAP. Ha? Kunting boni mo. You will be given 6 pairs and 6 sets of uniform. 6 sets, ha? You will be given a set of towel. You will be given bags. You will be given supplies. Everything is free in the venue. Pagkaon, tubig, pamahaw, and so on and so forth. Everything is provided sa venue. Din ka makikita sina. You are a full scholar. No tuition fees up to miscellaneous fees up to all kind of fees. Wala. Didin kayo mo mangita sina. And you are assured as long as you are a varsity of the school. La Salle, UST, Ateneo, San Beda, and so on and so forth. St. Pinil, Far Eastern University. Assured ikaw, libre ang imo tuition whatever course ang imo sinikuhaon. Ha? Libre, up to college. Ang iban pati masteral gani as long as you will represent the school. Graduate na sila, ha? Graduate schools na sila. Nakagraduate na sila sa ilas na nga kurso, nag-proceed sila master's degree. Libre gihapon, as long as kon may invitation, you will represent the school. Let's say Ateneo, La Salle, UST, San Beda, St. Benil, Far Eastern, FEU. Diba? That's it, ladies and gentlemen. So, kung magwa ka dira, anong kasiguruhan that the government will provide you assistance sa imo sininga studies if you decide later on to pursue your studies, katropang Alex? Wala. Ha? Kung hindi mapabilin ka sa eskwilahan, mambalang kadalok man sa eskwilahan ngayon na hindi magata. Because they are spending good money. Could you imagine that? Training palang gabayad sila, trainer gabayad sila, coach gabayad sila, ha? Everything. Para iya sa mga athletes nila. Diba? Tikon ikaw iya eskwilahan ka nun, dali-dali mo lang. Hambal, kuwaon tanay daw namin mampang basketball, bata mo kuwaon tanay. No! Chemistry cannot, and you can't develop chemistry in a team event overnight. It needs really to know your teammates, the style of play, and to your teammates to know the type of play nga ginahampang nimo. It's not overnight. Diba? Why ti bata nga nabunag, bit-bit na iya sang baseball bata? Why nagaling ta tiyempo sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid, kay Arthur Hamolo Saldivar II. Good morning. Thank you for listening. Sininga. Good morning, ladies and gentlemen. Kamusta, sir? Watching live from Al Nada, Dubai. Mayong aga sa tanan, more power sa Bullseye. Kamusta na da sa Dubai? Na nagturo ta uhay na, no? Unlike before. Nga kada gabiya daw sako uwang kasi rin sinyo da kay ginaatake kamo da sang kon indi man Houthis. Ha? From Yemen, natake kumok Iran, no? Kabay pa nga tayo, magsige-sige lang matauhay nga sitwasyon da para hindi man kamubla. Tubuan ka manimo to nervyos. Tapos, padala ka kwarta dis Pilipinas, ligad sa ksimana, hambal waidon tayo. Bakon kaisa daw mapuli ka lang alang para lang mamakol ka magbalik naman sa Dubai, no? Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is XFM 100.7 Iloilo. Stay tuned ka mo sana, ha? Impeachment trial coverage di gihapon sa XFM 100.7 Iloilo.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kunikado.
0: Masunod dari sa ato sininga pagparagad. Why not a tiyempo kung Pancit Mulo kinanglan nyo ti? Just call the name of Kap Ising Pancit Mulo. Ha? Arada sa GT Mall Pavia, Molo, araman na sa Itria, sa SM City, katilaw ka mo na sa Kap Ising Pancit Mulo. Kung gusto niyo naman ang car wash, arada sa quick and clean car wash kilid sa Alta Tierra Church. Gusto niyo naman ang catering services, arada sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village. Just look for the owner, sang quick or sang The Crib Kitchen Cafe, si Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Happy birthday sa kay Mr. John J. Lauderes. Ara karon sa Maryland, USA. Maryland is lapit lang na sa Washington DC. Kay Mr. John J. Lauderes. Pare. Tidaw ay kanang gid plano ya magpoli dis lapasaw. Lipatan mo na gid ya mga tunog boys di kag layas anak yas lapas nga. Amo nang famous nga mga grupo sa una sa lapas mo. Abutan ni Mr. John J. Lauderes na, ha? Tunog boys, layas anak. Oh. Hide out nila sa una ng Lapas Public Plaza. Debla pre, Lapas Boys. Good morning and thank you for listening and happy birthday again sa kay Mr. John J. Lauderes. Sa kay DJ Mac King. Ha? Say good morning Sir Josel, good morning and thank you for listening. Ha? Kay pre Dave Johnson galida sa Pasig City. Pre, kamusta na? Good morning, gid. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
4: XFM. Mga katropa,

0: Cell Plus. Herbal Oil.
1: Opo, si Cell Komplikado. Si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus.

0: Vegas.
1: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Vitamin C!

0: kung sa at the end of the year, December 31, wala ka po talagang hawak na pera sa bahay, pwede po talagang zero yung declaration mo.
1: Opo, kasi nagkatatapos na ng Pasko, di po ba? Tama. And anyway, ma'am, paano po kung questionable ba kung tumaas yung sal-in niya, may dapat ba ba magduda? Paano kung yung kanyang magulang, binigyan po siya ng mana, o yung kanyang asawa, negosyante, o ito, honey or sweetheart, o anak, ito ang 5 million, 10 million, inideklara mo pa rin yun. Tama po ba?
0: Based po sa konting nalalaman ko at sarili kong interpretasyon po, pag may mga donation po na properties, kailangan po din yun i-declare at ang mode of acquisition po ay donation.
1: All right. Thank you, Ms. Witness. Presiding Officer, thank you, sir.
2: Thank you. While waiting for other senator judges, the presiding officer has some interjections. Attorney Karen, tinanong kayo kanina kung magkano yung acquisition cost ng mga korporasyon. Tama po ba?
0: Tama po, Your Honor.
2: Pakituro naman sa akin kung saan nakalagay yung blanco sa acquisition cost sa salin. Kindly show her the salins earlier shown. Meron po bang nakalaan na blanco para sa acquisition cost sa business interest?
0: Para po sa business interest and financial connections, wala pong nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
2: Sinabi niyo po yan kanina, pero ang tanong ko, yung form po ba, may nakalaan bang blanco para sa acquisition cost? Tama po yung sagot niyo kanina na walang nakalagay na acquisition cost, pero may nakalagay po bang blanco para sa acquisition cost sa form?
0: Para po sa assets, sa real properties and personal
2: Opo,
0: other properties.
2: Ang pinag-uusapan po natin, business.
0: Sa business po, Your Honor, wala pong nakalagay na acquisition cost.
2: So, hindi po hinihiling ng sell-in form na ilagay ang acquisition cost?
0: Pagdating po sa business interest and financial connections, Your Honor.
2: So, tama nga po yung sagot nyo. Walang nakalagay na acquisition cost, pero hindi rin po kasi hinihiling sa sell-in na ilagay yung acquisition cost ng business interest. Tama po ba? Dahil kung gusto niyo pong ilagay, saan niyo po lalagay?
0: Ang tanong, if I may clarify, Your Honor.
2: Yes, please.
0: Ang tanong, ang pagkakaintindi ko po sa tanong sa akin kanina ni Attorney James is, unang tanong po niya kasi is kung merong nakadeclare sa personal properties na tax.
2: Hindi po, yung unang bahagi ng tanong ay kaugnay sa acquisition cost ng business interest. Nung stock ng shareholdings. So, wala pong nakalagay. Tama po yun. Hindi po kayo nagsabi ng hindi totoo. Pero para klaruhin lang po natin, wala rin naman pong puwang, blanco, table, parte ng sell-in para ilagay yung acquisition cost ng business interest sa anumang negosyo. Tama po ba?
0: Opo. Sa mga business interest and financial connections, Your Honor, wala pong nakalagay na para
2: na
0: acquisition sa acquisition cost.
2: Sunod ko pong tanong sa inyo, kayo po ang repository, hindi po ba, ng sal-in ng mga executive officials? Hindi po ba, kabilang na sa inyong tanggapan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa local officials, gayon din sa President at Vice President. Tama po ba?
0: Tama po, Your Honor.
2: Ngayon, ano po yung inyong review and compliance procedure kung meron man bilang repository ng sal-in ng Pangulo, ikalawang Pangulo at mga head ng executive agencies?
0: Ang review and compliance committee po usually is sa mga head of the agent sa mga agencies po. Tapos sinasubmit na lang po nila sa Office of the Ombudsman as the repository agency.
2: Hindi po kayo 'yon.
0: Hindi po kami 'yon.
2: Sa loob po ng Office of the Ombudsman, meron po kayong compliance and review committee?
0: Para po sa mga empleyado ng Ombudsman, Your Honor, meron po.
2: Ano po yung alam niyong procedure kaugnay nun?
0: Nire-review po siya as to the form, usually, Your Honor.
2: Kung sumunod o hindi?
0: Apo.
2: So, pag hindi po sumunod, papadalan, presumably, ng notification yung empleyado na, hoy, may hindi ka pinilapan, o hoy,

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Na napapahinggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
0: Balitang Regional.
1: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
2: Binatikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puse Unumansya ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansya na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib na huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa Exapam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Exapam News.
3: Panganay patay matapos saksakin at tagain ang kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Patay ang isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintinrimo, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala ang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave dahil dito kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, isang toneladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Dinarang ng mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusuri ng otoridad gamit ang canine dog, nadiskubre na ito ay gamit at iba't ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandaan na sunog ang MV Junaster noong September 9, 2026 at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may iilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa 47 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmate sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, binaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga silda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong September 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City.

0: City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sendrijas, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Weather na tayo, katropang Brian. Isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
1: Gayunpaman, sinabi ng PAGASA, mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
2: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms.
1: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:48 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Iatid sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Waba sa wala pang 80% ang bilang ng mga Japanese single na nagsasabing nais pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18 hanggang 34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Tapo, mahigit 6% ang puntos ang ibinaba na mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malino ng pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktresa na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patawin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumubo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nauna naman, kahit papano, ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at dalawang talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarterfinals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa

0: FM News Nationwide.
1: Mga nasunugan, pinakain ang pamilya na kayo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
2: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nakaryo, Ampaka, Tagibulos at Uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malagim na sunog sa Purok Masanag Uno-Uno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagain na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng pagkain na tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Sunstone Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupok at isang nasawi sa sunog na naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na mga tropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Dimas.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM. Yes, Ralph!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunstone Plus Gold Herbal Capsule.
5: Sunstone Gold Live Testimony.
8: Ako po si Rodilin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, gamit ako ng Sunstone Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Sunstone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang etektibo ng Sunstone Plus Gold.
5: Sunstone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Sunstone Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Sunstone Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Sunstone Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Sunstone Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Sunstone Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Sunstone Plus Gold araw-araw.
5: Sunstone Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunstone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunstone Plus Coffee Mix.
5: Sunstone Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Sunstone Plus
6: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panlalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus
10: Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang

0: Capsule.
1: Ang Softgel Capsule.
0: Kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 2020. 27 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
12: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga buti.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rainiel Rendaez, ang manaulan ba dyan ang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium B3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOHCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
7: oh no.
6: Patalikod!
7: Traidor!

0: tanong ko po, kung hindi ka makasubmit, kami po ha, ng isang beses sa SALN, anong kaparusahan?
1: Meron po tayong provision on non-filing of SALN. So, violation po yun ng RA 6713.
0: Para malaman po ng ating mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na ini-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit na SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Magsasabi ng totoo na magsasubmit ng totoong SALN.
1: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALN ko, Your Honor.
0: Di joke yan, ha?
1: Hindi po.
0: Okay, salamat po. Yun lang po.
2: Thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Ginang witness, dahil kanino nabanggit niyo pa ulit-ulit na repository lamang po ang inyong tanggapan. Tama po ba?
1: Tama po, Your Honor.
3: Kung repository po kayo, so hindi po ninyo malaman kung mali o tama ang ifinail na SALN sa inyo?
1: Ang masasabi po namin na tama as to the form lang po. Pero yung mga contents po, Your Honor, hindi po namin yan nire-review.
3: Kung may mga na-omit o hindi sinagutan ng mga portions, paano ho ito?
1: Kung may mga na-omit po, hindi rin po talaga namin malalaman kung meron siyang dapat i-declare doon or wala. Ang tinitingnan lang po namin talaga kung yung tama yung form na ginamit, na pirmahan, dated, tapos paginated.
3: Okay. Kung sakasakaling makita ninyo na may mali, alright? Very glaring yung mali. Magti-trigger ba ito ng investigasyon sa ombudsman? O may unit bang ombudsman na pwedeng mag-imbestiga, magsimula through your office na SER unit ng ombudsman? Meron po kami nakitang problema dito. Pwede ba silipin ito? May ganun ho ba kung may nakita kayong very glaring na mga mali na merong unit sa ombudsman na pwede mag-imbestiga?
1: Ang field investigation office po namin, yun po yung mga nagkakandak ng fact-finding investigation. Pero wala po silang access sa mga SALNs na sinasubmit sa amin unless magre-request po sila for purposes of conducting the fact-finding investigation.
3: During your stint with the ombudsman, wala pa po bang naimbestigahan or pinaimbestigahan ng inyong unit repository na may duda kayo sa SALN? Wala pa bang ganun kayong nalalaman since kayo pumasok diyan sa ombudsman?
1: May mga kaso na po kasi nakarating naman na po ng courts, Supreme Court, Sandigan Bayan. So mayroon po mga kaso ang Office of the Ombudsman na inimbestigahan ng mga public officials dahil sa mga SALNs nila.
3: Paano po nahalungkat yon? Through your office or because may nagsumbong, may nag-report? Is that what it is?
1: Usually po, Your Honor, mayroon po nagsusumbong. Kadalasan po, usually, mga anonymous complaints.
3: Okay, panghuli na lamang po. Sa inyo po nakita, dahil kayo po nagdala ng SALN ni BP sa Congress, tama po ba?
1: Opo, opo.
3: Opo, okay. So, by just looking at it, may nakita ba kayong may mga mali? Or just by looking at it, na may mali?
1: Hindi ko po talaga tiningnan lahat ng mga nakalagay doon. Ang tiningnan ko lang po kung tama yung years na hinihingi sa amin. Yun lang po yung sinabit ko, Your Honor. Pero as to the contents, hindi po namin ni-review.
3: So, hindi nyo malalaman because repository lang po kayo?
1: Yes po.
3: Alright. Thank you po, Madam Witness.
1: Thank you po, Your Honor.
2: There be no further interjection. Yes, Senator Judge Ontiveros. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.

0: apat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon

0: testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung

0: now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mabuti ka.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
8: oh no!
7: Sa imo, nagpauli.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang

0: Pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: nawala si extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Mananyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, nahihinay lang.
2: Tama kayo, ako naman eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan. Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gako rin

X-Rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: afternoon and sa mga kitropan natin nagpamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, may ride nga hapon sa mga kitropa natin da. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong Tuesday? Uy, today is Tuesday mga kitropa. It's September 15, 2025. Magluwas nga today is Tuesday. Today is swell the day mga kitropa. So far, so good. Charot. So far, anong ganap? So far, nandiyan na ba? Oy, katapang siya, Zin, ginawa, anong ginawan? Tener mo man, ayam po.
1: No comment, Your Honor.
0: Gusto ko siya ipa sa Pinag, atot nga, ano? Oh, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-upod, nag-pamati sa atin, mga nag-tune in sa 100.7 frequency sa inyong mga FM bands. Kamusta ang aton nga Tuesday, mga katropa, ang aton nga Martes. Grabe, no? Martes pa lang ganito ba? Do-loaded mo ng Martes. Kaya nga po sa mga kitropa natin, kamusta ka mo? Kamusta bala ang aton nga kahaponanon? Nagkapaniyaga bala ang tanan? O, nag-ano ka muda? Nag-shesta-shesta na? Nagkatulog na ka muda? Wow, grabe nga mga pensyonada, kag-pensyonado ho. Gangangangang, kag-galalaway tulog ho.
1: Ga-shesta man, no? Ga-pulo pa huway.
0: Pwede mo shesta ko, anay ka muna.
1: Ating ala ka mo pa rin si ano?
0: Oo, diba?
1: Mabaylo hanay.
0: Oo, mabaylo hanay. Pwede man, diba, kaya mo? Or si Lola lang, ano, ipong koon ko di.
1: Wala pa pension si Lola.
0: Ay, pero ara si Lola, karon. Subong ko lang, galakat na siya nga dan from Pavia mo. Mga ano na ni siya subong, ano na siya subong, sa takas na siya. Gamon na pa na siya to sa may stoplight. Gamon na muna pa siya maglakat. Dali lang pala biyan yung sinulan yun.
1: Gintawagan ko na siya, kaya bali ko, ano gini karon, may program ka gini karon Lola.
0: Amag ko, amag ko, masiyag ina ila, at ano lang, i-prepara, i-condition ng tuhod talaan. Mga 15 ka steps daning mo sa kaon.
1: Oh, nawili man to daan lantaw kagina sa ano, pamatik kagina sa impeachment trial.
0: Oo,
1: may isa ligbat naman to karon
0: sa impeachment trial.
1: Basi may isa ligbat man to sa karon.
0: Oh, basi pala sa ligbat gid man siya madaan niya. Hindi gid man niya mapunggal ang iyang ba, wala siya prino ang iya ba balay.
1: Amo nang good lie gani.
0: Oo, amo na hindi ka mo maglangulang kay Lula niyo. Kay man si Lula niyo. Maho, ganang inyong sikreto. Diba? Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin dira sa may mga isbukuhan. Mga nagpabukas, no? Sang mga lubi. Nagpabukas ang saboroso ng lubi. Kag syempre, nagpabukas ang itlog.
1: Hindi lang lubi ang ginabuka.
0: Yes, pati ang itlog. Pinapukpok na lang ang itlog kung buko, no? Tika, tapos dyan, zinang yung mga itlog, wala ka kabuka ako mapukpok.
1: Awa ay.
0: Ang aho.
1: Ano ni siya?
0: Rubber ni made. Siya. Rubber made na siyang imo.
1: Rubbery.
0: Makukuhin ko ba si ano ba? Si Ramon. Tornado.
1: Sino si Ramon?
0: Amo
1: nang nila kumangkot natin.
0: Sino
1: nga ba si Ramon?
0: Sino nga ba siya sa puso mo?
1: Kahapon ko na ginapamangkot. Sino si Ramon man?
0: Kapamangkot ko. Lamay mag-utang nga upo. Gali. Si Ramon yan.
1: Sino si Ramon?
0: Ayawin po kayo ako. Ano guys, siya. Ayaw, ginabalan nga dalion niya, bro.
1: may higing katuan pa to.
0: Ang buto nito siya nagkadto. Ah, malita siya ko na, kaya wala pa sildo. Ang bayagin tulod ko na nga daan ako nga motor parts, pabanwas ang kabatuan. Makita ko niya na yung masimi masandadan ko sa plaza, maambal yung shin, ano, makalabot niya sa syudad, yung shin niya sa kabatuan niya. Ay, dayo.
1: Kumalang-alang, kakaroon ngayon man sa inoplete.
0: Nagula to siya daan, gapon. Kita mo, last stress, manog, alam, ano, last 4 to siya nagpuli. Alas 2 ang buhi niya. Alas 4 siya nagpuli.
1: Akong ginhulat niya subong. Aking ginhulat niya kahapon. Tub-tub subong. Why siya kapuli?
0: O, siya kapuli. Mapapanos lang siya eh. Sang itlog.
1: Ala, ilis-ilis.
0: Ay, Diyos ko. Uy, good afternoon sa mga katropa natin sa Nunong's Eatery. Hello.
1: Uy.
0: Nunong. Ngayong hapon lang na kayo ng Nunong.
1: May bilin pa da.
0: May bilin pa tada. Na ano?
1: Uy, nakapanyaga.
0: May panyapunon pa tada, katropang Nunong. Ngayong hapon ha, sa mga katropa natin sa Trias Eatery, sa Kasha Eatery. Hello. And of course, kay Mommy sa mga Hindi Kamay Eatery. Hi. Mom.
1: Tayo naghapit ko ito kagina, no?
0: Ikaw mo lang ito naglakad.
1: Why could be kahapit ito kagina?
0: I mean, Mom, do you have a chicken salad? Do you have chicken salad, Mom? I miss your chicken salad. Diba? Gusto nyo magkaon, mga katropa, isang, syempre, mga ano, mga ano siya, mga lutong bahay, pero affordable. And lutong bahay, basta mga bata lang yung lutong bahay, namit, kinaya katropa dyan, zin. Diba? Like, hindi siya tinipid.
1: Prepared with love.
0: Prepared with love and cook with love, diba? Hiwa with love.
1: Yes. Ano lang namit?
0: Magkaon ka mo sa may Di Kamay Eatery, mga katropa. Syempre, kay katropang nunong, isama niya. Amo na yung hambal ni katropang nunong.
1: Abot kaya niya, namit ka.
0: Oo.
1: Pets sa di peligro.
0: Oo. Salamat kay katropang nunong sa imo kagapon nga ano.
1: Salamat man.
0: Kagapon nga ano na gani. Ay, imo kagapon nga ano to gani tawag?
1: Kasag.
0: Kasag.
1: Uy. Salamat man kay
0: katropang. Ang imo kasag.
1: Kay katropang Alvin.
0: Ay, ala, happy birthday.
1: Thank you so much.
0: Ay, grabe ba?
1: Kay katropang Alvin Dennis Raba.
0: Anong nabaton mo kay katropang Alvin?
1: Alvin, pa-buffet kita kahapon.
0: Wow! Okay. Sana all!
1: Nag-pa-buffet siya kahapon.
0: Ala, abi ko bayran na to, hindi gali yan?

0: nasuod, may take two pag ito. Siya trafong Alvin, bugana siya ba? Ipasipos lang siya, pero dato siya galing. Oy ha, happy birthday. Belated happy birthday once again. Kaya katrapang Alvin Dennis, arabang bog grabe halis ng Domingo. Akong greet as sa subong ba wala man nagalalay ang akong nga ba-bakag. O happy, happy birthday man mga katropa sa mga nag-celebrate. So ina birthdays today. Happy, happy birthday mga katropa. Kabay pa nga, madamo pa kamusong birthday nga maabot sa inyong kabuhi. Oh. Kabay pa nga, more blessings to come, mga katropa. And enjoy ninyo ang inyong birthday, mga katropa. Kaya di nyo sure, basi last na lang yan.
1: Amo na nga, make most of it.
0: Yes,
1: na perme.
0: Make most of your everyday, mga katropa. Kay Manti, di mo sure. Makalas. Lord, no! Diba? At yung tsak to, ginwan katropang ano, katropang chance. Yan, bakit? Can you sure what tomorrow holds?
1: Oh, correct.
0: Wala. Diba, amo na ang banding lang. Ito, ano gani? Tomorrow is not promised. Oh, diba? Tomorrow it is not promised, mga katropa. Mm-hmm. So, you have to make the most of your everyday life. Kaya syempre, mga katropa, gusto mo imulas day, ano?
1: Imulas
0: day, bulay og.
1: Amo na ko naman, mga quotes ko na nasang mga impulsive buyer.
0: Ang tomorrow is not promise. And
1: tomorrow is never promise. That's why, baklun mo na subong.
0: Baklun mo na subong kaya basi madulay mo kahit abwas. O, oh, diba? Or basi, hindi ka kumukulat.
1: Amo nang quotes ko na sa impulsive buyer.
0: Ano na lang naila? Ya ang pang, ano, pang gaslight lang na ila sa ila kaugalingon. Di ba? Pang gaslight lang na para hindi sila mano. Yan tawag. Hindi sila
1: konsensya.
0: Yes. Tama na siya. Hi guys, Sir Stanley Cirillo. Good afternoon. Kagay katropang Arlene Tigasman. Good afternoon. Shout out kay baby ko dyan sa Badyangan. Ahoy. Shout out kay Nato, ang kirida mo na si Emily Adelero. Ano naman, ma'am Danilin, man.
1: Sorry, patag kirida. Sabungin na, ano?
0: Fake news. Shout out. Si ma'am Danilin. Kung kirida si ma'am Emily, ano kaya? Ano ba mangkot? Mangkot on ta ka, ma'am Danilin. Ano kaya? Sa feeling mo, sa iba pong matyagan, ano kaayhan? Pero happy listening da, ma'am, ano ha, ma'am Danilin ha. Enjoy lang da. Ano yung mo gusto? And sino pag hindi tamyaw ta, ma'am Danilin? Sino pag hindi naman mga baho? Da, abi pag-on ta.
1: Grabe.
0: Pag-on ta, dali na, dali. Alert scam for two. Okay, good afternoon sa mga kitropa natin sa mga public markets nga mga nagapamati sa aton. Kamusta ang inyong hapon, dira? Ano ang aton nga pinagkaabalahan? Te, damo na walang pentata. Mabakal, bala ka mo?
1: Kamusta ang baligyaan na isubong?
0: Oo, kamusta mga katropa ba ang bot na lang ganyan sa mga balaklon? Biskan ka mahayos sa mga balaklon pero wala ka man choice. Kaya rin mo nga magbakal, kay man, it's necessary. Kaya kinahanglan mo sa iyong mga pang-adlaw-adlaw nga kabuhi.
1: Hindi mo man tani, gusto.
0: Pero wala ka choice. Diba? Hay nako, ang bota lang ni sa Pilipinas. Pero ang maganda yung mga katropa, diba? Sa mga minimum wage earners, you really have to do your best to tipid and, to make to gastos nga worth it ang inyong mga ginagastusan or may ginakaduan ang inyong mga ginagastusan. Kaman, to tell you frankly, ang mga nag-earn sa mga minimum wage, katropong Janzin, is not enough na gidiya. Pwede i-reconstruct na siya ang aton nga salary, sa Pilipinas, bala, di ba every region, every lugar lain ang minimum wage?
1: Provincial wage.
0: Oo. Yeah! Okay, di ba? Why gid man, hindi gid man aayon?
1: Lain-lain gid man. Depende sa province.
0: Depende sa province.
1: Ang aton din minimum wage, lain ang minimum wage sa plan.
0: Oo, te. Di ba, pila minimum wage dito?
1: Siguro mga 400. Best
0: search
1: ta ba?
0: Minimum
1: siguro.
0: Wage. Ay, alam naman. Minimum wage.
1: Oh.
0: In Aklan. Ano subong? September 2026. Wait lang. Para mabalaan ta. If din ang 550 for non-agricultural establishments. More than 10 workers.

0: 550.
1: 525 for Joe Smith. Uh-oh. 550 for ano? 550 ang ila dito nga kwan. Mm. Ang ila dito nga minimum wage. Okay, sa Iloilo. I-check natin ang sa Iloilo if how much. Kasi ano ba pala pareho malangguro? Pero ti, di ba, lain-lain ang mga price sang Balaklon, mga katropa. Mm. Oh, 550 man, depending 550 on the man. Sector and establishment size. Para rin man. Sa antike, search natin, kontag pila. Feeling ko na pareho, gurong panay.
0: Do, pareho, gurong ang ano?
1: Ang panay,
0: ang region 6 or Western Visayas.
1: Ano lang siya?
0: Oh, Western Visayas.
1: I searched na natin, be, sa ano, be? Sa...
0: Manila.
1: NIR. Oh, NIR. NIR. NIR. Negros Island Region. Oh, i-check natin. Para mabalaan natin mga katropa. Oh, wala pa siya na constitute. Hala, tuod ba lang? Oh, 550 man. Kiti,
0: na, man.
1: Wala pa siya na ano. Gid, wala pa siya gid na bula. Gid di overall sa ano mo. Sa Region 6 mo. I-ano tabi sa ano ba? Cebu. Oh. Hmm. Oye ka malo nga dako taas ang minimum wage dito. O, oh, tanong mo.
0: Ano, Manila.
1: Manila.
0: Tayo mo, ano, MLM. NCR.
1: NCR,
0: o.
1: NCR.
0: 600 plus na din.
1: 755.
0: Yeah, 755. Mas
1: from
0: dako dito.
1: 695 to 755. But, ang bagay nila, di ba, the higher the salary, the higher the, ano, amo mo na siya. Ano na siya mo, basic economics.
0: Oh.
1: Diba? That's basic economics, mga katropa. The higher,
0: the more you earn.
1: The more you earn, the more you gastos. Amo na na siya. That's economics. No? Basic economics, mga katropa. Ay, amo na ganing nga kung kamo mga college students, mamatikid ka mo sa inyo economics. Kay, ma-feel nyo gina siya, hindi nyo siya, I mean, hindi nyo siya magamit. Somehow in your everyday lives pero may experience mo siya.
0: Oh,
1: di ba?
0: Sigurado. Gabatsyag.
1: Hindi mo siya magamit ang economics sa imo nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi pero mabatsyagan mo siya sa imo pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi.
0: Mabatsyagan mo
1: gina. Di ba? Amo gina siya, mga katropa. How about in Davao Region? O, i-check naton Davao Region kung tagpila dito ang ilang minimum wage. Medyo higher than the 410 pesos. Mm-hmm. O, diba? Good afternoon sa itong bisita, Sir Ramon! Mayong hapon! Kamusta?
0: Kabot, pagidman sa ba? Timing it.
1: Uy, grabe si Sir Ramon, ha? Ano na siya? Everyday na siya nagpamati sa aton.
0: Shout out lang gali, ah.
1: Oo, kagpalainom na siya, Gold Eagle Beer. Balaan mo na, mahulog na siya sa iyang, ano, iyang...
0: Entry
1: para sa aton nga Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026! Ay, grabe ha. Uy, basi mga may mga Tansan, baka muna sa inyo nga Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo 2026. Balaan mo, katropang Jansen. Magbakal ka sang Gold Eagle Beer nga 320 ml.
0: Oh.
1: O kung Gold Eagle King na bala?
0: Ang dako.
1: O hindi, Queen ha?
0: Oh.
1: King.
0: Ang dako.
1: Oo. Mm-hmm. Sa inyo mga suki nga tindahan or bisan hindi mas sa suki nga tindahan.
0: 7-Eleven.
1: O, may 7-Eleven.
0: O basi.
1: Mabakal kay Gabis kandiin ka man na mabakal. O, isulod ang Tansan.
0: Hindi pag-iaboy ang Tansan.
1: Hindi pag-iaboy. Isulod sa sobre kag hindi sa basurahan.
0: Kanugon.
1: Yes. Oo, dapat ang Tansan. Pati na ang Tansan, balaan ginabakal.
0: Mm-hmm.
1: So, bali, taguon nyo na siya isulod sa white envelope.
0: Yes.
1: Mga katropa, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan ni inyo ginbaklan. O basta malipat ka mo ha. Magbakal ka mo da kay katropang Nunong ubutang niyo Nunong Store. O di ba? Muna inyo ibutang. O ihulog ang sobre mga katropa sa mga drop boxes nga malapit sa inyo mga lugar. Ang ating mga drop boxes ang nahamtang diri sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabog, Suba, Haro. Pwede nyo mo na siya mag-Google Maps. Ma-Waze.
0: Pwede. Makita nyo ginada.
1: Oo. Or sa Vilma Store, din naman sa may Barangay Tabog, Suba, Haro, kag sa VCS Store sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Ganino pang inyo ginahulat kay manbalaan mo. Every Thursday ang aton collection.
0: Yes.
1: Hindi isang basura ha. Kundi isang grow sa inyo mga tansan. Oh, di ba? And every Friday ang ating weekly draw. Ganin magpamati sa XFM Iloilo ukon i-follow ang ating Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Yeah! Kay dira naton gina-announce ang mga nagdaog.
0: Yes.
1: And every week, mga katropa, kung ikaw naghulog, ay, dako inag imo nga chances, super big, big, big, you have 150% nga chance na magdaog.
0: Grabe. Dako-dako ang chance.
1: Of course! Hindi ako. Dako-dako, ginman pala.
0: Pwede, pwede.
1: O, di ba? Dako-dako ang chance. You have the 150% chance na magdaog sang 5,000 pesos! Inila na siya 100%, 150, gidya. I can't attest to that. Oo. Tuod, promise, 150%, ginaya. Kami diya, wala kami balaan ga settle sa 100% or sa 101%. Duh!
0: Dapat ano?
1: Wala kami diya nag-settle.
0: Dapat doble.
1: Kami diya daan, ano, gidgang amon nga standards diya daan.
0: Pag-abot sa ano? Sa pagkaon?
1: Yeah, ano? Yes!
0: Sa pagigugma?
1: Oo, tanan.
0: Sa...
1: Oh, wala tayo settle sa 101%.
0: Oo, sa obra?
1: Oo,
0: sa...
1: wala tayo settle sa 101. Ano, bare minimum lang na yung 101% balaan. Bare minimum lang.
0: Bare minimum pa na?
1: Oo! Kaya ang aton di nga minimum. Ang aton di nga above minimum. Is 150%. O, oh, diba? Galing ko na ko sila, hulog na sila. Kay man, pack na pack.
0: Abi kung 550
1: or mga katropa, mahimugin nga magdaog sa grocery packages, cellphone, kag cash prize sa ating nga grand draw. Okay, may pang dot-dot na kamo eh, no? Yung cellphone ng imo, inyo nga madagaan. O, syempre, piti-piti naman kamo da sa inyo ng cellphone. Or may grocery packages. Kita mga katropa, kaya atin mga grocery packages, hindi na basta-basta kay Binalde na siya. Kung di man Binalde, di plinastic eh.
0: Last year,
1: ano to? Uy, basi mahambal ka mo din mga tikalon. Uy, ano mga tikalon? Man,
0: last year ang grocery
1: to. Basi kung kamukha daw grocery, ang bala nyo kami tikalon, kaya hindi kamukha dalas ng grocery nyo. Ay, kapon ko gid.
0: 5,000 to last year. I don't know, subong.
1: 5,000 worth of grocery. Ate, 5,000. Hindi ka na makakita, man. Ay, subong ginawa mo nalang katipid-tipid sa kwarta mo nga makaigo ang imo nga i-grocery mga katropa sa 1,000 pesos. Ang 1,000 pesos mo, yan. Tila lang nakabilog na habon kag shampoo ang inyo.
0: Kasi masaligbat ang 5,000 ang katropang era. Apat lang naka-plastic.
1: Ay, tidin kang pili kada kung i-drop to bisang tansan sa kundin, diin bi ko madaog ka bisang grocery, be.
0: Ako
1: na gani, mga katropa. Nga, syempre, samtang may mga promo, dapat magtangkilik tayo at makinig, mga katropa, sa XFM. Iman, hindi na yan para sa amon. Para na yan sa inyo, ya. O, oh, diba? Para mabuligan ka mo. And at the same time, maghatag kalingawan, mga katropang, diba? Kami din sa XFM, we are just one of the ways, diba? We, God created us to be one of the ways nga maghatag, sorry. Amo na nga, hindi na lang naman. Mapatihan, katropang Jansin, kito, ano ka daan, o demonyo, kada sa kilid ko.
0: Sige, proceed.
1: Diba? Insyakto.
0: Yes, I agree. Yes, Your Honor.
1: Dapat nga sign language ka na. O, diba kami diya sa XFM, nga ano, gin-create ni God para mangin ano, mangin way on how to bullying people. O, diba? Mangin way on how to help people. Diba? Pagini, one way sa ating mga promo. O, diba? Just like this. O, din kayo mahulog ka lang tansan, madaog ka na sang 5,000 pesos.
0: Yeah.
1: Or madaog ka sang grocery, ano, grocery package worth 5,000 pesos on grand draw, cellphone, and mga cash prizes. Oh. Ikaw ha, nga ha, mahulog ka lang tansan. Abi mo kung hulugan, ako be, butang mo be, hulugan mo ko tansan. Abi mo ganda ka cellphone now. Na, dapat you have to be lucky. Nga may mga, mga promo, mga katropa. Gani, dapat we should grab the opportunity. Kaya, is alang ni siya. Ang mga promos, balaan mga katropa, may mga duration na siya. Diba?
0: Budlay, saan palang wian? Subong katropa nga.
1: Diskarte.
0: Diskarte na lang.
1: Correct. O, Alright. Mga ka-drop out in promo period from March 9, 2026 until February 20, 2027. For DOH FDA CFR or permit number 0293 series of 2026. Kagkatropan dyan, Zin, kita riyan sa XFM, wala tayo settle sa isa lang ka-promo. Balaan mo, may isa, pag ito ka-promo, oh, di na to.
0: Hindi lang isa?
1: Hindi lang isa.
0: Duwagid?
1: Kambalan ka, gani nga, wala tayo settle sa bare minimum. Ay, ang bot.
0: Amo na iya.
1: Perfect.
0: Ano, pagid ina, oh, katropang era?
1: May ara, pagid tayo, katropang dyan, Zin, sa Sunthone and XFM. Libo-libong pa-premyo! O ay, man libo-libo, man siya hambalan nga wala ta diya nagapanagtag sang 500!
0: Gani? What? 500?
1: Oo, wala ta di kapanagtag sang 500!
0: Pang soft ay, drinks man, lang ng 500, di bala?
1: Tatlo lang na atila lang na anum lang na kalitro, nga coke. Hindi mahubog ang imo nga kidney.
0: Oo, hindi. Hindi ka magka, ano na?
1: O, di ba? Mga kitrabang Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo ang mahimugid ninyo nga maintrahan and every week man siya, mga ketropa. O, di ba? Every week, we have a winner of 3,000 pesos.
0: Pero?
1: Pero, antes ka magdaog, of course, hindi ka man magtinama, dapat. O, di ba? Ang inyong himuan, mga ketropa, to win 3,000 pesos is to buy any of the following products. Oh, or kung ka mga daan nag-tumarnas ang atong iambal ng mga products is good thing. Kay man, you are qualified. Qualified ka ha? Wag ko nag-ambal ng madaog. Ganun na yun. You are qualified, mga katrapa, to win sang 3,000 pesos. Sa inyong himuon, magbakal sa isa ka blister, sa Southern Gold Capsule, isa ka... Ani lang ni mga katropa, ha, wala talang ambal. Ang talantang i-mention is baklon yung gidshot tanan. But, pili lang ka muda sa kung ano. Okay? You can buy one blister of Southern Gold Capsule or one blister sa Premium D3 Softshell Capsule or one blister sa Turbo Retire Supplement for Men. Open 5 sachets sang Southern Plus Gold.
0: Muna ka lang dapat baklon ka to
1: yes,
0: pang era.
1: Yes, kag magluwas ka trapang dyan, Zin, nga kung magbakal sila, may ano na sila, may ano na siya gani, may proof of purchase.
0: Yes.
1: Makabulig pa na siya sa ila ikaayong lawas.
0: Oo. Oh.
1: Magluwas lang sa turbo kay makabulig na siya sa ilang satisfaction. Mga kitropang inyong himuon kung may mga ara ka mo ng mga produkto sa atong yun na-mention is each purchase and entitles you to one raffle entry. And kada semana, mga kitropa, you can win 3,000 pesos. Fill out lang ang white envelope ng inyong sudline sa inyong mga proof of purchase. Butangan sang complete name, address, contact number, kag signature, and i-drop ang inyong mga entries official drop boxes na located diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. And, did you know, katropon dyan, Z? Ang ating consolation prize sa grand draw is 3,000 pesos.
0: Oo.
1: Sa third prize, uy, medyo dako ni siya.
0: Mm.
1: 20,000 pesos!
0: May ano na?
1: Di ba? 20,000 pesos ay pwede ka na nila makapaburakay
0: ano?
1: Ko na. Kung makadaog ko 20,000 pesos, paburakay ko na yun niya. Ngayon ka?
0: Pwede.
1: O, di ba?
0: Pero na, pag kung 30,000 pesos
1: pa
0: gano'n.
1: At yung madagaan mo na sa second prize.
0: Oh.
1: Pero mas mayo, gidya kong 50 mil kay sakbon, taka makaburakay, tanga duwa.
0: Amogit na ang
1: gusto
0: ko. Amo na
1: siya madagaan mo sa first price. Oh, te, 50,000. Grabe ha. Ay mo na imuon, mahulog ka lang gid sa sobre nga may mga proof of purchase. Ay.
0: Pero lapit na lang na iya katropang era. Balantayan na na. Lapit na lang.
1: Oh, ang wala na galing kay last week. So, ang wala na galing mga katropa, gani kun kamuda, may mga proof of purchase o may mga gainom kamo sa mga products nga na-mention naton. Dali-dali, o din mga katropa, to hulog or to drop your proof of purchases or your entries this week, mga katropa, because we are until September 18.
0: 18 na lang, last week dito.
1: O until Friday lang ta mga katropa, pwede makabaton sa inyong mga proof of purchases churches or inyong mga entries. Yes. Hey, man! Manograndro, natabate ko katropang dyan, Zin.
0: Lapit na lang.
1: Oh, saan? Oh, ang atong grandro?
0: Sa September 27.
1: Oy, grabe. Oh,
0: Sunday na, mga
1: katropa. Sunday, mga katropa. It's September 27 at XFM Rojas City, Capiz.
0: Yes.
1: Ano ba pagkota na to sa Rojas?
0: Hopefully. Wala pa man, pero amo na ang ano naton. Dito ang grand draw.
1: Oo, tikon ba si mga kadto na to, basi kun may,
0: may seafood.
1: Basi may seafood festival to si Katropang Jobs. Sige, SM Jobs Anisco.
0: Galing.
1: Do ba tikon to birthday yung mantuligan at love?
0: Amo gani. Sa dason lang, dason
1: lang. Basi dason
0: lang. Ang kita ay lang kung liwat.
1: Oo, bao.
0: Basi sa ano eh?
1: Pero basi, balauta ni Pakao yung sa
0: akin. Eat healthy ka mo?
1: Oo, healthy, healthy. Dahil si Katropang Jobs na.
0: Kaya mo na, lapit na lang ang Grand Draw, Katropang Era. Sa mga wala pa ano.
1: Sa ano na, next week na mga Katropang Grand Draw, gani, go lang ang go sa ano, sa inyong pag, padala, sa inyong proof of purchase. Kahit may pila, pamanta ka days, we are until, ano pa man, a Friday.
0: Oh, hingagawan nyo.
1: Martes pa lang subong mga Katropang. Ano pa, damo pa sang, ano, damo, baka mo sang shampoo.
0: Kundi ka mo kayo ngagaw.
1: Bisan isala ko no, Katropang Gen Z, ng imong entry, ba, ano, pwede.
0: Sa
1: Santon.
0: Pwede.
1: O, di ba? Pero, malay mo, isa lang kabilog imo entry, pero ang imo na dagan 50,000 pesos. Ay, grabe nga swerte. Daw, tanan mo nga swerte, guro nagtingob na para nagtingob. Sa muna ng adlaw.
0: Na, ano, nag-igo ka na sa loto, di ba?
1: Oo.
0: Isa lang imo.
1: Oo, grabe ba? Pero, ti, ang swerte mo, nga tanan, sa bilog mo, kabuhi, amo na na.
0: Oo.
1: O, kay... ang tanan na yun, di malas. Kaya, so, to, hindi mo ang gawin bawi. Kaya, tiko, manigosyo ka, di malas.
0: Kaya, di manabi ba sa basta, kata mo, era. Kaya, upod natin sa, ano, Grand Draw, ang mga, syempre, mga katropa natin, XFM stations.
1: XFM stations, o, here in Panay.
0: Yes, kag sa Bacolod.
1: Oo, sa NIR, sa Nicholas and Richard. Uy, kay Sir Grace Caceres, kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Kay Katropang Jet Hibaga, mayong hapon. Kay sa ibang pagid natin yung mga katropa, kay Sir Darwin Dan. Hello, good afternoon. Kay sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nakatune in. O katropang dyan, Zini, great na mga katropa, mga nagapamati.
0: Good afternoon lang kay Cap Butch Florentine. First, on, first.
1: Wala ka na subong kaagaw.
0: Wala ka kaagaw.
1: Kay si katropang dyan, Ray Dan, mga katropa, ano siya?
0: On leave.
1: On leave siya. Ang nag... Bulos bi sa iya di sumong eh, si Katropang Ramon.
0: Ramon.
1: Oo, so siya lang na yung aton nga upod. Oo. Iintindihon ta lang.
0: Oo, may ano lang, may appointment.
1: Wow.
0: Out of, feeling out
1: ko
0: of
1: siya,
0: town.
1: Feeling ko siya, gurong nagdaog sa loto.
0: Out of town.
1: Si Katropang Jan, gurong nagdaog sa loto.
0: Okay, posipos
1: lang siya. Pila yan, ang ginbayad yan ni kay Ramon man. Na si Sir Ramon, nagupod siya. Nag, ano siya, nag, ano nang itawag, nagbulos.
0: Nagsab.
1: Oo, nagsab. Oh, sige na, i-greet na kayo. Wala kasang kaagaw.
0: Okay, kaagaw kita.
1: Ay, buraw kay, mo, buraw.
0: Kay Katropang Butch Florentine, good afternoon, Gid. Dala sa may Molo Kapihan.
1: Mm-hmm.
0: And of course, kay Kapato Kim Singh. Kag syempre kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Spansit Molo.
1: Mm-hmm.
0: Dala sa South San Jose, Molo, Iloilo City. Good afternoon, Gid. Sa mga staff nila da sa Kap Ising Spansit Molo, nag-monitor. Good afternoon, Gid, sa inyo. And of course,
1: good afternoon.
0: Oo, good afternoon man. Belated happy birthday kay Aileen Tinia sa Binaliwan Tigbawan. Kaya sa Tinia family. Gapamati, Gid, always dala sa Binaliwan Tigbawan. Good afternoon. And of course, sa mga katropa taman dala sa may... Anilaw, sa may Kulob Anilaw, sa Aran West family, sa Atundukan family, sa Estimo family, good afternoon, Gid. Always kay ginagapamati sa atin. And syempre kay Ma'am Rowena Manuel, sa may San Carlos Anilaw.
1: Yes.
0: At syempre sa Subaldo family. I-greet ko na lang din.
1: Ay, greet. Ano din? Basi kung makatuto sa Anilaw, basi kung may ano pata, may adobong native na manok. Di ba, Nay? Good afternoon.
0: Tapos tinolang manok na native ko, Gid. Sampat with the damo kakapayas to. Oh, good afternoon.
1: Mangayo. Hindi ni kapayas.
0: Damo to sa kulog.
1: Hindi kapayas.
0: Why lang may gakwa.
1: Ato ko ro ang kapayas na sa dapit sa imo nga bintana.
0: Sudiin.
1: Sa bintana mo na dapit to.
0: Hoy kagina, wala na kibot ko. Abi ko may naghaboy sa akon.
1: Gali.
0: Pis-pis?
1: May nahulog?
0: Kalulog?
1: Ah, nag-amo siya ho. Dira sa news.
0: Abi ko ginahaboy na ta.
1: Oy, grabe ba? Ano pa naman tuman mo? Si Malabo yun. Wala kayo may kalagas sa imo. Bisa ni Do, alabo yun.
0: Ay, hindi na sila, yeah. Friendly na yung mga ito natin.
1: Or kasi hindi lang sila kahagat, kidako ko na yung mga pusog-pusog.
0: Pisiga nila eh. Kagtod yung
1: pusog. O, diba? O, sino pagid?
0: Oh, good afternoon man sa itong mga katropa nila sa may Petron Gasoline Station, kag syempre sa Caltex Gasoline Station, dali sa may Quintinsalas, kag sa may Tabuksoba, mga katropa, tadari nga nagapamati.
1: Ay, grabe naman yung pilahay, katropang dyan, Zinsa.
0: Oo. Oh, oh. Te, nagtaas naman ang gasolina, so buong ano na lang ni Hay?
1: Te, ano, buti niyo ay, kay kamong may mga, kuya daan niya, ginagalakat lang, kuya. Wala ko yadaan kasi
0: ang Tesla mo to.
1: Oh wow.
0: Dalon mo sa gasol.
1: Chargeable man to ya. Ah.
0: Temo gani.
1: Temo na kadiri ko ga-charge sa station to. Kalibre ko. Inyo ya abi ka hindi kid kamo ya abi mag ano ah ang, kinabalan kamo nga switch kamo sa e-bike. Oh, di ba? Kaso hindi man bi kamo bi.
0: Tani mahimo si ano no, si Elon Musk ang e-bike.
1: Tingnan mo, ulat ka pa kay Elon Musk kung pwede mo na maumpisahan ni Jensen Crisostomo.
0: Ano yung pangalan, Tay?
1: Isang e-bike. E-Jens.
0: Oh, bili diba? Na.
1: Te, din ka da.
0: Pero ibang klase, yeah?
1: Ano?
0: Kay ang ano, imbes nga...
1: Nga ano?
0: Wired siya ya, katropang era.
1: Wired?
0: Oo.
1: Ati, dapat damo extension mga dala, eh, no? Dapat hindi ka mahubusan extension.
0: Electric bike siya, pero ginasaksak.
1: Nga, ati, wala na pulos kun amo na yung mga invention. Oo. Ah, wala na pulos. Hindi na mabaan, hindi na, ano, hindi na mag, ano, magkagat sa market.
0: Ang gakita, ya, ang extension.
1: Oo, ang extension yung gakita. Oo. Pero ang e-bike mo, perde.
0: Perde.
1: Ano, gid man bala ang imo gusto, katropan dyan, Zin. Ang imo nga e-bike, ang mga imabaka. Alam ko na extension sa divisorya.
0: Extension yung ano? Wala, wala may mabakal. Kaysa ulan. Makuryente, timo.
1: Oo, te.
0: Sa ulan.
1: Magkala-ground, magkala-ground pa ang imo nga. Ang imo nga e-bike, ay Diyos ko. Ay, ambot, may kwarta naman ang hospital. Wala gidya pulos ya.
0: May lain, lain galang imo yung ano, gina-invisan.
1: Oo. Oh, oh,
0: hospital.
1: Eh, hospital kag electrical ano, mga ano, hardware. Oh. Amo na siya imo yung ginaano. Hindi ang imo kaugalingon nga invention. Mm. Ang imo nga invention 10% lang kita mo. Pero ang mga nagabalay extension 80%.
0: 80%,
1: oh, di ba?
0: Nadahog ang extension.
1: At hindi na mabakal. O yun ya, kung extension, yung mga gamiton, may extension, yung mga ano na gaya tawag, yung mga e-bike, dara ka lang kay katropang nunong, kagto kung bakal mo.
0: Bisa ni panghatag, maguro wala, may makwa.
1: Oo, oh, mugani, di ba? Ay, ahuwaon ko siya. Pero amo lang na, eh, pang dara lang kay katropang nunong.
0: Panglibot-libot lang.
1: O yun ya, butangan mo man ka, ano, kakarito, ang imo generator. So imbes na extension ang mabakal extension kag generator o di ba? Tsaktugin man na hindi ka na magastos sa gasolina pero magastos ka man gyapon sa ano na ginagatong gatong ino?
0: No, sa gasolina.
1: Gasolina. Oh, gasolina. Hindi ka magastos sa sa ano sa diesel pero gasolina ho gyapon. O di ba? Ang witty mo talaga.
0: Okay, nagbike ka na lang.
1: Isa kang ano?
0: Coops.
1: Isa kang coops. Grabe na ang mga sa kaugalingon.
0: Pang-scam to yung galingan. Grabe
1: no, nagtubo. Pagid man sa kaisipan mo no.
0: Hindi kala investment yan.
1: Oo, oh, ano? A what? O, ikay mam RM Libuna, di si katropang John Ray. Ay ma'am, wala di si katropang John Ray. Subong si katropang Ramon. Ang aton nga ano, ang aton nga technical partner.
0: Nag-ano siya, nag-leave.
1: Nagdaog siya dahil balaan, ma'am. Nagdaog siya sa Lotto. Hmm. Nagkadaro sa Boracay. Mama niya mabakal to siya kung nasa villa.
0: Sek. Kuha mo pa to? Ikaw na ganyan?
1: Ngano?
0: Tibila?
1: Oo nga, tibila.
0: O gani. Maupagani.
1: Ikaw ha, mabakal. Ikaw yung mabakal ka. Kung ikaw yung magdaog sa Lotto, hindi ka magbakal villa. Kung ako mabakal.
0: Plural ako. Villa sa kon.
1: Ay, wow. Ay, sige. lagi ma-daydreaming lang tanay kayo, wala ka kataya sa loto.
2: Ara na, way pa?
1: Ma'am, RM ni Buna ha. Good afternoon. Oh, sa kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon and happy after listening. Mga katropa, oras natin 3 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, kinadarong sa inyo sa Sun Plus Gold. Santa Plus Gold, di mas Megan Steen, ang pali ang malunggay garlic ang sperlina nga produkto sang Yes Wealth Incorporated. Magkabunig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Santa Plus Gold supports health para sa stronger and healthy immunity. Magbakal mga katropas ng Santa Plus Gold. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southside Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available ang Summit Plus Gold, mga katapos sa Yes to Health Wellness Center sa A ang building in the street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ibang sang Midtown Hotel. Pabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Summit Plus Gold. Pangitaon ang may tatak na Yes to Health. I-add to cart and i-check out. Oras na to on 2 minutes before 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercials. And when we get back, atong pagatamya won. Kag atong welcome si Lola Rosit. This afternoon, yun ay tutok lang mga katapos sa X-Rated sa XFM Philippines.
3: XFM.
4: Yes, 12!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palawa. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuhan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit mag-dalaw, mag-apak pa lang. Kaya pagbangon mo, yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy.

0: Imutiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: Cool. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See Food Stores for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Mas wakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
2: Samsung Plus.

0: XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one,
8: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ang pagpigil sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inobis ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpigil sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
0: XFM.
2: Patroba mo.
13: Exciting.
14: Mga katupa, excited.

0: Mga kitropay, nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na po. Last 3:16 sa hapon. Ang oras, mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Sa mga kitropa natin nga bago bugtaw, mga bago lang bangon from Shasta. Ano pang inyo ginahulat, mga kitropa? Atin painit-inita ng ating mga kalamnan pagi sa pag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Mr. Magustine Moringa and Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga natural, walang halong kemikal, nakakape ka na, may bulong ka pa. Ang Something Plus Coffee Mix, all natural, kag wala sang side effects, FDA approved, kag alas certified, available in all leading drug stores nationwide. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Third Drug Store, All Green Pharmacy and Generica. Available man ang ating Something Plus Coffee Mix sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tumang sang Midtown Hotel. Available mo sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Something Plus Coffee Mix. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Marie Chris Castro Verde Vlogs. Good afternoon. Kamusta ikaw, Sir Mamari Chris? Kamusta ang aton nga hapon? Kabali, Ma'am RM, libo na. Ay, galit. Eh, pwede. Naka-moderate trip pa Singapore. Eh, ay, oo. Bala, Ma'am RM. Hambalya, i-ready nyo na inyong mga bagahe. Hambalya, alika, tropang Jean Ray. Hambalya, kay Sik. Hambalya, tropang Jean Ray. I-ready nyo na inyong mga bagahe. Kaya nagdaugulaan sa loto. Hambalya, balaan mo kung pinanda nagaan niya, Ma'am. Ay, grabe. Bala, nagaan niya. Ano siya? 7 digits. Diba, 7 digits. Hambal yun na, ay, biskan tag 40 kilos each. Pakamusang bagahe. Hambal yun na yun. Kaya ibilin na natin di si Ramon Villa. Siya lang ko nung ding majote. Kaya si Katraman Jan Ray, ma-sponsor sa natin trip to, ano, trip to Singapore. Oh. Yeah! Magkoto niya ko nung dahil kung sinong engineer naghimo sa nga. Sinong engineer kay ano mamangkot siya kung ano ang sikreto kung nga nagsikat ang Merlion. Umuna ako ng mangkoton niya. Oo, kay kung ano pahimuan niya man. Kay kung ano pahimuan niya man ang ilalugar.
1: Yeah! Ano nga yun?
0: Wishing well iyan pahimo. Para hindi magmuntati ang kwarta. Umuna yung iya, number one source of income.
1: Wishing well. Baka
0: kung gusto ninyo makakwarta. Sabi ng lola ko, katrabang Lanzin. Unahan ko na. Kung gusto mo ko no, hindi mag ano, hindi mag, kung gusto mo ko no, na, imo nga wish ang mag-grant. Himo ka ko no sa kaugalingon nga wishing well.
1: Tapos amo na yung gamiton.
0: Hindi man mag-grant ang wish na nag-wish, at least ang imo wish ang makakwarta na grant. O, oh, diba? Diba?
1: Himo-himo ka lang doon, no?
0: Himo-himo kayo. Oo, himo kayo wishing well. At least, no, wala man na-grant ang wish.
1: Wish ang
0: sa nag-wish, at least ang imo-wish
1: na-grant.
0: Oo, correct. Okay, man. Amo na siya ang hambal sa lola ko. Pero ari ni subong mga katropa sing Lola Rosin.
1: Hindi na to sa...

0: Sino la Rosette? Katropang dyan, Zane, pasudla siya. Buksi ang pertahan. Ano man ni siya man? Arano? Oh, buksi. Ano man ni siya? Palakta sa bala. Ano man ni siya nga? Ay, ambot na lang. Gidya, ah.
1: Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ano naman?
0: Wala kayong gilis lang.
1: Ay, nako.
0: Oh, okay.
1: Ay, ay naman tadi.
0: Kamusta ikaw la? Kamusta yung mga mortals?
1: Sino kaw?
0: Ay, ambot. Ah, ambal. Kagad nga kalimtan mo lang tanan. Pero ang beauty ko, dapat hindi mo gano'n siya pagkalimtan.
1: Ay, si Apo Era.
0: Si Darna. Sala ka naman, ambot.
1: Si Darna.
0: Oo. Hindi, ako ay isang model.
1: Dugay na to saya.
0: Hindi, ah. Balaan mo lang, ako ay isang model. Doon sa ermita.
1: Gabi-gabi sa disco?
0: Yes, oo.
1: Sa una, yung disco man ko, pod kami ni Lolo mo.
0: Sino nga ni Lolo? Ni Lolo?
1: Lolo Ramon.
0: Ay, okay. Bongga ba?
1: Lolo Ramon Senior.
0: Ay, nga, sino ang junior?
1: Ate, si Tito mo Ramon eh. Junior!
0: Oh yeah, good afternoon kay Tita Ramon and kay Lolo Ramon yung nagkaupod sa aton.
1: Bakit to?
0: Sila overused, naging yung pangalan nga Ramon.
1: Bakit toon ko di sa gani-gani?
0: O, tinga aman, ano?
1: Ang balkupdan mo ko.
0: Oo.
1: May kadtuan man tanan ko, no?
0: Nga ho?
1: Ang bot na sa lolo mo, basi may chicks pa na.
0: Ay, may da si lolo, amo gina siya, basta may asim pa. Literal nga maasim na.
1: Abi ya siya lang.
0: Nga haw.
1: Ako
0: diba amo na gani kun mahimo nila, dapat mahimo taman.
1: Oo. Hindi kaya magpaperte ya.
0: Oo, dapat. Wala sila kabalo yung mga... wala sila kabalo nga mas ano pang mahimo ta sa mahimo nila. Wala sila kabalo nga perte pa ang mahimo ta sa mahimo nila.
1: Ah, perte pagig kuya.
0: O nga ah.
1: Baya mo sang bata pa ko.
0: Mhm.
1: Mga 18 years
0: laki
1: old.
0: Laki po, ali baba mo lang, ay kaki po baba mo.
1: Ay, man gagahulag.
0: Ang buta sa, naglag na guro lang. O sige, ano sa
1: ko? Sana lang na Ramon.
0: Nga ano sa to lahaw? Ano sa to lahaw?
1: Balaan mo, sang una, kanami pa ya sang chimpo. Namo to naluyag sa kon.
0: Tapos?
1: Galing mayo lang si... Lolo mo Ramon.
0: Mm.
1: May kwarta.
0: Ay, tuod. Tuod.
1: Tapos ka lang.
0: Oo nga, mga pilaang kwarta.
1: Malangkad
0: ni Lolo Ramon, ano siya?
1: Nagdaog to siya sang una sa...
0: STL?
1: Padaya to.
0: Sa STL?
1: Oo.
0: Ay, grabe. Te, pila?
1: Tingin ang bala niya ko. Dalo niya ko sa mansyon niya.
0: Ay, tuod.
1: Galing mansyon niya. Dako pa balay namon.
0: Amo lang na kay dira kay ginabingwit la sa mga maling akala la.
1: Amo gani eh.
0: Pero ano mga habilin mo sa akin na para nga hindi ko maabtan ang mga naabtan mo nga na para nga malikaw-likawan ko.
1: Oh, pero way man wala man ko yan ang kahinulsol kay Lolo Ramon mo. Ah.
0: Nga.
1: Eh, gwapo kay manasesang una.
0: Ay, mahamot siya.
1: Mahamot?
0: Ay.
1: Kwartahan?
0: Ay.
1: Palahubog galing?
0: Nako boy, on ni Lolo Ramon la.
1: Oo. Ay.
0: Nako boy, on ni Lolo Ramon.
1: Wala. Gahibi ang gabi.
0: Kung hindi mag-inom.
1: Di siya mag-inom.
0: Ay, grabe ba. Amo naguro ka ulan, kagabaha di samon. Kay hindi makainom si Lolo Ramon. Diba to, always mo siya pa yun nun.
1: Di, pagustuhan ko sa gani. Bahala, dasa.
0: Ay, oh, pero ano na imo mga habilin sa akon la? Para nga malikaw-likawan ko man ang imo mga malain nga inagyan sa kabukit.
1: Ngayo ka naman advice?
0: Oo, la yan ang pulos mo kung hindi makayo advice.
1: Si, bago anyang tanan, mag-greet ko anay sa akon yung mga fans da.
0: Ay, wow, fans. So sige, i-greet na lang ang imo mga fans.
1: Mayong hapon sa akon mga fans.
0: Woo!
1: Da sa Pavia.
0: Oy!
1: Oh.
0: O, tebal, ano na akong tagaliin si Lola. Taga Pavia.
1: Mayong hapon lang da sa inyo.
0: Kamba ni Sir Mario Gatunggan, no, si Sir Alvin Dennis Arabang, wala si... Katropang Mario Gatunggan, every, ano lang siya, every, ano nga ganito, every morning lang niya si Katropang Alvin, diri. O, oh, diba? Yeah! Mahal na ang airtime ni Katropang Alvin.
1: Ah, si pare Alvin.
0: Mm-mm.
1: Is ana lang kami na
0: ako. Ahead ba ako na siya, no? Ahead ba ako
1: oh,
0: na siya?
1: Ahead, ahead pa kami.
0: Siya yabiga, ano? Katanggo pa siya. Ya, ikaw yabiga. Uyat ka na sa imo tuwod. Yabila mo!
1: 89 na taya.
0: Kasi ka to pang Alvin, pila 80?
1: Lao.
0: Pila 80?
2: 80.
0: 80, ay.
1: 89!
0: Ikaw 89, diba si ka to pang Alvin, pila?
1: 60 plus, siguro.
0: 60 na siya gali. Eh, pero ay, ang iyang galawan do, may bitaw ah, mangyapon, no?
1: Mayo pa na siya.
0: Oo, grabe sa.
1: Gano pa na, gabak flip pa na sa.
0: Ay, tuod! Ang balan ko sabi, boss, hindi magsugod ang newscast kung hindi ka mang backflip. O, sige na lang, ay, bahal man sa airtime mo, ano na ni oras, oh.
1: Ay, kinahapo, ganito, subo.
0: Kaya nga, ginsakyan ka naman ni Lulo, ha?
1: Ah, hipos lang bala.
0: Ay, ang bot. Ah, kaya nang balan. Yung hindi ka mag... Ay, ang balan.
1: Nga, nga ba tion, ha?
0: Nagyawagin ko ni kay Lula.
1: Nga, hipos na ko gani.
0: Ay, dapat na hipos, gari na. Ay, oh, aray, aray, doon ang pitik.
1: Balan mo. Balan mo.
0: Ano?
1: May balan ako nga nami, nga pampano?
0: Ano?
1: Nga pampahilot.
0: Storyador, kaginyala, no?
1: Nga pampahilot.
0: Pampahilot?
1: Pampahilot.
0: Wait.
1: Or ointment ba?
0: Ah, ano na siya?
1: Liniment.
0: Liniment oil?
1: Oo.
0: Oh. Anong ginalain sa Santon, liniment sa ointment?
1: Santon ano herbal
0: ano,
1: oil.
0: Anong ginalain sa liniment? Kagawin. Ano gani? Ointment? Oilment? Panangakon? Ano ginalain?
1: Ay, ambot sa imo.
0: Hala, anong ginalain na sa ointment? Sa ano la? Sa ointment? Sa ano to? Sa liniment?
1: Nalipat na ko.
0: Ay, ambot. Ay, ganyan bala. At least, basta malimtan mo lang tanan. Hindi mo lang paglimtan ako nga lang. Si Darna. Ay, ambot. Ay, ganyan bala.
1: Darna?
0: Darna. Oo, basta imo time. Darna ko. Darna.
1: Ah, di sige. Sa imo ang bato.
0: Sa imo halin. Di ba ginpasa? Di ba? Amo na gani. Di ba? Waya mo ka malo mga katropa. Ang ginatagan ta si Lola Rosette sa airtime dari sa XFM. Kay man after niya hambal sa tarantanan niya ng mga habilin, ipasa yan na ang bato sa akon. No, subong, wala pa rin siya sila Rosette na kapoy maglakat pa ka dari sa XFM kay gina lupad niya. Diba? Bali gina ano ginabilin niya lang half body ya dito sa may barangay Takas Haro. Hindi yung pagbutangan asin ha, maluoy ka mo. O sige na la ano na mga habilin mula.
1: Ikaw.

0: sigurado ang buwas.
1: Oo, oh, oh, sigurado ko pa.
0: Di subong sigurado ko pa eh.
1: Pag pero on pa kuya. Pero ang buwas.
0: Ang karon, di ko pa mawalaan karon.
1: No. Buwas pero may di depende. Ka na, diba?
0: Oo. Oh. Ti Ari ho.
1: O oh, ano?
0: May mga advice naman kita sa ton yung mga katropa.
1: Hmm, ano na siya?
0: Kagkabay pa, hindi nyo ni pag...
1: Kalimtan.
0: Kalimtan, kag... hmm. Hindi nyo man pag seryoso.
1: Ano man yung silukaman?
0: Oh, hindi ano nyo man pag seryoso, hon, ha?
1: Ano to lahaw?
0: Ari, Darna.
1: Yes?
0: Kaagi ka nang na... naligaw?
1: Naligaw ng landas. Ay, naligaw ang
0: landas. Ari ka de.
1: Ang imo to ba nala? Sino to la? Si Lolo Ramon?
0: Si Lolo Ramon to?
1: Ay, sus. Oh, ano to la? Ano to imo iyan pala?
0: Kaagi ka na na... nagtalang Darna?
1: Talang
0: sa paglupad-lupad mo? Nagtalang ka na?
1: Ay, di paano paglupad ko ganila? Kaya wala mo panapasa ang bato.
0: Eh, nahatag ko naman sa imo. Why pa ha?
1: Pero wala ba kung kaagi talang nga ah? Ikaw ya?
0: Pero kaagi ka na talang. Sa imo nga pang lakaton.
1: Wala man. May ways ko yala.
0: Ay!
1: O nga ha, o nga ha, o nga ha. Anong rason?
0: Pamilyar ka man sa hambal nila nga. Kung magtalang ikaw.
1: Oo.
0: Balis ka doon mong imong
1: bayo.
0: Bayo.
1: Oh, tapos?
0: Di may bag-o na subong.
1: Ano nang bag-o?
0: Kung magtalang ka katropang era,
1: oh.
0: Magkanto ka be, limbawa, dito sa din mo gusto magkanto, ha? Boracay?
1: Sa Siargao?
0: Sa Siargao?
1: Oo, oh, ano?
0: Kung magtalang ka dito, kay balaan ko, why ka may kaibalo dito? Why ka may naibalo? Why ka may kilala dito, di ba la? Kung magtalang ka dito, balis ka doon mo ang imo nga bayo.
1: Oh, tapos?
0: Pero, hindi lang nga balis ka doon mo.
1: Mm.
0: Kung may upod ka, balik ta doon yung adwa. Balis ka doon yung adwa.
1: Oo, adwa dapat. Hindi lang
0: oo.
1: Isa kabilog. Oh, tapos?
0: Pero bago ka mo magbalik,
1: mm.
0: Masaot ka mo dapat.
1: Sang? Ocho-ocho?
0: Hawak mo ang beat.
1: Ah! Amo na galing dapat.
0: Oo! Oh,
1: oh. Okay na ako, wala music.
0: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
1: Oh.
0: Samtang, ginabaliskad mo ang imo nga bayo.
1: Subalik ako, amo ka na hawak
0: na,
1: mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
1: Oh, tapos...
0: Di na ka mo makabalik sa inyong naging halinan. Hindi lang nga balis ka doon mo, hindi na nauso, subong.
1: Tapos?
0: Para mabalik sa imo ang beat. Amo na.
1: Grabe, ba amo galing na dapat yung mga secrets. O, may mga habilin kapigid nga iba na magluwas dira.
0: Amo na nga tandaan mo.
1: O, tapos?
0: Tapos, ari uso ni subong mga chat-chat diri
1: o. Oh. Oh, ano?
0: Ginbaklan ko ganin ni Lolo Ramon mo ka cellphone kay ma-chat-chat sa
1: ay, hambali si Lolo Ramon nga ginainom yung Gold Eagle Bear ang tansan ihulog yun para makadaog ka cellphone la.
0: Ah, ga-preparar na to saya.
1: O, oh, ti anong hambal pag ni Lolo Ramon la?
0: Kaya mo gani na kay sa edad ko gani, hindi ko na kinanglan mag-cellphone-cellphone tani.
1: Correct. Pero nga nag-cellphone ka.
0: Pero natingala ko katropang era. Kay, why man ko nahadlock sang una mag-chat-chat nga ini mo?
1: Chat?
0: O mag-chat.
1: O, te.
0: Galing sang may nag-chat sa akon. Kabe ka cool ba ako na ba tiyagan?
1: Nga ano chat yes.
0: Ang kilala ko to sang una. Nag-chat sa akon. Mars, kamusta?
1: Ay, amo na, amo lang ginangit pa man ko, tiyan, pero grabe na ang kulba mo.
0: Kulbaan ko dayon eh.
1: Ay, sus, ang nga, habi mo emerhensya?
0: Ay, balaan ko na lang sunod.
1: Ano?
0: Pautang.
1: Ay, amo lang ang lakit. Diba?
0: Pwede, kautang?
1: Sa imula, may Mars ka pa yung galing nila lalo.
0: Oo.
1: Grabe, may
0: Kipot
1: Mars.
0: Kipot ko gani,

0: sabi ko, ako lang may cellphone.
1: Gali?
0: Sa akong edad nga ni.
1: Gali si Mars mo, may cellphone
0: man. May cellphone man siya. Gin-add ako sa Facebook.
1: Tapos?
0: Kagin-follow ako sa threads.
1: Ay, wow! May threads pa yan si Mars mo, ho?
0: Oo.
1: Hindi ka magambal, may Reddit. Pagid siya.
0: Ano na siya?
1: Ay, naingag, mayara siya.
0: I-download mo ako.
1: Oh, mayara, guro siya.
0: Ano na siya?
1: Umunta, i-check
0: TikTok.
1: Lang.
0: TikTok may araman ko.
1: Ah, TikTok. Abi ko yan.
0: I-follow nyo at
1: at
0: Lola Rosit. 69.
1: Wow! 69. Nga mo na yung paborito nyo ni Lolo.
0: Shhh!
1: Daw manok man tiagal sa akon na ba?
0: Kiss ka lang. Kung hindi sakit hawak ko.
1: Di kayo dapat gahawak mo ang beat ka perme para hindi mo'y sakit hawak mo.
0: Mo gani na.
1: Ikaw man bila mo kay ginahampalan ka ma-exercise ka. Para nga anad ang imo mga joints. Para kung patuwa doon ka ni Lolo, hindi magsakit hawak mo. Ay, no, wala yan si Lula. Yak ay, ampalan ka nga hindi ka lang magsikangkang. Mangihi ka, gasi ka, wala ka, gasi kang kang mangihi ka, o. Gano, kabigang atin-katin. Walaan mo la, sa inyong nga term, may katin-katin na la.
0: Ay, nako.
1: Anong ay nako? Ay, nako.
0: Ang mga napatuwad-tuwad nga na.
1: Ano?
0: Dugay.
1: Natakaan ka na?
0: Dugay na yung mga posisyon.
1: Tiyan mo naman di ang mga pag-o nga posisyon la. Abihang balik kita para mailog ni Katropang Ramon. O, sige na. Ano ang mga pag-o nga mga posisyon?
0: Basi kung ireklamo ko di karo?
1: Eh, wala sa'yo mareklamo sa'yo mo. Hawak natin ang beat.
0: Budlay na ma... Maanohan kita, ma-reklamuhan kita.
1: No. Balaan mo la, kagina naman ko at kasi mo kung ano ang kinalain sa ointment sa liniment.
0: Mm.
1: Ang nagsabat para sa imo, si Katropang Mayo Gatungkan.
0: Hey!
1: Balaan mo, hambal niya ang ointment, malapuyot. Ang liniment, basa-basa. Amo na siya ang kinalain.
0: Daw nami na yung liniment tao.
1: Ay, too old. Hindi kaya gusto sang...
0: Ang basa-basa bala.
1: Hindi kaya gusto sang lapuyot, kaya
0: ko kay daw kapilit ng lupuyot. Gusto kong basa-basa.
1: O, ti ano pagid lang mayara kapahabilin or buwas naman na siya.
0: Ang dali lang kay
1: nagakatulala ka na lang.
0: Maminsar ko anay.
1: O, ti paminsara na kay para buwas mo na siya la. O, pasalamatin ang mga katropa mo la. Kinaluoy ko si mo kay daan basi kung asinanto nilang nibilin mo itong half body mo pala ka.
0: Okay, mahapit pa ko napabakal ni Lolo Ramon mo. Ah.
1: Saan Gold Eagle Bear?
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ay, naman sila karon niya ho.
0: Ay, ambot. Do ako yung nakapoy kay Lolo mo.
1: Ah, sige na, i-greet na mga katropa mo kag hambali sila nga magpamati sa XFM.
0: Mayong hapon lang dali. Sa kanya mga katropa. Ari naman kita dire. Kabay pa nga kung ano man ang ginhambal ko de. Sundon nyo.
1: Kung kaisa.
0: Kiss alang galing. Hindi lang perme. Mayong hapon lang da. Mayong hapon sa imo Darna Era.
1: Thank you so much, Gidla. Salamat, salamat gi sa imo mga words of wisdom. There you go, mga katapatan upo di sa afternoon. Lola Rosit presenting from Pavia, Iloilo. Alright, oras natin 38. After 3 in the afternoon, this time mag-pause kita ni for some music. Kung kamo may mga music request, all you have to do is to comment sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM Racho Petrol, Iloilo. Kika XFM, Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag o mag-text sa cellphone number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mo, katapa 38. After 3, di afternoon ng oras, ginadulong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base, yeah! Vitamin C. Sunthone Vitamin C, available available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang magtatak nga Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. This time, mag-pause kita for some music and commercial break. And when we get back atin pag-atami award, ang iba naton yung mga kadrop mga nag-upload sa atin. Ganyan station lang, tutok lang sa X-Rated. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa X of M Philippines.

0: lagi drop pa nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Honest na to. 57 minutes after 3 in the afternoon, mga katropang oras, kinadalong sa inyo sa Premium D3. Yeah! Premium D3, mas version coconut oil, malunggi oil, kag vitamin D3 nga produkto. Yeah! Sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Gala Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel. Thank you so much! Salamat, salamat, salamat, gid mga katropa sa inyo pag-upod sa aton. Dari sa rin program X-Rated. Thank you so much for being with us. And good afternoon, Anik, kay Sir Apple Diab Tabataasan. So kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Nolly Camino sa Leon. Good afternoon, gid. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod always. Thank you so much, mga katropa. See you all tomorrow kung wala sa impeachment. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Ramon Villa. Katropang Glenn Ray. Ako naman ang inyong katropang-katropang era. Ang katropa mo.
1: Mga katropa.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil

0: Itong health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, palalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Iyan naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The

0: ako si Hovensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Namo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kaida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Alex Novilla, sang Tanagan Miyag-Aw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Salamat, gid.
12: O, ikaw man ka, tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Nang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
19: oh no!
18: Patalikod!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Good afternoon sa mga katropa naton nga nagapamati nagatutok sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello. Good afternoon. Extra Drive. Extra Drive. Welcome na naman mga katropa sa Tuesday edition sa programang Extra Drive with katropang Bea. Extra Drive. Extra Drive. Grabe ba? Kadasig sang inadlaw. Ari na kita subong sa tunga-tunga sang bulan sang Setyembre mga katropa. Eh, nag-ano ka mo sa siyam na kabulan? I mean, no? Dugay-dugay, pila na lang kabulan ang nabilin. Welcome na naman tas ang 2027. Excited na ba ka mo? Hello, good afternoon sa atin nga mga kitropa, nga mga vendors, sa mga delivery riders. Of course, atin man nga XFM Taxi Patrollers, no? Sa atin pagin nga mga katropa listeners and solid supporters. Good afternoon, gid, sa inyo, tanan-tanan. Sa mga katropa naman natin nga nagapamati, no? Nagamonitor, gid, no? Sa ilang mga salakyan. Unin man ka mo padulong destinasyon. Subong nga hapon, maghalong gid ka mo mga katropa. Thank you, gid, sa inyo nga pagpamati. Diri sa XFM. Te, subong nga hapon, ma-cha-cha, masaot naman ta. Ngalipay naman ta, kapin pa ko na may kina-celebrate ka mo subong nga adlaw. Perfect, you know, nga mag-saot-saot kita. May dayang problema. Kon problema lang na yung atubango na to. Tasig, ta na magka-wrinkles. Good afternoon lang sa mga nagapagwapa sa mga salon, nagapamanicure, nagapapedicure, no? Ba, tay sana all na lang gitan ni E. Uy, kamusta ang mga may sahod na ngayon? Sulod ng mga sweldo nyo? Kasi kung wala pati, basi karon pa na sa gabi. Hulat-hulata nyo lang. Hindi maglalik, kay maubos man ang gyapon. Maubos man ang gyapon, hindi ka mo magdali. Kaya nga man, sakto lang man ang gyapon, ipamayad sa utang. No, diba? Katropang Ramon, no? Sakto man. May bago na ta sa mga katropa, si katropang Ramon Villa. Ay, grabe kita na ay. Hindi kita na makompleto. Ang amon nga Tuesday afternoon, kunwa ay si katropang Ramon Villa, maano na lang kuni? Wala kami sang baskugan nga tech nga si Ramon Villa. Dali na mga katropa of the night naman kita until 7 o'clock subong nga gabi. Gali kami ara ka moderar sa mga talamyawon, no? Inuog pa shoutouts nyo. Mga music request nyo, palihog lang isend sa amon nga text line 0950-975-6970. May mo maninyo ina mapadala sa amon nga Facebook pages. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kagang XFM Iloilo 100.7. Okon, basi ko narada sa inyo nga mga lugar, nagatupa naman ang ulan. Aga pangaman gid kita mga katropa, protektahan nato nga aton nga kaugalingon para nga hindi man kita magmasakit. Lay nga daan magmasakit subong para mahal na sang tanan, tapos ma hindi pa ta makaubra kay tungod sa masakit. Ay, much better nga proteksyon na nato nga aton nga kaugalingon pinaagi sa pagtumaro sang Santan Vitamin C. Kaya Santan Vitamin C mga katropa, nagabuli kini sa pagboost ang aton immune system agod nga hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sip on trangkaso kag kun ano padra nga sa isang balikian. Santan Vitamin C mga katropa, mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar kag iniha ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon lang danay sa akon nga Iloy kag Amay ha nga nagapamati subong dira sa San Carlos Anilaw Iloilo. Hello, hello ha sa mga katropa naton da sa mga wala pa natamyaw, ipadala na ang inyong mga mensahe. Again sa amon nga text line 0950-975-6970. 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon kag padayon kamo nga nagapamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong jukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may jukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong jukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saltone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilayan ko man. O kasi di bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saltone kag Vitamin D3 ka pa. Pag-ibig sa mga balita, Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Saltone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Saltone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Saltone Gold Herbal Tea.
6: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala! Kinala ko nag-uben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang bala. Tapin, tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, sali na.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Saltone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saltone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang kati-kati.
8: Saltone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: E-Vitamin C, tandaan. Saltone Vitamin C. Ang algalay na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Saltone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa

0: Podcast ng Pain. Adasig lang magpadula sa Pain. Isa lang. Dula tayo ng Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Diet ako bukas ah.
1: XFM.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

0: Nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet, regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magkulurod ay Tali Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klabo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!

0: The 5:21 mga katropang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive.
0: O te, ginbundak ka na naman ka mong sang ulan. Na, kay date pa more. Para nagig ka mo sa mga balay na nagapay mo nung malagaw pa ka mo kundiin. Nagabuo na ka mo sa gasto, nagadugang pa ka mo sa lago nyo. Ay, ang bod na lang ganyan. Mungkin man ako nagatibok-tibok ng inyong mga puso. Ay, te, sana all hindi tanagid na mapunggan. Maski ng ulan, hindi na makapugong sang inyong mga balatsyagon. Ambal sa mga katigulangan, mapunggan ko no ang baha, pero ang paghigugma, no, hindi gid. Araw-araw, patay ate, singi di ba ipugong sang bahabi kung mapunggan mo ba, ano ka may power, ano ka may superpower. Ay, ang bot na lang ganyan, nagadinag-uo pa rin ho. Kamusta ka mo na sa inyong mga lugar, mga katropa? Dari sa Iloilo City, as of 5:22, subong na hapon, inagtupa na naman ang madamol nga ulan sa mga motorista natin dira. Hinay-hinay lang sa pagpadalagan, ha? Hindi na yabala karera ang aton niya pag, ano diri. Kasi sa sobra mo na karoon ka pinadaya o nagsemplang kadakag na ulamid mo pang iba. Na, nagbuol ka lang sa bato ko, haging pukpok sa imo ulo. Ay, yaman ang inambal nga daw, double dead lang inokon sa baboy pa. Bot na lang ganyan. Ate, ano ning Mayo? Kay ma, ano naman, malamig-lamig na naman ang tiyempo. Mayo lang niya ang mga nagahigop sa mga mainit-init nga sabaw. Mga nagapulo pang api. Silipatan niyo ha kung anong kape niyo. Kung malamig-lamig, ganyan ang tiyempo. Pag-isan, hindi pa. Namit ganyan mag-inom sa Santhon Plus Gold, mga katropa. Maloka mo nga ang Santhon Plus Gold, isa ka natural food supplement, anong mga kape, natural nga kape, mga katropa. Nga may arinis ang mangosteen, ang palaya, malunggar, garlic, spirulina, mga katropa. Kung nga kape, gani nga manamit, kag-healthy ang inyong ginapangita. Magbakal ka mo, mga katropa, sa Santhon Plus Gold, available iniha sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Bulong na sa inyong mga ginapangtugnawan nga mga balatsyagon. Ayaw pang kape no, makabulong sa atin nga mga natugnawan nga mga balatsyagon. Ambot na lang gid niya ah. Sa mga nagadigamo na mo ni oras, good afternoon nanda sa inyo. Sa inyong mga ginakabisihan na subong. Sa mga nagapamiod sa ila, linabhan, kakahingagaw pamunpon antes ang pagtupa sang ulan. Sa mga nagapamurugso da subong, pinabasa ang ilang mga linabhan. Sige lang adaw ni hinyo lang liwat galing. Para ko na hindi mag-amoy kulog, idaw nihan yun na lang. Ay, why kita mahimahimo? Magtuwas na lang ako nun sa mga nagapa-laundry, you know? Sana all, mapapasa na all ka na lang gini. Sa mga may washing machine, tapos may mga spinner, may mga dryer ang ilang mga washing machine. Eh, kung wala, yabe, kwanta ka eh, pinabaho, das ang imo nga mga linabhan. Kaya daw, amunin lang kung tiyempo, tigululan, mga katropa. Oh, daw, sakto, gidman, manog Christmas na gidman, ay nagakinabit lang ang mga linabhan. Yung mga Christmas tree lang ang nagakabit-kabit. Ay, ambot na lang gid ako. Sige lang, way kita may mahimo, kay nagtupa na naman ang ulan. Amo gid man na siya, no? Napon mo, lagi siya nagakalipat. No, maano gid ya? Pulustahan kung hindi magtupa ang ulan kung hapon. Importante, mga katropa, may balon ka mo daan ng mga raincoat at mga payong, of course. Lagay sinulay sa ulan, puso nga daan sa buong hilan at kaga-trangkaso. Dapat daan, may gaangga, si mo. Nice. Sige mga katropa, huwag na nakikita ha, until 7 o'clock pa subong ng gabi. Padayon ka mo sa pag-send sa inyong mga music requests sa amang text line 0950-975-6970. 26 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold!

0: kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahonan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Bakit mo na ayaw pumili ng eyeglasses? Kaso, new choice. Dahil malabo naman akong buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Balingan ang paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus, ipigti mo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria, virus,
1: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
2: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system.
2: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis sa habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap

0: with Glotec Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sanfo Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sanfo Plus
2: Herbal Oil,
3: kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanfone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na tanging ito. Mabisa dahil ito ay alkaline.

Mateo 13:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamahalaan.

sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot." Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong

sa aking mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at taligdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ipuin niyo po sila.

mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May lindaw na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Saralanya, 60 years old. Halin sa Haro Ilayong. Isa sa mga maswerte nga nandoong 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaw. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaw sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone na bid. Base ikaw na ang masunod na maswerte nga magdaong sa mga papremyo nga nagabalo. Tugtog 2 million kapesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto ng listahan sa mga nagdaong. See post first for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 20, 2027. For DH, FBAZ, FRR.
0: Santong Gold Live Testimony.
3: Christine po, this one po kasi po, bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santong Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santong Plus Gold.
0: Plus, pinalakas! Santong Plus Gold! Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape na di lang makapangpakuha sa kulang.
5: Good thing, may Santong Gold Coffee Mix.
4: Maluwa sa manamit din,
5: free collagen.
4: Guto tayong
0: Santong Gold Coffee Bigs. Nagtapik ka na.

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santong Copamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at lamlamin ang health benefits ng matanda nito. Santong Copamex. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santong Copamex. Sarap.
2: Vision X Plus. Marami na ang tulungan.
3: Ako nga pala si Chef Manager, naging kaunti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit madumag sa kakabigla yung customers, kailangan natin ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mooring oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na nakagate ng shift, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking bigasin, Magturbo. Inapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking bigasin.
8: Second Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Kahit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: kalumati ako sa XFM. Naibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng queen of all vegetables at queen of all fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santo at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santo at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santo Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas

0: Uy, kami kupis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tinala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero bagay lang gid bala. Pintang may mabayad sa presyon mo?

0: sa pahinga dahil sa asma? Mag-alala! Mag-Cellphone Plus! Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at bibig! Siguradong ginhaway hatid! Cellphone Plus! Herbal Oil! Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan! Cellphone Plus! Herbal Oil! Cellphone! Vitamin C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako ng Cellphone Vitamin C. Generic na pa yun po sa pamilya ko at mga anak ko ng Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C! Ang alkaline ng vitamin C! Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. System

0: kwenta yung shit na mga ketropa. Kumusta ang inyong pagpaniapon? Ano nang tanan, nakatigab na? Sa mga nag-attend sang birthday party, sa mga nagkaon sang lumpia, spaghetti, kaga cake, tani na busog ka mo da, mga ketropa? Sa mga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today, happy, happy birthday! Pwede man taguro maka-celebrate nga masadya lang kaga wala sang ginamo. Saway lang da maawi-maawi, okay lang na siya maski maagahan pa kamuda si naot. Lay lang man ako may nagapakitang gilas, balasang kaiso. Magbakal gani, bombo at mambal ka na lang gid niya. Ay, pasensya lang tol, hindi kongod. No, diba? Kung kisa do, hindi mo nagadaan masagang man ang kaisog sa inyong atupad balay. Basi ko nakatughong man siya bala. Wow, naamugin ang ginhambal nga. Amo na upas, gid ka mo kun upas. So mga katropa natin nga nagapala uli amo ni nga oras mga katropa. Maghalong gid ka mo ha. Diretso sa inyo nga mga panimalay. Hindi na magpanghapit-hapit pa kundiin. Basi karon kun maghapit ka mo sa tiyanggi kag makatongga ka. Gano'n may kadala ka mo sang motor. Tapos gamay lang hangin nga huyop sang hangin. Matulugan ka mo. Ay, ang buwating naman na ginahambal nga goodbye to the world gid ka mo. Maghalong ha. Halongin ninyo mga katropa ang inyong kaugalingan. Lasa 8:58 ng oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Eh, wala na kita sang time sa ating na program. Nagabuyo sa ang headshot with katropang boards ni Bor Morales. Kabalamo gid nga salamat sa pagpa-upod niyo no kay katropang Bea. This Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Kita kita tomorrow mga katropa. Same time, same program and same station. Upod ko sa technical side katropang John Ray Bertiz. Ngala naman sang aming chief executive officer Doc Remelito Uy. Sangala naman sang aming station manager katropang Joe Sil Banias. Naman si katropang Bea Joy sa Model XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito! Oh.

0: Pugos. Cool.
1: Ko sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santong Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butik after sumanong Jun. Jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking di basin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Subcon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang kailangan na inyong citizen. Skin ko or arms. Hindi makuha. Try Subcon Plus Herbal Soap. Makuha yung skin.
6: Subcon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Subcon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
2: XFM!
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:07 na mga kabiyanan, mga katropa.
1: Esa! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Esa! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Esa! Komentaryo na direkta sa punto. Esa! Esa! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:07 na mga kabayanan, mga katropa. May gabinan sa atong mga katoran, sa atong mga kabayanan na, sa atong mga katropa, Adria, sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagamamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Kabulkas kami mga kabayanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Sining XFM Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7. Naman ay mga kabinan mga katropa ang frequency sang Z100. Nga sang una dira na ina mga kabinan na nakagima ng biruan sa service sa radio dira sa sunod sang University of San Agustin na sang muna ang Z100. So mong ginapanagiyahan mga kabinan mga katropa sang Yes to Health Broadcasting Network Incorporated. Naman ay nagapanagiyah mga kabinan sang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Maula na ang subuhang gabi mga kabinan diri iya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan nga mga driver, sa mga motorcycle drivers, sa lakip mga kabinan ang aton nga mga jeepney drivers. Maghalong sa pagbiyahe kay nagahunat sa inyo ang inyo pamilya. Gidigay mga kabinan ni Balonta ang pinakauling kaimtangan sa aton na panahon. Dirigyapon sa aton pabagalagan mga kabinan sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Yari kita mga kabinan sa ika-15 adlaw sa bulan sang Setyembre. Tungano wuka na kita mga kabinan sang September, ha? 15 dias na lang ang nabilin mga kabinan kang matapos naman ang mga inadlaw sa bulan sang Setyembre, mga kabinan, mga katropa. Kagaang entrada naman iya mga kabinan sang Oktobre sa Huwebes. Huwebes makabanan ang entrada sang Oktobre kag ang katapusan nga adlaw makabanan sang September mga katropa September 30 amo iya ang Miyerkules nga adlaw nagailapit kita makabanan sa exciting part sang ato niya ang pagpakabuhi ini matapos makabanan nagpasalamat kita nga nakalampuwas naman kita iya sa 365 days na pagbaka-baka naman makabanan sa pagtrabaho. Kung ang kilala ko pa siya, nakalampuwas kita sa inyong makabanan sa 365 days nga kaw-kaw sa pagtrabaho. Baka-baka sa pagtrabaho, ti pasalamatan aton makabanan ng aton sinang Ginoo nga nag-ubay sa aton, hindi tagid pagpabayan. Ang aton kagalingon sa pagpangamuyo, magkadlok kita makabanan sa aton nga Diyos. Kay samtang nga nagkadlok kita makabanan sa aton nga Diyos, ang tanan nga mga problema na galabot sa aton, itugyan talang ini makabanan sa aton ng Ginoo upod sa simpre sa aton niya nga pag himo no sa nga makayuhan. Kay hambal na makabanan sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 mga kabinan mga katropa. Kamusta na aton sining mga suki ng mga taxi drivers? Ilabirigid mga kabinan ng aton sining mga taxi drivers ng mga suki dira sa Hydra Taxi nga nag-upload mga kabinan sa aton nga pagpagalaga dirigya po sa aton nga programa sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga kabinan mga katropa. I-like, share, and follow ang amon nga Facebook page kag amon nga Facebook account. Naka-broadcast kami mga kabinan sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Panimlam subscribe sa amon niya nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Sa inyong mga greetings sa kag inyong mga pa-shoutout, ipadala ini mga kabinan sa amon niya nga comsec sa XFM Radio Patrol Iloilo comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo samtang kung gusto niya nga private message. Pariyobis na karon nga may ma-report na nga mga barangay, ha? Barangay official sa inyong barangay nga wala nag-perform sang maayo kay man hindi pa niya makabanan sang pinal ang naprobahan makabanan nga bill sang Senado kag ang Kongreso nga nag-extend makabanan sang nag-postpone sang November 2 nga eleksyon. Wala pa inipiho mga kabanan kati masapol pa ini mga kabanan ang bicameral conference ining mga ginapuent nga mga
representante sa ang Senado kag ang Kongreso, agud istoryahan makabanan ang mga bagay-bagay nga kun ano makabanan ang idugang pagidira o kini-harmonize ang layi nga ilang nga ginakon ang bill nga ginaprobahan sa ang Kongreso kag ang Senado. Pagkatapos sina kon maprobahan sa ang bicameral conference, ipasa ina makabanan sa manakaniang agud pirmahan sang presidente. Pagkatapos ka pirma na pirmahan sa presidente makabanan na dira kita guro makahambal nga ti wiregin man eleksyon sa panaboton nga November 2. Pero sa giapon makabanan hindi kita mag hindi kita mag pabayaan ay kung sino ang plano, yung may plano nga papadagan iya sa pagkabarang kapitan o kung kagawad sa mga kabinan na ti mas mayo ni guro mga kabinan nga sige, hunyo nandang inyo yung pag-palibot-libot sa barangay. Kaya kung ma-postpone na niyang eleksyon, ti araman na Japon, sige, halang libot sa barangay kay makabig na nga pundasyon sa inyong pagpanerbisyo sa inyong barangay. Ti sa tananda nga mga kapitan kag mga kagawad, kada wala nag-perform sila trabaho. Itandain niyo kag kung saan o man niya matabo ang eleksyon, matabo man ang eleksyon abis sa November 2, siling atuig. At i-desisyon ninyo pag-is puntak bulpin. Tekon sa 2028 din man ang eleksyon na dipindi pa yung kabanan sa kay President Ferdinand Marcos Jr. At dito naman lagson kag desisyonan ang inyo sini nga mga barangay opisyali. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patroller Ilo alas 7.15 na. Nagapapati ko mga kabanan din sa XFM Radio Patroller Ilo. Sa aton nga mga suki nga mga taxi drivers sa Hydra Taxi, dira kay Rodolfo Nasin, Dilapos Jr. ang leader sa aton sining patrollers, aton sining mga taxi patrollers. Salamat yun, no? Kag aton sining mga members sa XFM Radio Patrollers. Ngalibot pagkabanan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi, halong lang sa pagbiyahe. Importante yung madulong inyo pasahero sa ilang atang-atangan sang ila sini nga mga puloyan. Tumang ginatamayon tamang sang happy listening and good evening sa aton nga mga taxi drivers sa dira sa G-Lord Taxi mayong gabi. Kahit ito bakulado na kagasuman ang driver sang Mobo Feed. Driver makabanan sang Light of Glory kag Tata Taxi Drivers DDT. Lakip ang kabanan ang Vikings Taxi Drivers, salamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na mga kabinan, mga katropa. Gina-welcome namon ka mo sa buong gabi sa amon nga programa Headshot. Sagiapon niyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Off lang kita ni katropa ang John Revertes. Magapagalagay kita top to malas 9 ang takna sa buong gabi mga kabinan mga katropa. Dari sa ato na programa Headshot. Ganugay man kaupon na ito na itong koneksyon mga kabinan sa News Center for katropa ang Mia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Magatalakay kita mga kabinan sa mga balita lokal kag balita nasyonal nga ginasunod gid mga kabinan sa aton sining mga kautoran na ining mga isyu nga nga ginabantayan gid sa aton sining mga kautoran nationwide kag worldwide. Ining katabo mga kabinan diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag ginabantayan man ni mga kabinan sang halos kalabanan nga mga Filipino abroad. Sa mga balita lokal nga aton talakayon sa buong gabi mga kabinan mga katropa, gin-plastar sa Iloilo Police Provincial Office ang isa ka pamagi. Agod nga mapagadagan bala ini ang mga nakatabo ginaway sa ospilahan nga kag mapunggan balang hindi nga ini matabo nga shooting incident mga kabinan sa ospilahan kay Tito De Sato. Yan o lunsalan niya pamahog-pahog, no? Salamat gid kaya muna na yan, no? Unlike dito sa Tacloban kag sa Sambanga nga may araw makabanan nga mga galuntad sini nga pag paniro sang estudyante sa sunod sang blutuan makabanan mga tropa. Tidiri sa aton sa Iloilo, salamat lang kitaya kay mga propamahog lang ini. Pero kung kisa, di ba takabalumas eh kung mga pamahog to, baga basi balan ilaman to, turun bala no?
Ito may mga maigin patabag siring nga committee hearing. Si Board Member John Monnear, ang chairman sa Committee on Public Order and Security, ang kauntanan ini makabinan sa iyagin deliver siring nga privilege speech nga alarming shooting incident in school. Ito magin propose o kung magin suggest si IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan nga mga ideya abi no kon paano malikaw o kon paano mapunggan ang mga shooting incident kag ginaabo sa mga eskwelahan. So mga may proposal ang IPPO di balonta ko ano ini no kay ang kabilugan sining nga proposal na daw monitoron ang mga kabataan abing mga estudyante sa public school nga ay ining address kon mga masabad bala ng mga kabataan paano inimuon sang Iloilo Police Provincial Office kag Department of Education. Standby ka mo ha kon anong inyo reaction sini ining nga mga pamaagi makabanan agod ka mamonitor ang mga kabataan nga ay ding mga estudyante nga masamay nga involved sa ginamo sa mga eskwelahan, mga kabyanan, mga katropa. Dugang nga balita gihapon diri sa aton sa pagpalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Way na gidiya ka wala na gidiya sang takulba ang mga kawatan sa Ginoo ah. Pati iyang simbahan makabanan ginapangransak ang kawatan. Di may pila ka masimbahan makabanan nga nakita naton nga ginbalita nga ginpang bandal ang mga santos pa dito sa Gimbal. Ginbandal ang imahe ni San Jose dito makabanan sa entrance ng simbahan. Kag pila pagid ka mga simbahan dinis Pilipinas nga ginabandal o kung ginapangguba ang mga santos. Diri iya makabanan sa aton iya sa Iloilo ang simbahan iya sang Duenas, Katoliko sa Duenas agin sulod sang kawatan gin pangguba lato makabanan ang mga kabineta kag ang target guro sini makabatan makabanan amo ang amplifier sang choir sang simbahan makabanan sa Banwa sang Duenas. Ibalon ta ko na nung pinakaulihing investigasyon makabanan sang Duenas Police Station. Kaya mantila, pita na mo ang police station ari di sa Tabuk o di sa walang plaza lang gin o kung ang ilang football field lang gin ang ulot. Ay ilang football field sa piyak dito among simbahan. Pero wala pa nga daw wala na ganyan kadlok ng mga taong basik on samtang nga pang sulod-sulod ka muna sa simbahan. Wala kang gulpil ang mag pamisok si Kristo kag hambalon kami nga oy iho nga ari ka di oh. Manang gidya amang gidya inyo nga balantayan kay basik on gulpil ang balang mag panaog si Kristo sa cross nga ginakpa niya nga ginalansang si Dabala kag amo nang halinan sang pagkadusmo niyo kaga basik kung malagalain pang inyo nga pamatsyagla. Di balaon tama kabianan kung ano ng investigasyon diri mga katropa sa Duenas Municipal Police Station mga kabianan, mga katropa. Oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:21 nag-meeting subong gilamang nga po si Governor Atty. Pinson Jr. sa taga Department of Energy. Nakit man makabanan sa mga pilaka mga sa mga opisyales ang distribution utility. Ini may kang tanan gihapon sa problema naton sa kuryente. Ang iban si kung si Innapuray pa siya wala subong sang burnout sa Arribalo. Di na maguhan ba na kita makabanay nga kadaya hapon mayara ka brownout pero kung magdiritso gani ang kuryente daw kakatingala kita ay nagdiritso kung wala brownout oh. Sa gihapon makabanay ginakulang kita sa kuryente mangod kay nagmaintenance kung makabanay ang pinatok ka mga planta nga nagdistribute sa kuryente makabanay sa NGCP di ka nagtilingob binihaw ang isa ka board member nga naghatag sa aton sa iya nga reaksyon diyan ano man siya ang Department of Energy secretary ni man nga gipasugta niya ni Esling yang mag maintenance dulungan ng pila ka mga generators man dapat may poder sa kontanis na iya makabanan mga kuno iya sa pag hambal nga ote unahon tabing isa de kay daw ga nagkakrak lagi ng iya nga piston oh.
isunod ta ng abining isa, tapuson ta ng isa, tapos isa sadaan parang hindi matamaan ang aton nga mga pumuroyo. Dinanos niya ng aton nga Department of Energy Secretary ni man. Todo may lingkot nga ako, may poder ng sekretary magpanaw. Tiko nung basi ko na kinanglano, nagin nga mag nga maintenance ni siya ipa-evaluate eh. Tika ito nag-meeting kami na si Governor Arturo Defensor Jr. sa taga Department of Energy. Ano ang mahimo naton sa Rizal Galuntad, Governor? O tiyan na subungo nag-maintenance ng pilanik ka mga planta, mga kabanan na dire sa Atonias Pilipinas, ganag supply sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines, kagang NGCP. Tamo naman ni iya, nagatayhon sa mga distribution utility. Tiyan na niya man ang pinidulungan ni Slaya sa pag-maintenance. Tiyan na karoon to di ko kulang kita sa kuryente. Kaya kainada may mga pasalig tong pila ka mga distribution utility agad nga mahatagan lang makabanan sang kuryente ang ila siring nga mga konsumidor makabanan mga tropa. Ibalonta kay sa kaina si board member Rolando Distora ang nagtambong sa siring nabitaan nga meeting upod kay Governor Arthur Defensor Jr. mga kabyanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 7.24. Sa Gyapon, mga kabinan, nagawalan ulan kita. Isa sa mga problema naton sa mga kabinan na amo ini ang balatian. Ilabinagin ang dinggi kag leptospirosis. Para malikaw kita mga kabinan sa mga balatian, ang dalas ang virus ng bakterya, mag-inom kita mga kabinan sa premium D3, kabinan min premium D3. Di pa epektibo sa subong nga panahon nga usong o busip o dilalat katang kaso. Hindi natin mapabayaan atong labas sa maigo sa ring nga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 makabanan mga katropa, may kapasidad ni sa pagguba, kagpagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man makabanan nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kamaywan ng D10 klaseng antioxidant ka nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3, mga kabayanan, mga tropa. May mga bakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag pwede man ni ma-order mga kabayanan sa online, pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Aton nga mga Shopee boys na no, mayong gabi ay, by the way, pang nagpalabot kita sa aton siniya condolences sa dira kay Manang May. Sa aton din nga ni Bora. Dano na kay condolences lang May ha. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.26. Sa mabalita nasunal nga aton talakayon sa mga gabi magkabinan, ay nakabaton ng sumon si ano si Senador Robin Hood, ang iagali tuntun ng pangalan si Senador May Ferdinand, gilman ning pangalan niya Senador Robin Hood Ferdinand Padilla, mga kabinan, mga tropa. May kang tanan ining kaso sa ginaligar, mga kabinan, na naging konsabo siya kay Senador Bato de Rosa sa pagpapalagyo sa ang nangligad tumalang bulan. Ikaw ni nakita ito makabayan mga katropa si Senador Padilla nga nag-sakay ito sa SUV nga puti. Nga dito ganit makabayan nga nag-sakay si Senador Bato de la Rosa. Di bangod, ginako yung man ito. Siya tiwala ko kabaloy. Wala ko kabaloy ang mga ganito. Di nag-sakay mga musling niya eh. Di nakita makabayan sa nga ini siya ang liable karon sa pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa, makabayan mga katropa, kabangdanan nga nakabaton siya sang somon. Kag sa balita nasyonal gihapon makabayan mga katropa, may kang tanan siya sa ika-25 nga adlaw sang ginapatigayon nga impeachment hearing nga batok kay Vice President Sara Duterte, makabayan mga katropa. Ang gintalakay sa impeachment hearing amo ini ang unexplained wealth, mga kabinan, mga katropa.
May nagahambal nga siya sang vice mayor pa siya sila niya kung mayor siya sa Davao siya daw ang iya sila niya nga asset daw galapot lang sang dire abi kuno sa ang asset ni ang network ni Vice President Duterte sang 2007 nagalapot lang 7,250,497 apang sang ini ang 2025 naglabot makamaran ang iya sining net worth sa 98,656,131 te may arap bala nga unexplained wealth dire. Hindi pa natin makabanan kita nga makahatag sa konklusyon diri kati. Sige pang hearing kaya si Karon i-contime kita makabanan sa nga korte. Wala pa mabuksan na iya sini nga bank account makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Liilo alas 7:29 na. Namian kuya kon may mamangkot yang pareho si diri. Mamangkot pala kanday senador Lito Lapid kag si senador Padilla. Natauman kag namian kuya mamate ah. Kamalo ka magkabanayin ko na nung pamangkot ni Senador Lito Lapid. Sinya sa Kwambala sa nag-survey magkabanayin nga witness. Kasubong adlaw nga gipresentar mga katupas ang prosecution. Gipamangkot niya ang inisi Karin Bato amon sa makabanan ang gipresentar nga witness sa prosecution.

0: matutuod nga salen ang mga empleyado sa gobyerno. Diba mo, ang salen ining statement to basit sa liability sa litwad para ni sa mga empleyado sa gobyerno mo? Ang pamangkot ni Senador Bato, Senador Lapid. Nga sa niya matuod gin man balas niya nga wala sang mga public official nga nagasubmit sa matutuod nga salen. Ako na yung natahuman ko yung mati at pareho sa nga mga pamangkot pala. Nagigigay mo nila nga mga senador yung lagaw ni sa barangay mo. Ang sabat ni Karen Bato, magkabinan siya niya, ang sabi niya ay iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng salin na nagtatrabaho sa gobyerno na totoo. Oh. Ang sabi niya, isang kalukuhan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Mangkot niya siya! May nagahambal ko noong si ate kalukuhan ko noong kung ina ko noong daw hindi ma, kung may ara nga isa ka empleyado sa gobyerno nga naga file sa iyasin nga salin sa matuntuod tiyang hambal ni Bato ni Karin Bato siya ang sabi niya ay iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng salin na trabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Ambal ni Lapid kay Bato. Tiambal ni Senator Lito Lapid siya, kuya, nag-submit kuya sang totoo na salin. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 7.33 sa Balon. Tama magkabinan na ang dugang sining mga balita may kang tanaan sa ika 25 ng adlaw sa pagpatikahin magkabinan sa impeachment hearing batok niya kay Vice President Sara Duterte magkabinan mga tropa na isa sa mga gipresentar sa prosecution amo ini ang network ni Vice President Sara Duterte umpisa nga nag-mayor siya, Vice Mayor, kang nagpungko siya ng Vice President mga kabayanan, mga tropa, kag naghalin ang sang 2007 mayor ni siya sang Davao mo. Or the Vice Mayor ni siya sang Davao, no? Sang 2007. Ang iyang net worth is 7.2 million. Pag mayor niya, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, nag 44 million ang iyasining net worth. Kag pag-abot makamanan sa 25, naglabot iyasining net worth sa 98 million mga kabayanan, mga katropa. Balontan, dugang sining mga balita. May kang tanong makamanan sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte pagi sa ato News Center opo di kakatropang via Joyce Ubaldo mayong gabi kay Nick Espinosa o nagin nga naka-check in sa ato na program si Nick Espinosa siya mayong gabi katropang Phoebe Boards shout out sa asawa ko Bing Bing Pamati Subong programa mo katropang Phoebe Boards salamat gid kay Nick Espinosa. Kagasubong man makabanan kay Idnapuray dira sa Ibalo. Kamusta ang timpo dira subong sa Aribalo, Idnapuray? Kaga dira kay siya mag-ulang di at tamo na nga. Burnout taling kina sa klasing ko. At hindi ka man na matingala. Idna no? Kay kung sigisigi ang sigas ang kuryente na matingala kay brownout. Kaya nag-brownout 5 o'clock, mag-ulang siga. At daw hindi ka tingalahan. Ari makabanan ang dugang mabalita may kang tanan mga kakabayanan sa ika-25 ng adlaw sa impeachment hearing batok ya ka Vice President Sara Duterte upon katropang biya Joyce Ubaldo. Katropang biya mayong gabi.
1: Katropang boards gin presentar sa prosecution sa ika-25 ng adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte si Attorney Karen Bato ang officer in charge ng Central Records Division sa Office of the Ombudsman sa offer of testimony ni Attorney James Brian Ibrahim Ali Amo ang pag

0: matuod sa niya designation sa Office of the Ombudsman pagpamatuod nga ang among nga opisina ang opisyal nga repository sa nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa local kag national elective officials lakip na ang isang vice presidente halin sa 2007 tubtub 2012 kag 2016 tubtub 2025. Sulo kay ali nga ang pagpatestigo kay bato ang magapamatuod nga ang net worth nga gindeklarad ni Duterte sa ESLN sa 2007 tubtub 2025 lakip na ang components kaangay sa balor sa cash kag iban pa nga personal properties nga gina-deklarar sa mga tinuig kag iban pa samtang liwat king klaro ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Ali ang ngako na naman ang ihambal sang witness nga si Attorney Karen Bato antes ang pagpungko ni Sara Duterte sa pagkabisi presidente ang sa pag-establish gid lamang sang baseline antes ini katopang board sugot nga nagpamatok ang defense sa pagpresentar kay Bato sa pagpatestigo angos sa cell and sang vice presidente bangod wala sang personal knowledge sa kaundan sang dokumento payag ni Attorney Justin Gulo sa defense na sila ang constraint sa pag-object sa presentation sa portion sa sal and bangod ang proposed gid lamang sa testigo amo ang pag-identify kag-authenticate sa sal and nga gin-submit sa House of Representatives para kay Gular nga hindi nila ma-determine kung balaini ang sal and sa vice presidente. Sa ruling ni Escudero, si Bato ang mag-testigo lamang sa kung ano ang nagkabutang sa document apang hindi sa kung matuod ini kagin pasugtan ang pagpadayon sa direct examination ni Ale. Samtang ginpresentar kaging busisi sa prosecution ang mga negosyo nga ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad sa iyang statement assets liability and net worth. Ipayag ni Attorney Karen katapang boards nga wala sang gindeklarar nga kapital si Duterte sa pila sini ka mga negosyo sang 2007. Lakip sa gin-enumerate ni Bato nga mga business interest ni Duterte kagbana nga si Attorney Man Scarpio ang halin sang 2022 tubtub 2025 kasunod sang pagdaog niya bilang vice presidente. Sunod kay Bato katropang words nga wala sang may nadeklarar nga acquisition cost sa 2024 kag 2025 nga sal and samtang wala man sang may gindeklarar nga cash on hand kag cash on bank ang vice presidente halin sa 2019 tubtub 2025 sa pag-confirm ni Attorney Bato katropang words. Sunod kay Bato nga ini ang base sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sang vice presidente. Samtang ginmensyonar man ni Bato sa trial ang mga cash declarations ni Duterte kag sang iya bana halin sa 2007 tubtub 2012 kag 2016 tubtub 2018. Base sa ginpresentar nga chart sang prosecution, 2017 ang pinakamataas nga cash declaration ni Duterte nga nagalapaw sa 6 million pesos. Samtang sapiang naman nga bay nagsaka sa 91 million pesos ang net worth sa nga vice presidente halin sa 2007 tubtub 2025 ukon halin sa pagkaalkalde sa nga kaga tubtub nga ini ang nangin vice presidente halin sa 7.2 million pesos katropang boards nga gindeklarar sa nga vice presidente sa 2007 ini ang nangin 98 million pesos sa nagigod nga tuig ukon sa 2025 samtang mayara sa mga information nga ginredact sa sal. Ginexplikar ni Bato nga gin-require si Duterte sa pag-redact sa mga pangalan sa mga minor de edad. Pakigbahin sa testigo nga hindi dapat pag-i-involve ang mga kabataan sa among abutang. Samtang sa interjection ni Senator Erwin Tulfo, iyagin pamangkot si Bato kung ginadumilian ang pagtaas sa mga kantidad nga nakasaad sa SALN. Sabat ni Bato nga natural ang pagtaas ng kantidad nga ginabutang sa SALN kaangay na gidlamang sa pagbaligya sa propiedad sa opisyal sa din posible ini nga mag-reflect. Samtang ginpamangkot man ni Presiding Officer Chief Escudero ang testigo katropang boards kung bala mahimo nga i-correct sang declarant ang unang nasubmit nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ginsight ni Escudero ang Civil Service Commission Memorandum Circular nga nagasaad nga ang salin ang hindi mahimo ma-alter in kaso nga masubmit sa repository agency. Samtang ang kaangin nga rule ang nagapahanugot sa declarant sa pag-correct sang salin sa succeeding year kung ang correction ang bangod sa honest mistake kaginhimo sa good faith. Apang sa batibato kay Escudero nga hindi siya eksperto sa amo nga butangin. Pamangkot man ni Escudero kay tropang board si Bato kon iya na ibaluan nga ginamen ni Duterte ang iya salen sa makaduwa ka beses. Payag sang testigo nga iya na ibaluan kag ang amendment ang gin-submit para sa 2025 nga salen sang BC presidente. Samtang sa piyak naman nga bay nag-umpisa ang pagbaisay ni Defense Counsel Attorney James Ali kag Defense Counsel Attorney Justin Gular sa cross-examination kay Office of the Ombudsman Officer in Charge ng Central Records Division Attorney Karen Bato. Sang ginpamangkot o kung ginpamangkot ni Attorney Gular as ang witness katropang boards kung balamaya rin isa ang naunang salen form na amo ang 1994 revised salen form nga ginadapi na agi sa CSC Memorandum Circular Number 2 Series of 1994. Sabat ni Attorney Bato nga hindi na sinimatandaan kag nagpangayo sang pasaylo. Pagkatapos ini, ginkonfrontar sang depensa ang testigo apang nag-object si Attorney Ali bangod sunod diri hindi na mahimo pasundan sang pamangkot ang witness sa piyak sang pagsabat nga hindi siya aware. Dugang sang prosecution nga hindi pwede nga kun ano na lang ang ginakonfrontar sa testigo. Ginpayag pa ni Ali nga hindi siya sigurado kung ang ginapresental sang depensa amo ang official 1994 salen kag wala na authenticate sang witness. Sa pagpadayon sang cross-examination, liwat nga nag-object si Attorney Ali bangod wala sang witness nga nagsiling halin sa CSC o kundi inman yung opisina sa gobyerno nga makapamatuod nga ang ginapresent sang depensa amo ang 1994 template salen. May tatlo kasabat ang depensa sa objection sang prosecution katropang boards. Una, wala sang rule sa idalom sang trial nga kinahanglan i-authenticate ang dokumento antes i-confront ang witness. Ikaduha, mag-take sang exception ng defense accusation sang prosecution sa posibilidad nga ini ang fabricated. Kag ikatatlo, ang dokumento nga ginapresentar ang gin-download halin sa CSC website sa din mahimo ini makumpirmar sang impeachment court. Sunod kay Gular nga ginakonfrontar ang witness agad mahibaluan ang kaundan sang dokumento kag wala ini ginadumilian sa cross-examination. Nagsabtanay naman sanday Attorney Ali kag Attorney Gular bangod sa paggamit sang tinaga nga yaman sa pagpamangkot kay Attorney Gay Bato sang Office of the Ombudsman. Payag ni Gular nga dapat mag-stick sa termino nga ginagamit sa dokumento nga gina-identify sang witness. Nagsabat si Presiding Officer Chief Escudero nga bisan siya hindi ini-direkta nga maka-translate sang net worth. Nagpadayon ng prosecution apang ginmanduan ni Escudero nga gamitan ang term nga net worth bangod wala sing kasugtanan nga Filipino translation. Samtang mandatory para sa mga nagatrabaho sa gobyerno ang pag-submit sang salen sunod sa kay Office of the Ombudsman Officer in Charge sang Central Records Division Attorney Karen Bato. Ini ang sabat sang witness katropang boards sang ginpamangkot ni Senator Judge Lito Lapid kung ano ang matabo kung hindi makasumeter sang salen ang mga government employees. Sunod kay Bato nga may provision sa non-filing of salen sa diin ang hindi mag-comply sa paglapa ang hindi mag-comply ang nagala pas sa Republic Act 6713. Ginpakigbay manilapid nga may abogado ini nga ginlantaw nga nagasiling nga wala sang politiko katropang boards o kung nagatrabaho sa gobyerno nga nagasubmit sang salen sang matuod. Ginpamangkot man sinisi ang testigo katropang boards kung babala matuod ginman ini. Suno kay Bato nga wala siya sang ideya sa iban apang ini o kung siya mismo nga personal ang nagasumeter sang insakto kag matuod nga salen. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginhalin si Anay House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail. Ini ang kasunod sa findings ng grupo sa mga doktor nga medically stable ang kongresista kag mahimo nga ma-discharge sa ospital. Si Associate Justice Carl Miranda ang nag-issue sang order sa pagpahalin kay Romualdez. Kung matandaan nga sa ospital, ginserbahan sa warrant of arrest si Romualdez bangod sa kaso nga planner. Sunod kay Romualdez katropang boards nga iya ginarespeto ang desisyon sang Sandigan Bayan kag nagpasaling nga atubangon ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Padayon man ini nga nagapanindugan nga inosente siya. Samtang sa piyak naman nga bahin ning pasabtina sa Department of Justice si Senator Robin Padilla agod magatubang sa DOJ Panel of Prosecutors sa Setyembre 25 kag sa Oktubre 9 para sa investigasyon angot sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyak sang warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Ginpasubmit man si Padilla katopang board sa counter affidavit sa nasa ambit nga PEDSA. Ginakumpirmar sang senador nga iya nabata ng subpoena pinaagi sa Facebook post kung natalaan katopang words unang aging panginwala ni Padilla nga iya ginbuligan nga makapalagi si De La Rosa. Nagapangatubang subong ang senador katopang words sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. So for katopang words sa muning mga balita nasyonal nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subado, XFM News.
1: Manamong salamat kay katropang Bea Joy Subado, mga kabinet, mga tropa. Nagamamati ka mag-iapon, mga kabinet, din sa headshot sa XFM Radyo Patrol Iloilo. At is kita mag-break, mga kabinet. Ako karoon ng guro, pagbalik na ito, no? Ang atong koneksyon sa pag-asa. Kaya ibadoon ta kung nanuning dala ini makabinan sa low pressure area nga sagba sa Pilipinas. Ang pag-ulan din makabinan sa ato niya sa Sudad Kaga Probinsya sa Iloilo makabinan mga kadopa. Telikawan ato makabinan mga balatian. Nagod nga magsigisigil ang ato sining pagpangita sa ipakaon sa ato nga pamilya. Kay sa subo nga panahon mga kabinan, tinibli ka daan ng pagtaas man sa gasolina. May palabuton pagin mga kabinan ng increase sa fuel, no? Bagod nga piktado ko no sa away dito yung mga kabinan sa Iran kag Amerika mga kabinan kagagi dito sa Strait of Hormuz. Ang mga tanker na ginapang palukpan man sa Iran mga kabinan mga tropa. Tiyam niyo nung resulta din sa aton, nagataas makabanan ang presyo sa petrolyo. Ganaga resulta sa pagtaas man sa presyo sa elektrisidad makabanan mga katropa. Pati may hindi kay umpisa sa next ninyong billing. Umpisa rin makabanan sa September 15 to October 15 nga billing cycle. Ang tanan ng mga systems lost charge wala na ina sang VAT mga kabinan mga katropa. Tiyan mo nang amo ina ang order sa presidente ang iyataneg iya plano yang kakason gidiya ang systems lost charge mo o gani kay tinakita mga kabinan na nag patag ang mga distribution utility including ang mga generators na tinama perde sila no kung kakason ang systems lost charge. Pero bagod nakita nga daw isa sa mga amenable sinik nga solusyon ang pagkakas lang sa 12% VAT sa systems lost charge mga kabinan. Tinako-dako ba nga buhin mga 20 pesos kuno ang mabuhin sa tagsaka mga charges sa systems lost charge. Ano mga kabinan kay Department of Energy Secretary Sharon Garin mga kabinan mga katropa. O hindi lang kita ang mag-sagi kaugtas no? Kaya man ang pag-ugtas amunin ka mga kabinan ginahalinan sa high blood. Para hindi kita mag-high blood mainom kita mga kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mamati kita mga kabinan mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mabalatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras alas 7:48 na mga kabinan mga katropa.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangagarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntrol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntrol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahay all-in-one sa presyo magaan. Santol Plus Herbal Oil. Santol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Kane.
6: Ako galing si Liz, and I'm proud Sister Kane Ministry. For one child, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba na nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Kane lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit kung ginbat niya.
4: Sister Kane. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Kane. Symptoms persist. Sa doctor. Pagbibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infeksyon at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TBB2 Gain. Dapat Metalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka! Santon Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Pinaghalong mandusin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya't dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold!
2: Yahoo! Mabibili, sabihan ka malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa

pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycetin. Ang ginistein na makukuha sa bawat

0: ang pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pagbubula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant tulad ng lutein, triazolfate, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridyo at iba pang problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: The secret to pill.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, sa college na po!
6: FM. Patrolan mo!
5: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: ahora sa XFM Radio Patrol, el hilo las 7:58, magkabila ng mga tropa. Headshot! Dahil ka mga pamati din sa headshot sa XFM Radio Patrol, el hilo. Aling kain na po rin siya mag-ulang disiga, brownout, halin 5 p.m. Hindi ka matingala kay matingala kita idnakon sige-sige ang kuryente. So, buong nga panahon, ligatot nga laka kay nga nga dumala brown out, no? So, kung hindi ka matingala, kasi doon ginahulat mga may brown out, no? Bala? Brown out, bala gala 5. Damol, ulan, de, subong. Oh. Kaya nga, Chris, kasi rest may ang gabi. Kay Apple di up tabatasan. Good evening, kato pa ang boards. Oh. Kamusta, Apple di up tabatasan? No, kaya nasang sining nga po, dapat tumag magkabinan sa isa ka meeting si Governor Arturo Defensor Jr. May kantanan sa makabanan sa panayo na itong napagsuprer sa brownout dire sa aton makabanan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. E diba tapos mga katropa, may pila ka mga planta sang nag-supply sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines ang under maintenance. Timagod sila makabanan, may shortfall kita sa kuryente nga more or less 400 megawatts. Mas mataas sila makabanan sa regular na to, no, normal nga shortfall sa 100 to 200 megawatt mga kabanan, mga katropa. Imagine, 400 ha? 400 megawatts ang kulang sa kuryente ang ginasupply ng makabanan sa bilog na Panay Grid. Mas mataas ini sa normal nga 100 to 200 megawatt lang kung tani makabanan mga tropa. Anong natabo? May mga planta dire sa Visayas nag-tayhon ini makabanan sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines gagi sa Visayas Grid. Nga, ini sila makabanan ang under maintenance. Tekon, kinanano naging goro ang maintenance ko ng ang makina naging goro ang problema ti, way tamay mo na. Pero kung ang maintenance makabanan, nga di ba pwede abing isa-isa abianay, no? Hindi pag dulungan nun. Kaya inigali, mga kabinan, sino sa aton nga pag-istorya kayo na sa isa sa mga board members, nga ang brownout kayo ni mga kabinan ako ng pag-maintenance ng planta, dapat kayo nga may clearance na sa Department of Energy. Tingong planta, nag-idea ang problema, sabi sa karon nga naghalog biring nga da, kung ano pag-idea ng mga parte sa makina ang nag-problema, tiwag tanimu mo na. Pero kung basic, kung malisponiran mo lang nga hindi lang nga naipag-dulong lang nga nun. Para nga hindi kita mag-deficit sa 400 megawatt mga kami ng mga tropa, ti anong natabo? Anong ginimo mo sa Department of Energy? Dapat sila mga kabanan ipagwa sa Department of Energy kung ano ang mayor na rason sa pag-maintenance ng planta. Kasi may isa ako nga nabarwani ako no, ang sa PIGSI, duwa ka planta sa PIGSI mo, di sila pas ang under maintenance. Diba ko no, sa ang crankshaft niya, kaya nagka-problema. Di araw-araw pa nga, hasta subunagan mo, mag-iapon mo kayo. Amo, ini makabinan ang mga planta nga nag-supply sa kuryente sa Visayas Grid. Maring igisipib lah. Nag-supply, ini makabinan, pagkanto sa distribution utility, amaning more, amaning iliko, akilko, kapilko, sa Visayas Grid. Ang Panay Energy Development Corporation, akong PIGC, hindi ka-operate maka inikatropa sa ang coal plant complex nila sa Lapas, ng PIGC Unit 1 and 2, ini makabanan ang unscheduled and preventive maintenance ang Palm Conception sa Conception naman ng amunto ang Colfard under regular maintenance, ha, under regular maintenance ang PDC, under unscheduled and preventive maintenance. Ito siguro ba si Kuan unscheduled, it's because nga may mga problema ang ilang makina. Unscheduled and preventive maintenance. Unscheduled ang isa preventive maintenance. Ang sa Palm Conception, may regular maintenance. Ang isa pagiging supply ng kabanan sa Visayas Grid. Amo ang Terma Visayas Incorporated, Unit 1 and 2, under maintenance man. Tinga ang gagiging pasugtan ng isang Department of Energy kung regular ini makabanan ng maintenance. Tinga ang ipasugtan. Ano pa ang kote? Ining mga unscheduled maintenance, di ba, ato niya, ato na abing haumawon, basi kung may problema, makina ng lada. Tingining regular maintenance. Kaya nung gini mo, sinisang Department of Energy, wala niya gini nga, nag-unscheduled preventive maintenance to ang PDC. One and two mo. Pila na supply magkabanan sa PDC. Sa grid. Ang PDC Unit 1, nag-generate ini makabanan sa 83 megawatt. Ha? 83 megawatts ang yasiri ng output. Samtang ang PDC 2, pariyon sila, 83 megawatts man. Nga may combined capacity ng makabanan ng 164 to 166 megawatts ang iyasiri ng output sa kuryente nga gina supply sa grid. Ang Palm Conception, regular maintenance, tingangi pasugtan iya sang Department of Energy. Kaya hindi sila, pwede makapatay sa planta nila kung lasang clearance sa PDC mo. Sa Department of Energy. Nag-produce mga kabanan ang Palm Conception, isa ini ka planta dira sa Conception, gamay output na 135 megawatt ang Terma Visayas on maintenance man. Ang iyang output mga kabanan ang nabot sa 169 megawatts or 150 megawatt net capacity. Tiba rin mga 400 megawatts ang kulang subong sang kuryente mga kabanan mga katropa. Tingangin pa si Subtan ni isang kung regular maintenance ni tanigin wala ang nagidulungan ini. Siguro hindi man mabasol ang pila sila ka mga sektor nga nagpanawagan karon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Dati daw nga magparaog lang na sa pisto niya kaya daw hindi masarangan. Ilabi na kinakabanan ang isa sa mga board member kina siya nanonim yaman. Nga gipasugtan iya sa aton nga sekretaryo sa Department of Energy. Nga mag patigayon sa preventive maintenance. Balaan nyo nagid nga unscheduled preventive maintenance to ang PDC. PDC 1 and 2. Nga nagsupply makamalan 164 megawatts sa Visayas Grid. Tingagi pasugtan mo nga mag mapatay ang planta sa Palm Conception. Nga nagsupply makamalan sa 164 megawatt. Kati niya, although nga masilignator nga ti regular maintenance. Di ko masi pwede pa man lang. Gaman bala na nai, hindi lang nai kamuda pwede. Anay, malatras na nai dutay lang. Kaya muna hunta na ito ang PDC. Kaya ito iya unscheduled unscheduled preventive maintenance kaya matinaton damay nag-letek ko ang kang shaft sang ila sining makina. Tingang ipresultat in isang Department of Energy mga kabinan mga katropa. Palip Concepcion, regular maintenance, presultan mo iya. Kaya kundi, nagsaramihay kita mga kabinan sang brownout. Kaluoy ang mga puon. Kaluoy ang mga nagagamit mga kabinan sang paso inang nebulizer. Kaluoy gidiya. Tumelag isa ko ng ilaingod balay may arang generator. Nga po hindi sila makasaksak. Tumi, ma'am, nang pwede kami na makasaksak. Na pa, pasuhan namon si Lulo. Pasuhan namon si Angamon di Bata. Sa nebulizer. Di almost 400 megawatts mga kabinan. Ang ginakulang subong sa kuryente. Abra ko nga ang National Grid Corporation of the Philippines. Nagapagwa sa advisory siya, ginakulang kita subong sang supply. Halin sa aton mga generator, siya po'y pwede abian ay maano kita. Manual load dropping. Buto malo siya nga manual load dropping o dira sa kuan, dira sa dira sa haro. Tatlo na kay barangay na ang brownout. Parang ang maka pasigat o spiak ng mga nga sityo. Kaya muna, ang ginahin mo, subong sang National Grid Corporation of the Philippines. Kaya inang mga kuryente nila, inang mga submarine cable, para lang inang magkabilan sa Visayas Grid. Kung magkuha na ito supply sa iba ng mga lugar sa Metro Manila, sa Luzon, di nakasarang. Dragada, Halik kay Fidelin ani Haltare. Hello, good evening. Salamat kay Fidelin ani Haltare kag kay rest in peace Lauro Dolor Villarina diri sa Villa Consolacion, Tabok Subaharo. Oh, magani no ni Bordade. Kag dira kay nong Lidoy sa Lidai store, kag kay Fidelin dira no, kag kay Fidelin ani Haltare sa Lidoy store, Lidai store. Now, balik ka to mga kabinan. Tikay na rin patawag sa isa ka meeting si Governor Arturo Defensor Jr. Kung anong abing mahimo sa na dekiti pinakabilang planta dua iya ka pidsi isa iya ka Palm Concepcion isa ka Terma Visayas dito sa Cebu nga mo nito na ang supply sa kuryente makabinan sa atong di may mga planta sila nga mga may mga ginay mo silang maintenance. Tiwi ta kabalo ko ni ano pagid nga mga generator sa nga supply diri makatropa sa aton Visayas. Tikay na patawag mga kabinan sa isa ka meeting si Governor Arturo Defensor Jr. Agod na bilang taon kung ano mga solusyon sa basing nakatabok ng brownout diri sa aton sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Di present kayo na ang taga Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, kag ang Palm Concepcion Power Corporation, Panay Energy Development Corporation, kag ining sa SPC Island Power Corporation, kag Iliku 1, 2, 3, lakit makabanan ang more power. Gabangita si Governor Defensor sang solusyon kung paano abinit. Di ba nang tamini masolusyonan kay Tisala sang Department of Energy? Gipasugtan niya yan na mag-maintenance. Nga naglulungan makabanan ang mga planta. Kasi ining mga emergency shut-off. Bangod kay nag-litik abi ang crankshaft sa makina. Te, naintindihan ta na ya. Di nga ang ipasugtan mo yung ibang nga sa regular maintenance. Although nga naka-submit sila sa ila si ring notice na ngayon sila approval sa DOE. Di balaan mo gin nga nag-maintenance tong isa ka planta. Gin, wala mo gin cancel. Anay, pwede ka man, may debir ikaw, may poder ikaw nga Department of Energy Secretary sa paggambala. Hindi na, hindi na, akong kitas kuryente kaya nag emergency shut off ang PNC. Di ka wala ba na ginimu ako? Tarigin lang tama na yung senaryo na anong plastada ni man? Tarigin lang tama na yung posible nga matabo anong pagpo ang forecast mo sana? Tik anong ka nagdunulungan? Kung di kaluway ang mga ginahap mga hapuon ginagamit sa nebulizer. Tiniga pa ngayon si Gobernador Atty. Defensor Jr. sa madasig kundani nga solusyon. Agad babalik ang kuryente din magkabanaan sa ato niya sa Visayas. Tinong mimo ito sana kay Gindulungan. Apat ka plantabla, dua ka pigsi, isa ka palang Egyptian, kag isa sa Cebu. Nga muna sila magkabanaan ang major player nga nag-supply sa kuryente sa aton. Timiara pa kitang ginakuhan sa Negros. May lantang pa sige lang muna siguro nag-supply di sa aton. Kag may pila ka mga planta nga nag-aling sa Cebu. Nga nag-supply din sa aton sa Visayas, magkabanaan mga tropa. Hulat kita sa wala eh. Although nga ginambal makabanan dito sa meeting kay nasang taga More Power nga may ibutang sila kuno, may baklon sila nga dua ka power bars. Ti san o pa inaihan matabo. Dito kuno ibutang isa sa Gimaras, ang isa diri sa Iloilo. May ready nga daan nga kuno mo nga power bars ang More. Tindugan, lakon doha. So, kay board member di Stora, nga ang isa dito ay butang sa Gimaras, isa diri sa Iloilo. Timayo eh. Tiyan pamangkot, subong kuntane, tinga agay pasugtariya sa ngaton sekretaryo sa Department of Energy nga mag-shut off dulungan ining mga, nga mag-maintenance dulungan ining mga planta ngayon eh. Hindi nato na basol ang pila ka mga sektor ng kabanan na magpanawagan sa pa kay Secretary Garin na mag-step down ka lang da. Kiti, nga ang muling ang desisyon iya sa Department of Energy. Ti ang sabat ni Secretary Garin siya, ti kung gusto sa Presidente niya nga papanawag ko, nakunti manawag ko eh. Pero sa samtang wala iya gamba ng Presidente nga manawag ko dito, hindi kuya. Oo. Oh. Tingnan ginalantaw abi ang decision making kagang poder nga ginauyatan makabanan sa aton nga sekretaryo sa ang Department of Energy nga may poder siya makabanan nga magambal oy hindi anay ang palm conception di anay ha kay nag shut off ang PNC 1 and 2 nakaproblema makinila pwede anay atras nyo. Pwede anay be, pandaram tanay ang implanta nyo abi anay libat. Kinang nag-alam mo na yahaw, tingin may deficit kita sa 400 megawatt mga kabinong katropa nga ang aton deficit kung tanay sa regular sa deficit, nagalapot lang sa 100 to 200 megawatt kada bulan. Tika may pa nga mangin leksyon ini sa Department of Energy. Kaya hindi mo na pwede nga kung hindi emergency per shut off. Wala nagpadala sang notice ang isa ka planta. Di, nagulat kita sa inyong magkabilan sa wala. Kung saan open na iya ang power bars sang More Power magkabilan nga di. Another dugang naman mga patong sa balairan sa kuryente sa ulihi kung matabo. May problema kita sa gasolina. Krudo. Tinga nga hindi niya masulbar man. Although nga isa sa mga mayor mga kabinay na daw legal rason. Kati bago sinaba ito sa panahon sa Iran, may reason, nagtaas ang presyo sa krudo. ha? Di ba kami mo? Kay ang ibang nga planta makabay ng gagatayhon, sabi sa S grade gagamit sang krudo. Di alaga na nga kuwa na sa krudo to, pulo, baligyan na lima, di ba di sila? Kundi ganyan sa Manila? Amon tani makabay ng mga tropa, no? Tani, bilang may poder na magambalay, di anay abe pang conception. Pwede daw regular maintenance pa ninyo da, abe, pwede anay pandara na nyo, abe. Kay bisan mo deficit lang tayo makabanan sang 250, okay lang na. At least gamay lang ang mapiktuhan. Di, may mga proposal, gani iya si board member board member Distora. Sila nga pagkabayon, sila nga maglagko sa inyong kompanya nga mag kwan lang abi magamit sa generator pagi sa ILP program sa Department of Energy ining interruptible load program sa Department of Energy. Ako man sa syudad ginapropose man na ito magkabayon nga tisamtang nga ari kita sa demand sa paggamit sa kuryente ni Blanco ng mga kompanya nga makasarang iya sa paggasto sa pagbakal sang krudo gamit ng anay abis ang generator. Te ang isa sa mga nagpapalpak dire mo nang nagbulungan abi nga mga maintenance sa mga planta nga supply makabalan sa kuryente sa Visayas Grid. Te mano kita? Mahulat kita kung saan o naman na matapos sa ilang maintenance na eh. Kaya hindi man ayang, hindi niya pareho sa motor ah. Nga pagbukas mo sa karburador, andar na yun. Tinayad, kwa niya, coal plant niya kag dako niya nga planta, hindi iya nga nagilagi ah. Pila na yan ka bulan ang yasiring, kwa nang yasiring, nga matapos. Kaya ang pinsi ang ilasiring estimate mga katapusan pa sa Oktobre. Te, ang iba nga patlantang ang pan-conception sa noon matapos. Ang sasibo sa noon matapos na. Makaluoy ang mga tigulang. Ngayon gagamit sa nebulizer kagamang kabataan. Di kaya na dito sa sesyon sa sagunang panlawigan. Si board member Suplico, di, siguro daw nalantaw man abi no sa tonya nga mga board members. Di ang kay board member Distora nagpasar sa resolusyon nga kung pwede ayuon ining madagko ang mga kompanya like GT Mall, ang Robinsons, kag iba pa gidak nga mga dalagko ang kompanya. Lumas lang abi sa mga hospitals. Nga kung mag-demand, pari abi na size na kung di-demand ng kuryente, subong ang mga inyuras, demand ng kuryente, gamit ka muna abis ang generator. Tina, hindi ba na sila iya, kung gusto nila iya na magsunod sila, na pareho sila ng mga sistema, di wala problema, basta inyong gasto. Di karon, kay may arak nali sining ILP o kon Interruptible Load Program ang Department of Energy. Dibati ko ni daw, kwan mo, 50-50. Sa gasto makabanan sa gasolina o kung krudo. Kung magsulog ka na sa mga nga program, isubsidize ko na makabanan sa either LGO ang one-half sa mga gasto mo nga krudo. Para lang nga ang kuryente nga magamit mo ihatag to sa iban, sabi sa mga puluyan sa mga iban na mga hospitals para nga wala siyang brownout. Di wala pa na kay ang ining ILP program ako ng Interruptible Loading Program ang resolusyon na ipadala pa ito sa Department of Energy. Hindi pa na nagilagi ang mga desisyon niya si Secretary Garin kay may arat na yung board ng mga istorya pa sina. Di subong ti medyo propesyon sa kitanay kumara da nga mga generator na biskilin sa balay ninyo kung may mga tigulang da nga kinanglanon nga magpaaso, paulaman nyo ng anay. Di ba rin kita din makabinan sa provincial board? Si board member Suplico, sa bahay naman ni board member Suplico, tiyo-tiyo ang kay board member Distura mo ang ILP, Interruptible Loading Program. Ang kay board member Suplico, sino wala no, para siya may may makontribute makita sining problema nato sa burnout. Nagpasar siya sa resolusyon. Parte naman niya sa NGCP. Siya pilanas niya ka mga panawagan parte sini sa burnout. Wala kinyas niya sa tinimok-timok ang NGCP. Tinagpasar siya sa resolusyon. Parte sa NGCP. Ang NGCP naman ang supply sa gaagid ang kuryente mo. Pagkanto sa distribution utility. Kaya ang generator sa muna nag-maintenance. Apat ka mga generators. Inang kuryente nilang gina-produce dito gagi na sa NGCP sa linya. Basta ka linya na sa kuryente Iainaka National Grid Corporation of the Philippines. Ang mayor ng kuryente. Matiyan nato na abi pagkatapos sa atong commercial. Kung ano ini ang countdown sa resolusyon ni board member Rolex Suplico, may kangtana niya sa NGCP nga ti pila na ka mga ibubunot, kag pila na ka panamagan makabanan sa mga LGO, kag mga nagkarilain sa mga sektor, parte sa burnout, nawala iya sa Timok-Timok, nawala iya sa statement kaging pagwa ang National Grid Corporation of the Philippines. Luwas lang nagahambal, oy! Kamuda, silingya nga mga distribution utility, manual load dropping kita anay, kay ari kita sa yellow alert or ginakulang kita sa kuryente. Balikan natin makabanan pagkatapos sa ato nga commercial ang oras, alas 8.25 na makabanan mga tropa.
1: Kasalin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zantong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumati. Sa kasudyante, kadagabi upod ko sa pagpula pagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatambi. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong gisa ng malunggay, mangosteen at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Kare, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Zantong Plus Herbal Soap.
10: Normal oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantong Plus Herbal Soap. Pili na! Zantong Plus Herbal Soap.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sangnamati ako sa XFM. Naibaluan ko ang meaning sa spare tire. Sa ako nagpatira.
3: Oh no!
2: Sa imo, nagpauli.

oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:29 naman kabilan mga tropa. Ang kabilan dira kay Kapising Bilinoy Vast, ang tagi mo magkabilan sa Kapising Pancit Molo, may branch dira sa Central Market, no? Kag sumaman dira sa Atria, kag GT Mall Pabia. May gabi man dira magkabilan kay Pinoy, kag kay Nining Baroka, sa ang Baroka Frozen Foods. Dira sa Argiliyes, no? Kag dira man Central Market. May gabi lang kay Nining, kay Pinoy Baroka, kag sumaman magkabilan. Dira kay Bornok, kag kay Risa, sa Bornok Pork and Beef Dealer, sa Santa Barbara Public Market. May gabi man kay Jujams. Jujams. Kay Sarge Jobert Tamolo sa G-Box. Aba, bakal ko muna rin ang mga branded. Kag kambyo ko muna dollar, no? Adala sa may J-Box muna sa tabok lang na sa Migo Hotel. Adala si Migo ta Jujams. Si Sarge Jobert Tamolo. Kapungko na permisa yang kalayuhan sang Rilo. Agda kami siya may gabi. Now, di kita magkabinan sa pareho sining mga sitwasyon. Now, isa kundi ka lang kabalo mag dala sang imo sining kagalingon. Do may hablan ka pirmi. Pero hindi ka manikawan magkabinan ko. Labanigid nga kunara ka sa kumbara sa sitwasyon nga ginahapo ka. Mga komplikasyon ba na sa mga balatian. Ginahay blad ang iban sa ato, no? Para manikaw kita.

0: also increase the capacity of the line from Barotac Viejo all the way to Santa Barbara. Because that is also a very old line. That's what you call, dun tumayo sa muna, nagkumigigil ng N-1, na kung mag-more than 50% ang capacity sa ina na linya, masunod nila ang power ng more than 50% of its capacity, magkataas ang ato nga cost because of the line congestion. Remember, during our committee hearing in Lalapote na. So that's also na, if we kung input na natin that, if the good gentleman from the 5th district, our beloved, your labor will allow.
1: Well, the second, I have no objection to the second proposal, Your Honor. But to the first proposal, which is to limit it to the province of Iligo, I wish to...
0: You want it to national?
1: Yes, Your Honor. Why? Because even the electric co-ops in Iligo can buy the power generated in Luzon because of the NGCP. So it's either you have a power supply agreement, PSA, or a bilateral contract with a particular power producer in Luzon, or you buy it through WESED. That's the marketplace for power. So two ways, Your Honor.
0: I agree. Thank you.
1: Maybe, Your Honor, it's because NGCP is owned 40% with the state grid of China. And it is not to the national interest of China that the Philippines develops a sufficient and independent power supply agreement or power supply situation in this country. The rest, 60%, is also owned by Chinese Filipinos. So they all share the same monosyllabic surnames. It's just that, Your Honor, I wish the NGCP substations will undergo expansion. So you can now develop areas near the NGCP substation. For example, the proposal to bring a power barge, if the substation cannot accept or cannot accommodate the capacity of the power barge, then it will come to nothing. You have to bring it to an area where the capacity is still there.
2: Mr. Honorable De Sura, so you've been recognized?
0: The Sura, that's right. When you will have another power barge, it must be the construction of another substation.
1: Yes, Your Honor.
0: Yeah. So that is what, because earlier this morning, for your information of my colleagues, I was looking good governor, may power meeting sa Kaina, energy meeting sa Kaina. And by the end of this year, I think more is would be procuring and installing a 40 megawatt na power barge. One will be installed for Panay, which will be installed in Honduras, and one will be in Bohol. So that would provide additional power, similar power for Panay or for Iligo for that matter. Again, when you think about your suggestion for the whole country, I agree for improving all of the substations of the NGCP in the country. I agree, definitely. Thank you.
1: I agree, Your Honor, that the fastest response to the rotational brownout is the purchase of power barges.
0: Yeah.
1: I agree they can be installed here in this province.
0: Yeah, that is already the program of motor power earlier because I heard it from them. But if the gentleman would agree, because last week the gentleman from the second district gave their to concern about power also. Would you allow me that they will include that in as one of the agenda in the next committee hearing we will have in the near future? With all of the agencies we will be inviting during the committee hearing. Also I'm concerned about, of course, the increasing the capacity of substations of the NGCP in the province of Iloilo. Okay, Jamie.
1: Okay, Your Honor.
2: Are you amenable to that?
1: Yes, Your Honor. I recall, Your Honor, that during the time of President Corazon Aquino, the president of the NAPOCOR, National Power Corporation was a certain avoidance, and the country underwent a period of brownouts. Also because the maintenance of the power plants were undertaken at the same time. And that man was known as the Prince of Darkness. Well, I hope that this can be addressed as soon as possible, Your Honor. So, with regards to my resolution, Your Honor, I hope that we pass.
3: Okay, nabatihan mo kami nan ang pagbasa sa resolution ni Board Member Rodrick Suplico. Kamay pa mo kami ng mapadasig din, no, kay ining mga parte sa pag-expand sa power plant sa NGCP. Apo din mo nagdugay pa ining mga solusyon mga kabilan na dapat kung tani nga tutukan sa Department of Energy. Ang ginay mo, subong nga maintenance sa nag-shutdown ng mga planta. Kaya ang total demand mga kabilan sa business grid naglabot mga more or less 2,504 megawatts. So may deficit kita ng 400 megawatts. Timon ako nga ang may rotational brownout dire sa Atoria sa Iloilo. More pariwala sila mga kabila ng ginakuhaan sang supply. Kung ginakuha sang Iliko, o man ginakuhaan sang more. Ano nang ginakawaan sa Kapilco? Sa Kapis? Klariho ba lang na? Di wala kita kabalo kung saan matapos ng ilang maintenance din. Dapat siguro nga may ma-focus na ng mga personnel sa Department of Energy para nga balaan kung saan usulang balik ito ang iasapid siya mga ginablubanta nga makatapusan pa ako ng mga kabinan sa Oktubre. Hindi tama sarangan nga maglantaw sa mga tigulang kag makabataan ng ginahapo. Nga wala sa may gamit makabinang nga nebulizer. Tama naman bala, tumayang laki sa may mga ingod kada nga may mga generator. Kaya pwede ka to iya makatakod sa nebulizer. Kaya nabi ko hindi kalakat ng tigulang bay. Alang lang mga to nga bitbiton o kung anong alang alang mga to ang garubayon makantos piyak balay. Timayal na kung ganyan ngunay ka mo kaya may available nga extension wire tingin mo baybay ay most doctor ang mga katigulangan sinikon na why sila sa may garigamit nga nebulizer. Ang oras na yung makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8:44 mayang gabi na happy listening dira sa Florida USA kay Ma'am Mary Ricabar. Kaga dira mga kabanan sa Surilla family, dira kay Manay Cicel sa California, dira kay Noy Minte, kay Noy Henry, kay Nang Hilda, kay Declan Jell, kay Dan, kay Dan, no? Kay pamilya Surilla na mayang gabi or mayang aga. And salamat kin sa pabati diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Kaga dira man sa pamilya Polines, kay Rimare sa Australia. Daman kay Chin Polines, kay dira kay Rose Grace, kay Risa Faith, dira sa subahan sa Tiulas sa San Joaquin, sa barangay di Tiulas San Joaquin. Mayang gabi kag happy listening. Kag sumon makamanan kag dira kay Parion Yokbales sa Santa Barbara mayong nga gabi gid. Kag dira kay Rical Bono sa kay nato agyan ko sa siyao merangga ginakwa na ginabit ginatutudlo ya radio ya kay Rick Albo sa Repent Marketing sa my corner gid sang kwa na sang Bilyon kag Valeria. Salamat gid Rick Albo ha sang Ray Kaduhado sang Repent Marketing. Salamat gid. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8:45 na makabanan mga katropa. Sa ating mga kautoran, sa ating mga kabinan, kung nagabakal ka mo sa mga produkto sa Yes Holding Incorporated, dakong chance ninyo nga magdaog sa premyo. Kay nag-ayo ka na, may chance ka pa magdaog sa 3,000 pesos kami tindraw, kag may ara pa kami pinabuton sa nga grand draw. Mag-intra ka mo sa Santo na XFM, libu-libong pa premyo. ang inyo sining mga gamiton nga mga purpose sa isa. Amo ning mga sunod Santon Gold Herbal Capsule. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men kag Santon Gold Coffee. Ang inyo sining purpose is isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa inaka-entry, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry, lima ka sachet isang Santon Gold Coffee mga kabayanan mga katropa. Isa inaka-entry mga kabayanan mga katropa. Anong imo ninyo? May sobre kabudra nga puti long ibutang ang purpose sa kuan sa sobre butangan sa papel kag sulatan sa pangalan address contact number pirmahan kag ihulog ina makamenan diri sa drop box sa XFM kag sa XFM sa Negros kay ban dako ang chance ninyo magdaog makamenan sa grand draw kay ini ang Panay Island kag Negros wide na promo lang mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa alas 8:47 na nagpamati ka mga kabayan diri gihapon sa XFM Radio Patrol Iloilo dugang sining mga promo ha. Dari promo nga ang katuyuan diri mga kabayan sa XFM kung nga ang may mga nagasulod na mga commercials mga ka iti nabalaan nyo naman kung ano ang kamaskugon sang XFM diri sa Iloilo. Kag ang inyo suporta man kun nga ang gasulod sa aton diri mga kabayanan. Ang mga commercial kag ang nagapa promo. Ang promo mga kabayanan sang Gold Eagle Burr mga kabayanan, mga katropa no. Ini ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Magbakalang sa Gold Eagle Beer 320ml o kung Gold Eagle King sa inyo soke nga tindahan. Dira kanya kagkay Bingbing, pwede ni Bing sa imutanggi. Ano kayo magbakal gani nga Gold Eagle Beer na kayo ang Tansan. At ito nga, unta lang kung magdaog ko. O, di ba, Bing? Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang sulatan sa pangalan butang mga gamay nga papel. Gamay na sulat inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa drop boxes malapit sa inyong lugar dira sa XFM. Kag dira man makabanan sa Bilba Store sa Barangay Tabok Subaharo, sa BCS Store Barangay San Isidro Haro, kag kada Webes pangponponon ina sang aton iyang team kag sa Biyernes amo ang weekly draw makabanan mga tropa may chance ka mga magdaog sang 3 o sang 5,000 pesos sa weekly draw. Magpamati lang makabanan diri sa XFM o kon i-follow lang ang Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 para mabatian ninyo kung mabalaan ninyo kung sino nagdaog basi isa ka mo sa nagdaog sa atong na promo ang Gold Eagle Beer premium sa Tansan na promo makabayan ng katropa ang weekly prices 5,000 pesos sa grand draw may grocery packages cellphone kag cash prices makabayan ng katropa ang promo hasta pa ini sa February 20, 2027 per DOHFD CFRR permit number 0293 series of 2026. Ang oras makabayan diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:50. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. Sambali Ma'am Mary Ricabar diri sa Florida, USA. Yung good evening, take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Uman sa iyo, Ma'am Mary, ha? Kay nung Lidoy sa Liday Store kay Fidelina ni Haltare kay Freeland dira mayong gabi and happy listening kay Apple Diap Tabataasan mayong gabi kay RB Chris Casires salamat yun Idnapuray kay Nick Espinosa siya mayong gabi katropang Fiboard shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo katropang Fiboard salamat yun dira kay Bingbing kay Nick Espinosa sa Boulevard Molo mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 8:51 na makabinan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes maglabing-labing kamises, ha? Magtumar sang isa kakapsula. Sigurado nga mas manami ang bakod niya relasyon kamises. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka, makabulid pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Pabasatan lang ning parte sa watch list bala sa mga olibaron sa eskwilahan. Kay ang suwestiyon makabalan sa director sa Iloilo Police Prevention Office para nga mamonitor gid la. Kay ban kaskada moon sa mga estudyante sa eskwilahan makabalan sa publikong eskwilahan, tidindik is ang monitor, no? Ang proposal sa Iloilo Police Provincial Office na mahimo sa watch list sa mga olibaron ng kabataan sa eskwilahan. Di-propose ini makabanan ni Colonel Bayani Rizalan sa committee ring na ginpatawag makabanan makatropa ni board member John Mondihar, Committee on Public Order and Security. Daw minabol man sila makabanan makatropa si Engineer Consi board member Mondihar. Kagaya ko na inipasaran sa resolusyon kaya submit makabanan makatropa sa Department of Education. Standby na kamong kabanan sa masunod sining programa ang Fonpal o pod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Boyz Tibor Morales, XFM News!
4: Mga katropa, exciting dito! Oh.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubing buhol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may buhol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong buhol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saltone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang pagpapakis. Nervyoso, bigo, mas nagani kayo ng usang ordinaryong kape. Ito, ang pag-intukan nervyoso.

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May sample ka Vitamin D3 ka pa? Mabilis, malamig na Premium D3 Coffee Mix.
1: Diet na pabawasan.
0: Mix FM.
2: Exciting!
3: Mga katumpa, exciting!

0: and save. System Change. Symptoms present. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ng hapon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship ka lang ng plus blood. Hindi lang ilang high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, armuriput din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaibiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Magkawa naman sa ginawa, early pa.
1: Pero tingas tayo niya
0: nang
1: ba?
0: Nang ugmad naman ni Saguro kaina, the feeling ko, may ginugmad ka?
1: Ugmad?
0: Ah, ungad na lang ha, parang natin.
1: Okay.
0: Good evening, everyone. Welcome to the show. This is...
1: Phone Pal.
0: My name is Katropang Troy Tisoy.
1: And I am Katropang Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. And today is...
1: Today is Manuel Day.
0: September
1: 15.
0: And...
1: 20 and 26.
0: And
1: it's a Tuesday.
0: Yes. Amo na yung tiguluwa sa mga kurimaw.
1: Kabay pa nga. Wala lang tayo mga tuyaw sa ato na.
0: Oo. Tani, nakagawa na sila sa Monday. Since Sunday, sa Monday.
1: Kagabi nga na. Ito mga mga... Ang malungkot na gitla ang mga maligno.
0: Pero the take effect yung naging mga stars yung mga agtang.
1: Ay, correct. Kung Fu Master.
0: Ano na bago ka lang tandukan?
1: Ha?
0: Natandukan. Kabalo ka nung tandok?
1: Anong tandok?
0: Arab lang sungay sa kanding gani.
1: Dason?
0: Tapos, hindi. Ang sa kinagdansang ido, dira na siya ibutang.
1: Nga ako, no?
0: Tapos sup-supon para magwa ang
1: gado.
0: Amo na siya ang mga dinumaan ng pagpati sa mga katigulangan like...
1: Like
0: you.
1: Me. Sunin ko daw.
0: Now you know.
1: Oh, yeah.
0: Ano?
1: 100 days to go.
0: Wala pa ganig. Dali-dali. Kagin, kita mo gina segway na sa Christmas.
1: Oo, oh, okay, sige.
0: Pero lang bala.
1: Oo, ah.
0: Tulad ka lang bala sa akong queuing. Anong ginadali?
1: Kaya ito, baisi mo.
0: Eh, mamanggo, ito ang ganisi mo, ha?
1: Ano?
0: Mapati ka bala nga si Ruben Padilla to ang nag-type sa iyang, ano?
1: Nga?
0: Sa iyang, newsfeed nga Isabina has arrived.
1: Ay, ang boss na si Yaya.
0: Feeling mo siya gimana to nag-type?
1: I think so.
0: Ako hindi ko magpati.
1: Nga aman.
0: Si Mariel tuya.
1: Ay, depende. Sila nga duwa. Total padilyam na sila nga duwa. Dason, gapati ka man nga. Nagambal si Robin Padilyam. Nga, no, nga. Nugay na kamuda iya patukal Christmas song.
0: Nga aman.
1: Kay wala man ako no connection sa ano.
0: Ay, anong labot niya iya? Ma-play pa naman ko subong nga ang ginatapna mo iya.
1: Correct.
0: Oh, may lagi wala akong maginbuto nga senador ba?
1: Dasan may isa ka senador nga hindi ko na ba imitla ang ngalan.
0: Oo oh, nga.
1: Nga sila niya. Ay, ano yung labos ang Christmas song sa rehillion mo?
0: Anong rehillion mo?
1: Rehillion. Hindi pa niya.
0: Oh. Ano ni what? Re?
1: Really? Oh. English song ko na lang.
0: May point man. May point man.
1: Huh?
0: Oo, ano gimana ang kilabtanan sa mga religion?
1: Oo.
0: Hindi ko anong naandan niya sa mga Christians ka nagkapati nga mayara Christmas.
1: Correct.
0: Respetar tayo
1: oo,
0: eh. Kiti, ang pinaka-importante, mayara kita respeto sa isa-isa.
1: Correct.
0: Gani. So, that is why nga... Kung magpinatukar masaya Christmas, bisang kung hindi pa bare months.
1: Correct, iya.
0: Who cares?
1: Oo, ah.
0: Diba?
1: Actually, bala.
0: Gusto lang sila, iya.
1: Paris, bala sa kanta nga, Last Christmas.
0: Mm.
1: Hindi man na iya nga siling Last Christmas, ng Christmas song. Kaya ang lyrics siya sinabala do love song.
0: Last Christmas, I give you my heart.
1: Oh, love song na siya, iya.
0: Kaya lang, may Christmas lang.
1: Kaya lang, mula na.
0: Gina-link na lang dayon sa
1: Christmas.
0: Pero kita naman niya nga nagapati nga may ara sing Christmas, wala man da iya sing bawal nga magpinatukar kita sing Christmas songs.
1: Dabag, upang ko yung kabati, nga ginbawalan.
0: Depende lang na iya sa inyo kung ano trip nyo. Gusto nyo na mag-religious nga mga kanta.
1: Correct.
0: Pwede makamukakreate sa inyo own playlist. Nga kamo lang yung makabati. Kaysa sumong sa kahitik na, pwede man kamo makaprovide sa inyo kagalingon nga earphone.
1: Correct.
0: Nga kamo lang makabati. Kag wala kamo may ma...
1: May masakitan.
0: Wala labot. Wala kamo may ma... Maano bala, ma-imber na sa imo nga tripping.
1: Nan.
0: Kay ti pwede ka daya ka maximum 100% sang volume level sa imo nga earphone o kung headset.
1: Correct, iya.
0: Titrip-trip lang niya.
1: O ti barabarato nga hindi ka na magastuan sa earphone mo.
0: Oo.
1: Bakal ka na lang cotton buds.
0: Most especially ang mga music lovers na. So okay na na si ila kay ti mas pabor sa ila kay nga pwede sila ka create sang ila kog galingon nga playlist para ma-enjoy nila ang music nga kinatawag because music is
1: a universal language.
0: No, music is life.
1: Nah.
0: Without music,
1: without music we are not here.
0: No, there's no life.
1: We are not here, guys.
0: Pwede ba na naman? Baliktad, baliktad lang, Gi.
1: O, sige, ah.
0: O, sige na. Welcome na tanan ng mga tech on duty. Kaya naka-hook up na sa phone pala ng programa. Bo, grabe. Nagapangunag, Gi, Jepermi, ang technicians ang XFM Iloilo.
1: Ba?
0: Active-active. Gin sila yung mag-connect via satellite.
1: Wow.
0: O, ang aton nga on duty nga tech sa XFM Iloilo, 100.7, no other than katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Final answer.
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay, XFM 87.5. Kag Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Eskalante. Pilay mo sala?
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon sala.
0: Baduwa lang sa alaw sa bono.
1: Baduwa lang.
0: Naganuto na gin sa kadugayon. Pila ka nadigan ni katuig?
1: Manog isa.
0: Maisa na guro.
1: Manog gani.
0: Or nakaisa na gin?
1: Sa September 18.
0: Pila na kalalaki mo na isahan?
1: Dire.
0: Oo.
1: Pila na sila man.
0: Hindi mo na maisip?
1: Hindi na.
0: Tagpila-pila man ang talent fee. Tagpila-pila ang talent fee.
1: Depende.
0: Oo. Maximum, pilang budget?
1: 1 pip. Daw si Ate Guy ba? 1 pip.
0: XFM call and text line.
1: 0912-0076-7933.
0: And 0915-831-1431. Nari na ginahulat mo? How many days before Christmas?
1: 100 days.
0: 100 days, 2 hours, and 28 minutes before
1: Christmas.
0: Merry Christmas.

0: Dahil may katuwang ka, ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract. Ilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients. Para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangustin, moringa at soya. May antioxidants at may plant coffee. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Softgel para sa malakas na buto. Premium B3, matibay na immune system. Premium B3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium B3, ang vitamin B3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium B3, ang vitamin B3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating bigas? Yung konting gembot lang ay bigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking bigasin. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo resibon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayumi na balaan.
4: Good. Mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, para sa iban.
6: XFM.
7: Mga tropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasites ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Saltone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at tinatamis ng stevia na nakita sa pag-aral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Po, si Isel Komplikado, Balog Antiques. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikarya o pagkalanakit sa akong liyo. This is a pain gid ang sandigan. Puso bragid ka sakit. Bakya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Makalis na po!
13: XFM.
14: Patawa mo!
12: Exciting!
15: Mga katupa, exciting!

0: testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan lang na parang normal siya. Natakan ba yung matakot na tayo? Nag-mintinansa mo lang 10 gold, 20 kilo talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-mintinansa ako lang 10 gold.
0: Sample Plus Gold. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu sa Cavite. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit kong sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. Gaganda ka pa. Kape na may natural energy boost.

0: FMX, magbibili sa inyong mga sinting butiga. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
1: Ilang araw na di ako umihilo, doon pala problema ako sa mata. May binocular funding ito. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan kung okay ulit ako. Salamat Vision X Plus, ako si Micaela Diligid.
0: Vision X Plus, epektibo, magbibili sa mga butiga.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong TCO at mui na oil. Premium D3.
3: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ang sinubin, isang certified Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement. Fullman, magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, buwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement. Fullman, para sa mga lalaki, di gasin.
5: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sa traidor. Pinangginatiraya ka, no! Patalikod!

0: dili mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, diri yo.
0: Ay, dali na.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
0: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Santan Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Santan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santan Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
6: ang sakit.
4: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, galang pain, fast and safe. Assist pain, symptoms persist, consult your doctor. Assist pain, bibili sa mga butika.
7: Pag-diet na pabuwasa.
4: XFM.
8: Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix, okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man, kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na Lutein.

0: Ito na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Yan na, Miggis!
3: Santan Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: kerosene ang ating immune system araw-araw. Magsang Zone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Zone Plus Gold? Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Zone Plus Gold? Mambibili sa inyong SB Butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Nervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Iwas naman namit ang sabon. Collagen kaglatatayo. Ang pahubin pa siya ng world.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
2: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tiga asin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sunfin Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfin Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
3: Sunfin Plus Herbal Soap. Kamit na! Sunfin Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Oo, gusto mo yung isa ka profesyon. Bakit sa mga mga kain, hindi na may ikaw ang sakit sa akong kalawasan. Ngayon, magpapamulan ang panahing na pagkos mula sa Sister Pain para dirigyaritso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Robert Samtang. Wala mo kapamangkot sa akon kung ano kagnaan naghubin kag nangkuti ko. Hambal ko kapangati man lang ko. Ape nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Tugod-tugong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3.
3: Posihisil na siya sa una. Ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, asun sa nga conscience. Isa ka pala mo kapako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gira nga akong tumatsyag. Wala na kong gasuka-suka. Wala naman kong ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samphone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher.
5: Sobrang stress lagi ako sa klase.
4: Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tayo sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pay.

0: Live testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumanggin niya yung barikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, pinasalban na ng random kagawang kondisyon ng karangan ko, subok sa akin yung camping club ko.
0: Mabibili sa inyong mga saging mutiga.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinisit until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am sure.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muling gaoil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare.
4: Psst. Pare.
3: Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Soap and Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Soap and Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Soap and Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Soap and Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisa Liz. And I'm proud Sister Pain Minister. For one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba niya nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbat niya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Tom Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sa Tom Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo, sige tingog na putas, pagkanog nga mataas, antioxidant.
0: Sa Tom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yun ako, nagaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea,
3: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santone Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni guru ay. Kami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, oh, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko nag-huben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gitbala. Tingin tagli mo bayad sa kusyon mo?
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako sa Ibon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong nga-tribe. Side sa akit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Bibili sa mga butika.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santong Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko mapaborito ng kape, ang mga Santong Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor at ang nagustuhan kong yudya sa Santong Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. So bagay ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakas ng collagen kag glutathione.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santong Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: alam niyo ba na lahat ng tumutubong jugol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may gugol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong gugol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzatone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magtape ka na. May Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Dami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
5: Ay, oo eh! Ako paya! Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tingin taglit mo bayad sa kusyon mo?
4: Oh, galit. Diri yun.

0: sakit ng katawan?
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Yaga, Elban Boy na siya po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong atritis. Sahit sa akit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig ng madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog ang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nyo naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc RG Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, naku, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating po mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at inga mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibig sa inyong nasa biotika.
5: Secret of Health. Health Info.
3: Health info ko nga tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Ating po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na nasa ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman ito, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa ating pong pangangatawan, anong mga na-damage nito at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So, pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan. So, sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes.
4: Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So, yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system, tinatawag. So, yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na ito, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo yun. Yung pituitary gland, ay tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release ng hormone na tinatawag na growth hormone, so GH. Ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-usapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa. Mm-hmm. Sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo. Kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon na abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Yung mga ganun. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang nagihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matandaan kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun daw.
4: Oo, sobrang laki.
3: Hindi proportionate yung...
4: Hindi proportion. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso. Oh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto doon sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita niyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth, ano? kahit na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, nangihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung kakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga ito ay apekto ito ng hormone, ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal, ano, at pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. Kasi mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po yung nakakaranas, ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan na ipunta na kagad, ano? Sa inyo po mga kakilala ng mga doktor, or pwede kagad pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin po mga Yes Talk Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag na akong patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit do kanina, no, yung mga komplikasyon, yun yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanang may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
3: mm-hmm,
4: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Magbibigay talaga ito ng piligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Mm-hmm. Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan.
3: Mm-hmm.
4: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Lahat yan mga, mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So, in hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya, iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So, itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat doon, ha. Sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever mayroon kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinususpesyal nyo yung pangangatuan nyo na mayroon ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan. Para ma-ano yun siya, ma-ano talaga, pinpoint, ano? Mm-hmm. Pwede magpa-suri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pag-aabutan.
4: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland din.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog na maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun yun. Oo, kaya kailangan talagang balansi po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo po malimutan isabay sa inyo pong lifestyle. Ano? Ito, Panginoon, mga ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Especially yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan. No? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan iwasan po yan, araw-araw uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C with Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang Alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: team. Santon Vitamin C, ang Alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang po tayo sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami na yung magkaka-sore eyes ngayon eh.
4: Lalo na may summer. Maraming sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng resulta sa iritasyon ng ating mga mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. May ito ay nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may matinding discomfort. Oh. Mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, minum po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kumpleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganyan sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong mga mata, inuman niyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong mga lugar.
2: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No? Mm-hmm. Tama natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, no? Pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually, hindi naman to cancer pero benign na nabukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng magkukos ito ng overstimulation. Kaya hindi nagkakaroon. Yung pituitary gland, growth hormone ang pinuproduce yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may, ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome, o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat, at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay merong cancer sa baga, o meron kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina, pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng mag-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuha ng nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos ang tataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka, hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Affordable,
4: di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit. Na parang hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
3: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, makita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
3: Nako.
4: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng iyong kalusugan, ay siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yours to Health para makasigurado po mga kaibigan. Yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan, ginagamit po yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganun produkto. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka pong hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha? Ayon sa mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Cellphone Plus Cold.
8: Walang dabagan sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi lang po ako nang ininom ng Cellphone Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Cellphone Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson ng Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, wala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Cellphone Plus Gold. Kahit po tuyat ako, sir, hindi ako niya, malakas po ako.
7: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Cellphone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Kare. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabal ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay. Ano? Mm. Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakang maganda po, mas mainam ng nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, hindi ka suffer sa ganitong uri po ng karamdaman. Iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado may bigat po ng mga trabaho. Since yung pangamuwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng
4: nakuyari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka nadoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute.
3: Yes,
4: okay, pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may beneficyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh, meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin, kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki na medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Una-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
3: Yes, so.
4: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Mm-hmm. So, yung ba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients, papasok sa inyo pong pangangatawan. No? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin, kung gusto yung pumapanatili, yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So mga kababayan, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, yung mga usong-usong ngayon, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano? Para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Dok, no? Walang po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Dok. Yan si Dok Al Jubakla, ating mga certified naturopathic practitioner. Yan si pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapalang bukas po muli, ha, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Medium Double Gap, The Secret of Health.

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dilim at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and trusted, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Mag-help ang pag-uusapan. Prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Kare. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maga. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Mga oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zantone Plus Herbal Soap. Hindi na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na nating winner sa atong weekly draw sang Zantone and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Gary Merasol sang Barangay Tabok Suba, Haraw, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM pagkay Dr. Revelito Roy sa akong naradagan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inraman sa Zantone tag XFM libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly

0: ang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. 1 booster sa Santon Gold Capsule, 1 booster sa Premium V3 Soft Gel Capsule, 1 booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Produce CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Good, mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

Mangaga Pilipinas, mangaga Western Visayas. Sini ang Pilipinas. Exciting Pilipinas program ng Abian sa ato nga pagpangaragad fetsa Jesus sa iskita subong sa bulan sang Setyembre. Adlaw kita nga Merkoles mga Abian, kadami sang ato nga aga subong, wala sang ulan. Limpyong dalan. Matugnaw ang huyop sang hangin. Bugtaw ta sa aga, dapat pasalamat kita dayon sa aton Ginoo nga nakabugtaw pa kita. What a beautiful morning mga Abian subong aga, malamig-lamig ang huyop sang hangin. Itubtob na ini mabian ang pagtulutugnaw sang panahon para sa Nobyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, no? Nagasugod na ang ginatawag naton nga rainy season, lakon nagsugod na gani. Wet season, so ining malamig-lamig matulutugnaw gawa nga panahon, tubtob na ni sa bulan sang Enero sa 2027. Sa iban nga mga nasyon nga may mga apat ka mga seasons, subong sa Amerika, sugod naman ang fall nila eh. Agosto, abi ang ilang pinaka-peak season sa ilang summer season. Pero dili sa ilo, mabatsagan nato ng pagtugnaw sang panahon nami ang aton kaagahon, nami itimplas ang kape, santon plus coffee mix mga abian. Na may mangustin kag moringa, may suya powder drink mix sa muning pinakamanamit na kaping imno naton sa sining matinion na medyo matulutugnaw ang huyop sang hangin. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Manami lang ni ko na morning panahon magapabilin tubtub sa hapon. Eh bala ka manigaguba lang ang adlaw ta. Gakumod lang kita kung maka-experience naman kita sang brownout bala. Balaw ka mo mga katrupa nga wala pa sang solusyon gid. Bilog na Pilipinas ang ginatawag naton nga rotational brownout diri sa aton. Wala pa sang patod nga katapusan sang aton nga pagsuffer, pag-experyensya sang rotational brownout mga abyan, hindi mapaktan nga oras, hindi mapaktan nga lugar. Ginabulas-bulas lang ba kung sa dry apa. So ang Visayas region mga abyan, may posibilidad nga magapadayon sa pagsupir sang power supply shortage na ato nabatsagan any time of the day. Mabatsagan gyapon ato ninisuno sa kay Secretary Sharon Garin tubtub sa 2028 nga wala pa sang ginatanaw nga long term solution ang gobyerno sang Pilipinas. Maybe duga ng mga power plants. Pero mga temporary solusyon nga ni katulad sa mga pagdugang sang power plants, mga hindi man gid ni magagakulugan nga makaangkon kita sang stabilize kun stable nga electricity supply mga katrupa tugtob sa 2028. So i-condition na ninyo nga daan ang inyo nga mga paminsaron nga hindi pa kita maka ang konsang bastante ng supply sang kurintina, the world's tub-tub sa 2028 pa kita magapadayon sa pag-experyensya sang mga power supply shortage or rotational brownout every now and then. Mahimo sa aton nga lugar subong, mahimo sa lugar naman sang kakilala ta sunod nga mainuras rotational brownout eh. No? Amoy ni mga bilisa sa mga ginangko natin nga problema subong. In the meantime, ang Department of Energy nagapangita man sa mga temporary nga mga solusyon. Katulad abis ang battery storage, nga mga facilities, siguro mga power barges, nga makapa-ulumpaw lang, makapalipot-lipot sang power brownout. Pinpayag sang sekretary sang Department of Energy nga ang short-term intervention mga abyan hindi gid man ini maka padula no sang sufrir naton nga mga brownout. Di amuna hindi na kamo nagi kumod kay wala pa sang solusyon subong ang national government naton kun paano makaangkon sang tayuyon nga supply sang kuryente. Amuna iban sa aton exciting Exciting. Si bisan medyo mahal-mahal ti mapatakod sang solar panel para wala untat ang kuryente.
O, kilag din subong sa mga kagahon na mga aga, may mga brownout, kinikid man tamaan kainit pa. Pero kung mga noontime, pag wala mga bensang kuryente, ti mapilitan kagid magpamol. O makapapulpabugnaw ka dito, galang dito sa mall, mga abyan, hindi man mahimo nga hindi ka makagasto blah, no? Kung sa bagay, yung pinakabarato, pinakamakini nga pag mga pangginawi sa mall, mga abyan mo, ang window shopping. Window shopping lang, oh. Talatandain lang nga na yung luyag mo baklon. Na magambal ka nga muling. May shopping, may dining, no? May bakal-bakal, may kaon-kaon. Ano mo namang saktong meaning sa muling, eh. Lagaw-lagaw ka sa mall, kaya may baklon ka, may kaunon ka. Pero kung window shopping ka, talatanaw-tanaw ka lang. Silisidding-sidding ka lang, anay. Talatandain lang, anay, ng mga kursunada mo, blah, kagsulusuptan. Amo na, kung wala mo lang ka mo awards, hindi lang ka mo magpamol, kayo maglangot lang kaalag nyo to. Kanto lang tanay sa Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market, pulo pa nga pito. Actually namin ang kape sa mga pampublikong merkado, ah. Ha? Mga native, kag mga barako nga kape. Ano ginyang mga kape da sa mulaw? Dito sa pampublikong merkado, may kape ka na. May musika ka pa. Oh, may basking-basking to mo. Ining nagakanta bla sa kapihan na may ginhomeland nga kararaw or kalo o bag sa tubang niya. Mga baskers sila. Basking ang tawag sila. Pero sila mga singers, mga baskers. Basking da katulupang dyan niya. Pahatag ka lang da. Basking pila lang. Basking pila lang atag mo, okay na. Ang ini nga bahin, mga biyan ang inadunong sa inyo sang santon, vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, ang muna nga dapat magtumar kita sang vitamin C nga aga pa. Para hindi kita pagtapikan sang balatian nga uso sumong ang ubo, sip-on kag trangkaso. Isan sa mga adult sumong nga muning uso. Bangod mabiyan sang pagbaylo-baylo balasang panahon. During daytime, medyo umainit ang panahon, no? Kag sa gabi, kag sa kaagahon, medyo matugnaw nga ang panahon. So ang pagligwat-ligwat sang klima, mga biyan, may mo nga makadala sang trangkaso kung medyo mahina lang ang imo nga immune system. That is why, subong, bisan wala pa ka mo makapamahaw, dapat magtumar na kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Hindi maghapdi o kung maghilab ang inyong sulok-sulok kay alkaline-based ini. Bata o kuntigulang, sa mga kabataan, subong usugid ang trangkaso. Sa mga ospital natin, sa Kabanuanan, sa mga public hospitals, usong trangkaso sa mga kabataan. So, pem na ninyo, halongin ninyo kabataan, dapat antis magwa sa puluyan. Kumplito gid sang kaputi pa yung kagiban pa. Kagpaim nun sila sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na, may trabaho sa bungad na mga piyan sa ato nga pagpangalagad. Magapasiplat kita sang atong kasaysayan, kung ano na pagkit sa atong kasaysayan, kung ano nga natabo sa dong mga tiniong sa karon nga adlaw. Makakuha kita din isang maayong pagtulunan, mga inspiring stories, mga abyan, sa atong nga pagpasiplat sa atong nga kasaysayan. Kaya balo ka mo sa atong 1991, September 16, ha? Sinigid nga adlaw, September 16 sa atong 1991, gin-reject mga abyan ang US military bases. Kung madumduman pa ninyo, sa atong 1991, ang Senado, ang Kongreso kag ang Senado nagbutar 12-11 pabor sa pag-reject mabiyan sang paglagda sang panibag-o naman nga kasugtanan sa tunga sang Pilipinas kag Amerika sa pagpahamtang sang ilang military bases sa pungsod Pilipinas. Ang pagdumili, pagpauntat na sang presensya sang US military diri sa Pilipinas. Lakip na ang ila nga mga facilities. At the time, mga abyan, nagtakop, kagwala na marinyo pa ang tuyo kundani sa Amerika na magpamtang pa sang ila nga military facilities sa Pilipinas. Nagtakop ng atong US MBA.
US Military Bases Agreement. Ambal sa ibang kung wala lang to gintakop, kaginsigil ang gihapon ang presensya sa US Military Facilities sa Pilipinas. Basi wala kita ginabuli sa China subong. Basi wala kita gina tami-tami sa China subong. Basi wala gina bumba sa water cannon ang aton nga mga Philippine Coast Guard member, Philippine Navy member, kagang aton nga mga mangiisda nga nagapangisda dito mga abyan sa West Philippine Sea, no? Kaya wala na dire mga abyan ang US military bases o US military facilities sa Pilipinas. Amo na nga medyo gatsiman ang mga Chinese nga magpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Sinigid nga adlaw eh, September 16, 1991, ginreject sang Pilipinas ang tuyo kuntani sang Amerika nga magpadayon pa sa ila sininga pagpahantang sang ilang US military facilities and bases diri sa pungsod Pilipinas. Tihay wa Aiden. Sadto nga matinion sang ara pang US military bases, lakip ang mga US military facilities. Da wala man kita ginatami-tami sang Chinese. Ilabi na sa aton nga West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal, ang Spratlys, Group of Islands, no? Da wala kita makabati, gawa nga ginatami-tami kita sang China. Daring subong wala na di ang Amerika eh. Wala na gawas ang makita nga presensya sa mga US vessel o US Navy nga nagalibot-libot sa aton nga palibot, Philippine Territory, Philippine Sea. Gamo na nga medyo nagaisog ang China subong. Ang ini nga musika ginahalad naton sa aton nga mga katapo sang Philippine Navy nga kabay pa bisan wala na sang US military bases, wala may US military presence and facilities sa Pilipinas, kabay pa nga mangin maukod kag magampanan sang aton nga Philippine Navy ang aton nga palibot, ang aton nga territorial sea. Go!

0: Oras madan sa Pilipinas, eksakto na alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa hindi nga bahay mga bayan, inadulong sa inyo. Sa ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo nagapapukaw sa nagakatulog na nga si John John. Nagakalipat na sa iya isa ka obligasyon magluwas sa pagpangihi. Sa mga ka-tropa natin nga nagaproblema sa ilasining alaga nga nagatinamad na nga masami na lang nga nagaduko. Ang Yeast Health Incorporated nag-manufacture mga biyansang Turbo Dietary Supplement for Men na may makakaglabuwas ka nga amo hindi duha ka mga main ingredients mga biyan nga nagapapukaw. Nagapabalik sa nagakayabang performance sa kama ni John John. Nagapabalik sa mabakod nga panindugan. Kag nagapabalik sa malawig nga standing ovation. Wala sang side effects. Natural ini mga biyan 100%. Kag wala ini mabiyan sang malaing efekto sa lawas. So side effects, magluwas lamang sa frontal effects. Tumaroon ini mga katropa 30 minutos antes ang inyong labing-labing sa inyong partner. Kaya dira nyo ginbabatsyagan ang kabagsik si Ning Turbo Dietary Supplement for Men. Nga garantisado na, kag tested and proven na sa mga katropa natin nga nagasufrir mga biyan sang paghina sang ilang alaga. Patin duga liwat ang bandera. Dugay pa na. No? Ibalik ang nagakayabang performance sa kama. Kagalakip din mga biyan, ibalik ang sigla sang pag-updanay ninyo bala ni partner ninyo. No? Agod to nga magbalik ang intimate relationship ninyo sang inyo nga partner. Amo lang niya solusyon eh. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Pasiplat kitabi sa mga nagapangunang balita nasyonal subong, antes kita maghatag commercial, kay sa mga balita subong nasyonal nga mapagkit o kung mabasahan ninyo sa mga national dailies karon. Pero inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas, dito sa XFM. Exciting! Ang Radio Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo ng mga radio on FM band. Nakaibalo ka mo mga katrupa, nag-issue na sa subpoena ang Department of Justice para sa kay Senador Robin Padilla. Ini ang may angot sa reklamo nga obstruction of justice, obstruction of apprehension, kag prosecution of criminal offenders. Nagugat ini mga abyan kung madumduman pa ninyo sa ginpahayag bala to nga pagbulig bala ni Robin Padilla nga makapalagyo si Senador Bato de la Rosa sa tong bulan sang Mayo. Sang gingamit bala dito ang isa sa mga exit points sang Senate building na gingamit tong Fortuner bala ni Robin Padilla nga ginpasakyan kay Senator Bato de la Rosa sa pagpalagyo. So ginmanduan ang senador nga magatubang subong sa Department of Justice sa panel of prosecutors sa September 25. Tub-tub October 9, ipatag niya. Ipaidalam sa saan investigasyon, ino. Kay siya man mismo nag-ako to, eh, nga iya salakyan ang gingamit, bro. Nga sakyan ni Senator Bato de la Rosa. Itong ginaayam na bla si Senator de la Rosa sang mga otoridad, kahit may search, may warrant of arrest na mohgikan sa ICC. Si Senator Robin Padilla kay Miguel sila nag-ako nga iatogin man sa lakyan. Tiyamo man ni kay Senator Rodanti Marculita bilang nag-ako man siya nga nagbaton siya sang 75 million pesos nga donation ko no sang iya sini nga mga abyan during kampanya sa niya sa pagkasenador sa tung 2025 nga eleksyon nga wala niya madeklarar mga abyan sa iya sini nga sal-in. Plunder man yung kaso. Ang isda ko nun, hindi mo mahulik sa ikog eh, kundi sa bakba. Eh, muning isa sa pinakadako mga isda, one of the big fishes. Bow fishes. One of the big fish, mga biyansang administrasyon ni Bongbong Marcos nga napriso na. De, of course, ara man da si Senador Jinggo Estrada. Hindi nag-iisa si Senador Marcoleta. Padayon gihapon, mga biyan, nga apat ang hindi na maka-attend pa sa sesyon sang Senado kag sumuman mga katrupa sa impeachment trial. Senator Jinggo Estrada, Marcoleta, Loren Legarda, Pato de la Rosa. Di ambang si Iman, basi mabuhinan pagib ang mga senador nga hindi makatambong sa sesyon kung sa impeachment trial. Basi gina tumod nila sinidri si Senator Ruben Padilla. Grabe nga daan si Senator Ruben Padilla magpulo pamangkot mo doon. Sobra pa sa, ano, sa abogado mo, no? Nagpulo pang dyan namin. Ito, ay. Kung ikaw pamangkot niya doon, hindi ka man kasabat, pro. So, hindi ka man kasabat sa mga pamangkot niya, pro. 6 minutes after 5 o'clock, mga bina natong oras. Managtag kita na yung kwarta. Mga bina, magpasakop ka mo. Kaysa September 27. Ah, September 27, mga bina, ngagawgit ka mo. Basi, isa ka mo sa mangin mapararon nga tagdawg sa mga major prices natong mga bina diri sa XFM. Sa XFM, ang santong libo-libong papremyo, no? Kay mga katropa, pagahiwato na ang grand draw sa September 27 sang aton nga santon ng XFM libo-libong papremyo. So hingagaw kamo, may ara pa kamo tsansa, kay balo kamo, may 50,000 pesos nga naghulat bilang first prize sa aton nga grand draw, may 30,000 pesos bilang second prize, kag may ara kita 20,000 pesos bilang third prize. Napulo ka mga consolation prizes ipinagtag naton sa inyo nga tag 3,000 pesos. So hingagaw kay sa September 27 ang aton nga grand draw. Magbaka lamang sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. May ara pa kay gayunan, kag may oras pa mga bin, hingagaw ha. Pero may ara pa kita nga weekly raffle draw mga bin antes ang aton nga grand draw. Gani, magbakal na sa mga produkto nga gin pang-mentioner natin sa mga butika malapit sa inyong lugar. Isulat ang ini nga mga entry mga byan, o kung isulod ang ini nga mga entry sa isa ka sobre nga puti. Butangan sa inyo pangalan, address, contact number kag gapirmahan. Ihulog mga byan sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan-tanan nga XFM stations nationwide. Diri sa Region 6, may ara kita mga XFM stations sa Negros Island Region. Kag may ara kita diri mga byan sa bilog nga isla sang Panay. Diri sa XFM Iloilo, nahamtang kita diri mga byan sa lot number 13, lot number 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Distrito sang Haro. Ang ihatag ta sa inyong landmark para makahulog kamo sa inyong mga entry sa amon nga drop box sa amo ang Iloilo Supermart, Tabuk Suba Haro Branch. Sa Tabuk siya sina mga bin, pangitaon nyo lang ang bangga o kun ang kalsada nga may pangalan nga Solomon Integrated School. Dira kamo sunod sa una nga bangga sa wala, liko kamo kag magtulot ang la kay makita ninyo ang antena sang amon nga istasyon. Proceed kamo diri, may color green nga gate. Kaway-kaway lang kamo kay automatic na magbukas ang remote control nga gate. Diri ang may ara kita diri nga drop box para sa inyo kahigayunan nga makaangkon sang mga dalagko nga padya sa santon ng XFM libo-libong papremyo. Pero mga byan, agot to nga makumpleto pagigkag madugang-dugangan ang inyo pagkakabihon nga cash mga byan. Nagapadayon paghihapon subong ang aton nga promo sang Gold Eagle Beer mga abyan. Nakibala ko mo ang Gold Eagle Beer, padayon pa nga nagapanagtagman sang kwarta, pinagi sa ilang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbaka lamang o sa inyo okasyon, kung guluyag ninyo magmamam, drink moderately. Magbaka sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isunod man ang Tansan sa puti nga sobre. Isulat ang pangalan, edad, address, kag ang inyong contact number, lakip na ang pangalan, mga abyansang tindahan, ng inyong ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong mga lugar, katulad sa XFM 100.7 Iloilo Station. Pwede man diri kamo kahulog. Kaya kita ang ginpahamtang drop box sa Vilma Store, Barangay Tabuk, Subaharo. Siyudad sa Iloilo, may harapagit kita dira isa BCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Kada Huwebes ginakulikta ang ini nga mga tansan. So dapat pa lang kung mahimo pagka Miyerkules pa lang na panghulog na ninyo ang inyo nga mga entries. Kaya ginahiwat ang raffle, ang weekly raffle draw kada Biyernes. Bantayin ninyo, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kundi i-follow up, kundi follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, ini yung mga Facebook pages natin mga bian, para sa announcement of winners. May igapanagtag-tag 5,000 ka pesos bilang weekly prize. Pero sige-sige lang, kung hindi ka mo magabutan mga abyan, sige-sige lang pagbakal sang Gold Eagle Beer, tipunon ang tansan, kagihulog ang entry, kay may ara pa ka mo tsansa nga magabutan sa Grand Draw. May nagahulat ng mga grocery packages, may cellphones, may mga cash prizes pa sa Grand Draw. Magatakop ang inyong promo sa Pebrero 20, 2027.
1: Exciting! Pilipinas!
0: Mga byan, dugang pa nga pagpasiplat natin sa mga balita lokal kag nasyonal. Pero antes ang atong pagpadayon sa paghatag sa mga inspiring stories, exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon. Magabalik kita pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdom.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangagarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kung tuat ni Samo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tinggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bakret. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang minimum ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.

0: fast and safe. Sister K. Symptoms present. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Pa-college na ko.
0: X FM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Para si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santong Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang Queenie sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko doon pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi, Queenie adlaw adlaw. Tuod gid man, hagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malalit na sabor.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santong Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santong Plus Coffee ka na. Santong Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabong paningin ko right after mahulog ako sa muto. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiras talaga kami sa mga matataong lugar kasi napakatamis sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: oras, mga katropa, 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Iningabahan ka na dulong sa inyo. Sa ang Premium D3, ang Premium D3 Mabian may Moringa Oil Extract, may Virgin Coconut Oil, kag may Vitamin D3, ang vitamina nga makuha nato nagikan sa silos ng adlaw. O galing Mabian, medyo masakit-sakit man ang init, alin last 10, tubtub last 12 sa aga, kung tubtub last 12 sa hapon, kaya muning kipinaka-epektibo nga silaks ang adlaw. Gamaan ko nato ng Vitamin D3. Amoy na ang rason kung nga ang Yes to Health Incorporated mga Mabian nag-manufacture. Nag-produce ang Premium D3 nga mabakas kag maisog mamatay sa mga viruses kag sa mga bakterya sa atong lawas. Kag may vitamin D3 pa. Nga amoy ni Mabian ang nagapahinay sa pagkolorinot sa atong panit. Kabel ka mo Mabian sa Premium D3. May kapasidad din sa pagguba sa pagpatay sa mga viruses sa atong lawas eh, no? May araman nining anti-fungal, kag anti-inflammatory properties, ang Moringa Oil Extract sa Premium D3, may vitamina, minerals, protina, kag may shintoges kasahay isang antioxidant. Nga mo ini ang nagapadelay, nagapakuri, nagapahinay, sang pagkuris-kuris, kolorinot, pagyukot-yukot sa atong panit. Nagapabilin mabian nga hugot ang atong panit sa Premium D3. Pabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Ma-report kita Mabian na nagikan sa kay katrupang Febby Borges Morales nga nagapayag may watch list sa mga estudyante sa mga public schools nga at risk in suggestion ni Police Colonel Rizalan. Wow na ito ng report ni katrupang Febby Borges Morales. Katrupang Borges, sa report, please come in.
1: O sana watch list sa Gigantes Public School na atreska ginpaboran ni Board Member John Mondihara. Ginsuwestiyon ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalana sa Committee on Public Order and Security nga mahimo sa watch list sa children atreska agod mapos na pagmonitor sa mga estudyante nga may problema sa pamatasan na. Nagpatawag sa committee hearing si Mondiar kasunod sa Yapi Village Speech nga may tigulong alarming shooting incident in school kaginimbitar ang mga Department of Education Division of Iloilo Officials sa Iloilo Police Provincial Office kag representative sa Iloilo Provincial Government na in charge sa education.
2: Ginpayag naman ni Board Member Jun Mondial, Chairman sa Committee on Public Order and Security, na maayo ang suggestion ni Rasalan kag iya iniilakip sa iya rekomendasyon sa iya committee report kag himuan sa resolusyon kag ipasa ini sa Department of Education Division of Iloilo.
3: Sa atong provincial police director na si Colonel Rasalan na dapat may ara sa master list sa sa nga section rin at rest, no? Mga eskwelahan naton. Sa ano pala mismo sa kwarto, may baluan na kung sino ang dapat na masinig natin children at rest, kung computers at rest, kaya ito kilala mo na isang teacher ang ilang mga dugan man inuklanay nila sa classroom. Magalaman nila, makiimbus na sila sa lista kung sino ang dapat na daw dapat i-monitor, i-closely monitor ng mga pupils dara sa eskwelahan.
2: Ang ining nga balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus Premium D3, Contourbo Dietary Supplement for Men para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iriido ako sa Katupang TV, Voice of Morales, XFM News.

oras, mga abyan, 29 minutos na ang nakaligad sa takna na lasing saga. Okay man nga mga susyo, no? Okay ba lang mo ang pag-prevent sa sining mga shooting incidents sa eskulahan na nag-involve, mga abyan, sa mga pamatanon? Isa sa mga gina-suggest din mati na mo ang pagdugang sa mga security personnel, no? Sa mga public school naton na actually hindi man lang public school, ah, isang pa private gani. May mga estudyante man nga at risk, no? Pagdugang sa mga security personnel, pagdugang sa mga equipment o kung security equipment katulad sa mga detectors, no? Kag ang isa pa sa mga problema, ilabi na sa mga public schools, mga abyan mo ang kakulang sa guidance counselor, no? Ining dapat may mental and psychology intervention ng aton nga mga eskulahan. Di karamo-damo sa public schools sa Pilipinas, pero kulang kita sa mga guidance counselor. Ining ma-prevent bala, tinagi sa pag-advise mga abyan, ma-prevent ang nagalala ng mental condition sa isa ka bata. Kaya muna sila ang prone, mga abyan, sa maghimo sa mga violent actions, mga pagpangbuli, o kung iban ganis ni, malalagid ga pangluthang, no? So, iban ba na, mga abyan, nga samtang makita nga may problema sa pagbinatasan, hindi lang kita kutob sa listahanay. Dapat maging proactive lah, no? Laygayan dayo na, ipatawag din ginikanan, and at the same time, mag-intervene, mga abyan, ang mga guidance counselors. Galing kulang gid ang mga guidance counselors naton sa mga pampubliko ng mga eskwelahan nationwide. Magakuha kita sa mga nagapuna nga balita, rigikan sa aton nga news center, mga abyan. Sa mga balita nasyonal, kay Balukamogin presentar na kagin busi-si isang prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ang mga negosyo nga ginapanagiyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakalista man sa iya sining salin. Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Ginpahayag ni Attorney Karen Bato, ang officer in charge ng Central Records Division, mga katrupa, sa Office of the Ombudsman, nga wala sang indeklara nga kapital si Duterte sa pila sini ka mga negosyo sa tung 2007. Lakip sa ginpatpat ni Karen Bato, mga abyan, nga mga business interest ni Vice President Sara Duterte kagbana nga sa Attorney Manscarpio ang halin sang 2022 tubtub 2025 kasunod sang pagdaog niya bilang Vice Presidente. So no, mabiyan sa kay Karen Bato nga wala man sang may na-deklarar nga acquisition cost sa 2024 kag 2025 nga statement of assets and liabilities sang aton nga Vice Presidente. Exciting Pilipinas. Exciting. Kay balo kamo mga katrupa, ginpahayag man sa itong nagligad nga adlaw sang anay sandigan presiding justice nga si Amparo Kabutahitang, maabyan, nga ang pag-angkon sang hindi mapaathag nga manggad sang isa ka elected official, mga abyan, mahimo nga mangin balasihan para sa iya sini nga pagpahalin sa pwesto, no? Kung madumduman pa ninyo si ika-24 kadlaw na nga impeachment trial, naghatag sang testimonya bala si Kabutahitang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa diin, mga abyan, ginasabat niya ang pamangkot bilang eksperto sa public accountability kag sa mga kasuguan kontra corruption, kalakip ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Civil Forfeiture Law, kagkasuguan, mga abyan, nga nagasakop sang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kung pa banumduman pa ninyo bilang recap, ginpahayag ni House Prosecutor

0: testigo si Kabutahitang. Agod na nag-aatag maabyan sang maathag nga mga informasyon ang aton nga publiko kag ang aton nga mga senator judges sang mga legal points kung paano ginausisa maabyan sang anti-graft court ang mga ebidensya may kaangtanan sa mga properties, mga manggad, kagiban pa mga byan nga nakuha sang mga public official, elected official, samtang ara sila mga katrupa sa posisyon o sa pwesto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala sa payang nga ginapamatukan ini sang defense team o kung defense panel ang pag-atubang ni Kabutahitang. Nag-desisyon man ng impeachment court pinagi sa kay presiding officer Senator Francis Escudero nga hindi magtistigo si Tang nanunod sa mga partikular nga aligasyon nga ginapangatubang nga ginapresenta sa prosecution, no? Ang iya lamang sa nga expertise ang ginabusi si ang iya ginakuha. Kaya balo ko mo sa iya sininga direct examination, yun paayag ni Tang Maabyan nga ang isa ka public official bilang nagaservisyo publiko. Kung mapamatudan niya, hindi niya mapatag ang iya sininga manggad kag mga propiedad. Mahimo ini Maabyan nga makapahalin sa iya sininga pesto kung makapadismiss. Kasunod mga biyansang naga. Tuhaw nga mga pagsulundan batok sa korupsyon. Ginkonfirmar man ni ano ni Kabutahitang nga wala siya ginpromisahan sang kunanalo nga posisyon bangod sa iya sininga paghatag sang testimonya. Wala kuno sang baylo, hindi ma wala sang kunanalo nga pabor nga ginhatag ang prosecution sa iya sininga pag

nga naghatag o kung nagresulta man ini sang ano sang lain-lain nga reaction bala sa mga abogado, sa mga legal experts nga daw daw hindi manami, daw hindi gentleman nga pamangkot bala, daw medyo harsh, how harsh. Ah, ambal gani ni si Congresswoman Janet Garin sang first district niya daw medyo bastos. Bilang babae na testigo, medyo bastos ang pag-cross-examine ni Attorney Binloan sang defense panel. Exciting Philippines! Bamo basta dira ka sa korte, either impeachment court o sa criminal court. O sa naman nga regular court mga byan, tanan nga kortesiya eh, no? Imuon yun aga. Ang mga lingwahe, mga tinaga. Ita nyo, may aragin na sila nga, yes, your honor. Good morning, your honor. Kay balaan mo dira ang kinatagtatanan nga respeto, bala? Para hindi magbinais. Hindi magkinagual bala sa sulod sang korte. No? Importante mga biyan ng kortesiya kag good manners and right conduct. Gid eh, no? Hindi mga abogado kag mga kuwes na nga tubang mo, sagit

0: ang pinakaulihi kahapon mabiyan bantayan pagid subong adlaw ay dugang pa nga mga balita no. Eh naglapot na sa 98.66 million pesos ang gindeklara nga net worth ng Vice President Sara Duterte kagbana sininga si Manasis Carpius adtong 2025 no. Base sa sal-in nga ginpakita sa ika 25 nga adlaw sa impeachment trial ang ila sininga net worth mabiyan gara lang sa 7.25 million pesos adtong 2007. Pero subong 2025, lumumpat na sa 98.66 million. Okay? Sa itong 2007, ang ilang sal-in, nagapakita nga may ara sila ng assets kag net worth, kag liabilities nga nagdangat lang sa 7.25 million pesos sa itong 2007. Di subong 2025, bulagligad nga tuig 2025, yara na ini sa 98.66 million pesos. Nagakahulugan ini mga katupa nga sa sulod sang 18 ka tuig nagdugang ini sang 91.4 million pesos. 7.25 million pesos sa tung 2007. Di sa sulod sang 18 anyos nagdangat na ini sa 98.66 million pesos. Bali nagdugang man lang ah 91.4 million pesos. Why man ta kabalo base may iban man tanang negosyo si Vice President Duterte.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ang oras mga bian 40 minutos na ang nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang pag-arestar sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez, mga bayan, hindi ini drama. Suno sa Malacanang, pagsabat ini sa una ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na siling niyang dakup-dakup kay sa Anay House Speaker Martin Romualdez. Drama lang na ni Bongbong Marcos. Di sabat siyang Malacanang, sabat ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya drama, no? Wala niya drama-drama sa pag-arestar sa ngisining nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Ang congressman balahalin sa Leyte, pakaisa yan eh. Kay ang iyang nanay ni Bongbong Marcos, ang presidente, kag ang tatay ni Martin mag-utod. Ay balokamuti si Martin Romualdez ara subong sa Quezon City Jail. Na-transfer na to siya eh pagkatapos ang pilakadlaw bala nga pagtinir niya sa ospital bilang hospital arrest kay ti may mga sakit sa mo. Nagatuluhaw ng sakit kung lumaga pangatubang kasang kaso bala. Ang kaso niya may kang tanan sa kontrobersyal na 7

0: Diyan man eh, basta-basta. Mga byan, biha, bi. 7.4 billion pesos nga plunder case. So, suno sa kay Pangulong Bongbong Marcos, ang nagasiling nga drama-drama lang ini. Pang-guba politika lang kuno niya. Ay kung madumduman pa ninyo sa SONA, sang presidente, ay nga masakit man sa akin. Ang dating House Speaker ay magkakaroon ng patong-patong na kaso. Dahil hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Pangulo ako ng sambayan ng Pilipino. Padumduman nga na-arrestar si Anay Speaker Martin Romualdez atong September 7. Ah, flood control projects man eh. No? Di, wala na, nasa ilo na to siya. Nasa ilo na sa Quezon City Jail si Anay Speaker Romualdez. Pero lang to, mo sa Yasining Hospital bed daw bukamat masakita ni Tsura na. Naya-naya pag aniguya niya, maputi, flawless, gagamit guro ni isang herbal beauty soap nga clear, clear skin, herbal beauty soap. Ini nagapahamis ang kutis, tabla, nagapaputi isang panit. Ang clear skin herbal beauty soap po, isa kasi mana nga bagid mo o bagnos mo sa guya mo. Kag sa imong lawas, external use lang ni, wala gini side effects. Kung isa ka semana, sa sulod sa isa ka semana nga bagnos mo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap sa lawas mo, sa imo sininga guya, sa mga dalaga, sa mga laon, sa mga binayaan, si parada kag biuda, ah, after a week mga byan, may posibilidad nga makapamana paliwat ang biuda. Makapamana paliwat ang si parada. Kag makapamana paliwat ang annulled na ang kasal nila. Wala niya sang side effects, wala niya sang chemical reaction. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Hindi na kinala magpa-inject ka pa, magtumar ka pa sang tableta o kung kapsula. Agod sa pagpaputi sang panit kag pagpahamis ang kutis. Clear Skin Herbal Beauty Soap lang ang katapat. I-check na ito na bi ang aton report sa patrol si Katrupang Romel Paklibar. Kay medyo magumgum ang palibot, pero wala man ulan ah, no? Medyo matulutog na lang galing ang huyop sang hangin. Di subong Merkulis, subong karon sa hapon, karon sa gabi, bantayin ninyo ang mga bulantiro, bulantira sa Haro Market. Kay buwas, Haro Market na eh. Haro Market Day na, no? Pero ti subong sa mga pampubliko ng merkado, labi na sa Iloilo Terminal Market, ara gyapon padayo ang night market nila. Pero dito lang galing sa third floor, ha? Ang mga nagabolante da bla during night time, wala na sila sa kalsada sa Iloilo Terminal Market, ha? Basi tingala kamo. Kay gabi-gabi, ara na sila iya sa Iloilo Terminal Market building mismo, sa sunod mismo. O galing sa third floor lang, ha? Iban pa ang mga balita, mga byan, kag situation report tupos sa kay Katrupang Romel Paklibar sa patrol. Katrupang Romel, maayong aga, kumusta?
1: Good morning, Katrupang Alvin. Naya-naya ang panahon sa bang Katrupang Alvin. So, wala tsansa maulan.
0: Wala tsansa?
1: Wala tsansa maulan.
0: Kay Balukas, ang nagligad na Katrupang Romel, tingala ko, hindi kinulan di sa aton. May mga banwag sa probinsya, wala tandat uran to.
1: Oo, may aragan nga mga reklamo ka Katrupang Alvin. Sa isa ka bulan, kaduha lang nag-ulan.
0: Tingala kita, no? Amo gid naman matutuod gid man ang ginambal sang pag-asa nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. May pagpanaguog, pagpangilat, matuod gid man gali, no?
1: Dari gani sa syudad, gani may portion nga gaulan sa araw, sa mulo, wala.
0: Sa Pabia, kung nag-ulan dito sa Pabia, wala ito na uran di. Sa syudad, ang dulunan sa ilang schedule sa pag-ulan, dito sa aganan, na flyover, wala pa matapos, bla. Dira ginapirme, o kung di gani, saka may flyover, gina tubang Christy King.
1: Oo.
0: O pagtabok mo na, preparar ka sang kaputi mo kung nag-motor ka. Dira plang daan sa dalong sang flyover, preparar ka na kay pagtabok mo to sa may tubang na Sangguiti Mall kag Robinsons Piho.
1: Gaulana.
0: Gaulana.
1: Oh.
0: Pero kung naling ka sa pabiya, pagabot mo na sa may flyover sa Ungka, hukson mo naman.
1: Oh. Nag-iinit.
0: Hangi mo kaputik. Kaya pagtabok mo, dito, kalabot ka sa terminal, katubang ka Christy King, katangiti na naman init.
1: Gani, oh.
0: Matuod.
1: Luka, kita mo, may mga portion nga may araya ginabaha. Nagligad to, nag-ulan sa Iloilo City. May portion yung nagkabaha de. Pero dito sa Northern Iloilo, matagiti, init ya.
0: Grabe, no? Tingala gani ko nga kanunong, bla. Ang ginakanantara, ninyo, wala na ti, ano to, wala na ti,
1: ulan?
0: Ulan, nagabangag ko ng ibang tram na to sa ahoy. Tingala ko gagareklamo, talaga sa daddy ng tatanong, wala kinagabinahanan dito sila, wala galilo, walang to.
1: Wala, wala. Napangamuya sila tiyang maulan, ang taga syudad yung pangamuya niya mag-ulan.
0: Basta gani magambal ang pag-asa nga ma-experiensyahan ang lapta-lapta ng pag-ulan, pagpanaguob, kagpagpangilat, ilabinasa kahapon na nun kag sa kagabihon, matuod gidman.
1: Hindi mo mapaktan kung din dampi ang ulan, ang hindi.
0: Dapat yung mambala sa rotational brownout ba?
1: Oo.
0: Hindi mo mamapaktan kung ano oras, kung ano masiga, kung sa tingin lugar. Magpinamangkutanin din, kamudahi din, kamupriyari kami, di brownout pa sa inyo. Liga bukun, why pa that brownout?
1: Kaya Rumi, kilala ko gani, hindi ko ano yung magpuli, burnout sa amon. Pero yan, hindi. Tiyan mo ng ano, ang sitasyon kontra pangalbin. Subong, makita natin ito, maliwasay ang panahon, makita na natin nga doga nagasidlak na ang adlaw.
0: Pero ara agyapon si Hayes? Ara agyapon?
1: Ara agyapon ah.
0: Grabe no? Dugay-dugay na ning Hayes alin sa Indonesia.
1: Kitaon kay Dirigani sa ato na tindugan. Kundi tag-as na mga rukid dito dampi sa Alimudyan, Leon. Makita mo ka ito pangalbin nga doon may Aripo siya pala.
0: Pero kung dito ka ni, sa may ano, Bukare. Mabatyagan mo na dito mo kay ang mga dahon ba? Kung di taas ka porsyon na, may mga dahon tong kung kisa sige man ulan pero may
1: yabok
0: ang dahon, no? So amo na naguro mga yabok o abo o halin sa Indonesia nga mapagpagyapon nato. Di ka kung dito ka sa babubukid ka tropa, makita mo gid gagarhum gid. Pero hindi man magulan.
1: Hindi man magulan. Tapos, kita mo doon may nagapanutod nga do nag-aaso, bala ka trupang Alvin. Pero kung magpalapit ka dito sa lugar nga nakita mo nga do gaso, wala naman dito. Ang ginbalik doon mo sa ginhalinan mo, may ara naman dito. But silingon, may mga hindi mo magawag, bala mapatsyagan, kaya hindi mo makitaan gid. Nga damol siya katama ang Alipo o pukon ang Ace katrapang Alipo.
0: Kaya mo hindi mo mamakita ni to your naked eye mo kay UFO ni sila eh.
1: Oo.
0: Unidentified flying objects. Oo, hindi mo ginmakita na. Pero ang aton panugyan gihapon, nga halong gihapon sa may mga ginabatjag bla. May mga respiratory ailments, kung may mga cardiovascular condition, kay hindi mo mapaktan, mahaklo mo bla. Dapat face mask sila gihapon. May mga cases ganyan nga, why man ko ginaubo, pero katultutun lang ko.
1: Tidira naman na katong pangalbin na muna katong kalabanan ng ginahalinan eh. Makahaklo ka bala? Ang nagasupot, yung nagasupot sa adlaw-adlaw. Tapos naga ni Iban, makita mong Iban, nagamas sila. Parang hindi sila makahaklo sa yabok.
0: Pero amo na gani kung mga hapon-hapon na nga makabatyag ka sa medyo katol or itchy throat ba? Pwede naman lang sila makamat-amat. Iwas out lang nila, pinagibla sa pagbakal sa Gold Eagle King. Na Gold Eagle 320 ml. Parang iwas out yan ay. Ang imo nga tutun lang nga may yabok-yabok dumay. Kag may tsansa ka pa makadaog.
1: Hindi pa paghaboy ang tansan.
0: Bisan ano mo galing kainom kag iwas out galing basi haboy mo ang tansan bla lipatan mo ay pulos.
1: Kag hindi mo gid papabayaan ang kayang lawas sa katrapangalbin dapat inom kag gitsang santon vitamin C.
0: Oo, ang aga pa ba
1: ang immune system sina grabe ang protekta katrapangalbin mo.
0: Kay man kung aga pa hindi mo makita ang anong ining haze bla. Unknowingly mahaklo naton no. Na magaresulta sang pagpangatsita, pag-ubo-ubo no. Sulod sa matata, sa ilong, no. Timagamuna na gani. Bisan pa nga makasulod-sulod gamay pero may panagang na aga pa santon vitamin C, alkaline based nga vitamin C para protektado kita sa mga balatian nga uso subong, medyo matugnaw panahon, gaulan-ulan, mabaylo-baylo ang klima kag ining ano eh aning aso haze galing gapon sa Indonesia, mabatyagan gapon naton subong nga mga tinion.
1: Muna kagya ang gulping pagtupas ang ulan na Katropang Alvin. Mm. Tumabasa ka, tapos initan ka sa adlaw. Isa sa mga ginahalinan sang trangkaso kapag lain pamatyag sa mga kultura naton. Kapin pa ang mga nagasulay sa ulan Katropang Alvin.
0: Mm. Basta so, muna, lapta-lapta ang pagtupas ang ulan.
1: Oo. Mm. Isubong hindi pa masyado gidadamo ang mga salakyan diri sa syudad sang Iloilo. Diri particular sa Tabok Suba Katropang Alvin kay karon dumayara nga hiwaton nga simulation exercise. Halin sa may buhang pagkat diri sa Tabok Suba may portion nga i-close ang karsada as information nga nakuha natin pero ikuwaon tagig karon ang dugang pagid nga detalye sa taga traffic management kundiin nga part i-close ang karsada. Oh. Para sa patigayunon nga sa IMEX Katropang Alvin.
0: Iyas ang ano na?
1: Iyas ka siyudad bala. While lang natin pa makuha git kung ano ang senaryo sa IMEX pero do may ara nga schedule sa IMEX subungaga Katropang Alvin.
0: So ang well, may posibilidad nga sir doon ang karsada halin sa?
1: Do buhang.
0: Buhang aro.
1: Okay. Buhang aro.
0: Pagkanto diri sa Tabok Suba?
1: Do Tabok Suba. I don't know lang kung diin nga part pero laban-laban may... hindi lang ginaka kabilugan gid nga karsada Katropang Alvin.
0: No, base ano lang.
1: May ang dalan nga isira nila dapat may ara nga alternative route nga agyan ang salakyan para nga hindi magpugok ang traffic Katropang Alvin. Pero i-confirm ta pa na karon.
0: Mayon lang kinatapos ng barig examination sa CPO.
1: Oo.
0: Isang Sunday pa. Domingo to gautas mga pumuyo to kay pasiragi ng dayab lang ano? Ang karsada sa tubang sang universidad daw.
1: Ang CPU abi ay sigad git sang karsada Katropang Alvin eh.
0: Damo man to nagreklamo pro.
1: Sa
0: Facebook damo man to ano na klase nga pasudlon to sa school campus eh nga pasiragi git karsada. Amo na bla. Gahuol man sa mga motorista.
1: Yes. Pero ito, wala pa kabalo kung anong explanation sa post...
0: Security reason.
1: Security reason.
0: Kahit duro pangayaw mo nga nagkuha sang bar exam.
1: Yes.
0: Pero hindi man gito, kinangalangin pa sarang i-compromise mo, hindi mo yung mga motorista. Dugangan lang security.
1: Amo lang na eh.
0: Sige lang, kahit
1: tapos naman. Ito mga nakasign man yung mga security. Ang nga ginasign ang CPO kag mga taga ano eh. Nagkakuha sa exam pa ito mga Alvin sa bar exam dito sa siyudad sa Iloilo. Kasi proud man ah.
0: Importante nga wala sang mga untoward incidents nga nagtuhaw during sang tatlo kadlaw nila nga yes. Examination.
1: Nga doon nag-hamper pala.
0: Damo man to bisita ah. Damo man bisita. Ang Iloilo, ang mga pamilya sang mga nagkuha sang bar.
1: Ang mga
0: yes, ang ilang mga himata, mga amiga nila. Nagkadto man sa Iloilo. Okay man ah.
1: Nakabulig sa ekonomiya man sa siyudad ah.
0: Oh, mga pension houses,
1: hotel, pension house, restaurant.
0: Sige-sige na niya, hasta na niya sa Disyembre.
1: Transport services.
0: Mga bus naton, mga jeepney naton.
1: Mga van.
0: Damo, gimana ang mga benepisyo, basta damo bisita. Kagisa pati, hindi man isla magkatudri, nga wala dalang kwarta. Kapin pa subong nga medyo ano na subong katrupang Romele. Bernabla ang mga OFWs na ton. Kahibalo ka subong 62.905 na ang balyo sa isa ka dolyar. Pinakamataas subong mabyan ang pagbaylohan ay ang foreign exchange na ton subong mabyan nagdangat na sa all-time low. Ikumpara sa dolyar 62 pesos and 90 centavos versus the US dollar.
1: Grabe.
0: Napagkit ini kahapon nga adlaw September 15. So kung ikaw nga may OFW na pariente nga dollar nga baton.
1: Amo nang kilala ko gani. Kilala ko Katropang Alvin. Kilala mo man
0: ha. Ba?
1: Ginapadali ya mabalik sa
0: labay akon. 6:34 gyapon ako Katropang Romel mo.
1: Ikaw?
0: 6:35 pwede.
1: Pwede.
0: Ang waistline ko ba?
1: 32 ko kung duwalang-alang duwaigit 32, 30, pwede ah.
0: Apa, buhin-buhin ka lang sang kaon eh.
1: Oo ah.
0: Ang akong nga size ang TL na kabulo ka, amo gyapon?
1: Yes, onsi gyapon.
0: Onsi gyapon, size 11. Imo, why man nagbago?
1: Why ah? Why nag... Jess pwede. Pero kung daw walang alang, git kung why available Jess, na ibi midya.
0: Ah, pwede. Kaya ako why gawa midya-midya na sa mong.
1: Ah, why na?
0: Pagdulay pangitao na. Suksukan mo lang midyas kita mo.
1: Sa bagay.
0: Oo. Pero amagyapon.
1: Amagyapon.
0: Size 10 pwede ka?
1: Size 10 pwede ko. Pantalon ko 32 pwede.
0: Oo.
1: Hindi man ko gid tamanggid ka taas sugar katapang may huyon ako chocolate mo.
0: Mayad man eh. Pero okay doon na size 36 35 ang waistline ko. 11 ang TL. Sa t-shirt pero sa polo pwede naman large.
1: Pwede ah.
0: Oo.
1: Dito ya katapang Alvin sa kamahal sang balyo sang dollar subong. Gamay lang na sa ila.
0: Oo.
1: Kung na ganing ang ginadali sang kilala ko, mabalik ang kilala ko kay parang maka...
0: From Hong Kong to Canada?
1: Hindi ah.
0: Alain pagyad?
1: Alain sa Pilipinas pa Guay.
0: Bali nagpuli siya mo?
1: Bago puli mo.
0: Oo.
1: Tinapadali na siya, balik na to kay kataas dollar.
0: Oo, gani man. Kasano sa nagbalik diyaw, Pilipinas puli ako?
1: Ligadadlaw?
0: Ligadadlaw. Kahapon lang nag-abot, pabalik ko nyo naman dahil sa abroad. Pagkakita niya nga 62 pesos na isang kadolyar. Tunto niya.
1: Amo lang man na yung nadlagan na gana na mo ni katropang genre kung malang-alang kami mo.
0: Aba, daw ay minakabalo ako. Basi pwede ito na kapainroll ba?
1: Pesos naman na pangunang black loan sa Ilo Terminal Public Market. Aloy 240, Tilapia 150. Tuloy, Shen, Bangros, 180, Karaho, 150, Bukaw, 220, Bulaw, 180, Gurayan, 140, Lison, 240, ang Panakot, sa Gihapon, ang Ahos, 120, 140, Kamatis, 60, Bombay, 70 pesos, Sibuyas, Dahon, 250, ang Luya, 140 pesos ang kilo. Sitasyon, kagpisyon sa nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patron Inilo, ako si Katropang Romel Paklubar, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, mga katropa, 59 minutos na ang nakaligat sa taknang lasing ko sa agad. O ginakulabo sa kita sa panahon bala, no? O galing mabiyan, may talamiyawang kita diri sa atong sininga mga Facebook followers. Katropang Elmo Nano Castaneda, maing aga. Mga katropa tadira sa Barangay Puong Lambunaw, Iloilo, sa kay Enrique King Librodo, kag sa La Cuesta Clan. Upod naton man, nagasigabong aton nga monitor dito sa Barangay Hibawan Pabia, Iloilo, sa puluyan ni Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta. Mabian, sa kay Ma'am Maria Crispo, maing aga. Sa RN Food, RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, kag kay Baka Baka Vlog. Iban pa natin nga mga listeners, kag mga followers, pa-shoutout sa Express Balita sa aga. Salamat katropang Febe Borges Morales. Salamat gay katropang Romel Paklibar sa patrol. Nagabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod sa kay katropang Era Espinosa. Upod ko sa technical side, si katropang Jean Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: Mga katropa, exciting

para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, banatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay ng mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Anami kidbala kay Batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Wow. Guapa ni Guruay. Nami kupis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Tintagli mo bayad sa tusyon mo?
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl!
9: Di mo kailangang magtiis! Mag-Santon Plus Herbal Oil! Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea?
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one! Sa presyong magaan! Santon Plus Herbal Oil!
2: Santon Vitamin C! Ang alkaline no vitamin C!
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ng Lili ng Africa Call Center Agent. Pero may ginapunag

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapang Station, Las 6:14.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton balita. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman ka dahil sa ikarlakat sang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihin. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumo!

0: taga Pilipinas, mayangaga syudad kag probinsya sang Iloilo. Express balita sa aga Miyerkules. CDM Redesa sa East, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita o nakita sa balita lokal, magtimbang ang Campos impeachment trial, batik kay Vice President Sara Duterte wala sang may nagain. Sinakayan ay 5th District Congressman Junjun Tupas sa pagpatestimonya. Sa kay Anay Presiding Justice Kabotahetang.
1: Pagdiretso sa pagpresentar sang sal-ens ang prosecution sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial, mas maayo para kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Isa ka adlaw sang trial day na dula bago sa pagpresentar kay Anay Presiding Justice ng Sandigan Bayan, Kabotahetang.
0: Pag-test ang credibility kag testimonya sa witness, trabaho sa abogado sa defense na kay 5th District Congressman Junjun Tupas.
1: Pag-issue sang subpoena sang prosecution sa bailo sa impeachment court sa pagtistigo ni Anay Presiding Justice ng Sandigan Bayan ng Paro Kabotahetang, unusual para kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas.
0: Paglabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 2027, hindi maayo para sa prosecution. Sino kay former Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa corona impeachment.
1: St. Jerome Parish sa Duenas ginransak sang mga kawatan.
0: Duenas Municipal Police Station, wala sang ginapahayag, wala sang nadula kag nakita nga forcible entry nga tuyo ukon nga tuyo sa pagpangransak sa St. Jerome Parish Church.
1: Anay CR sang gym nagaserbi nga estasyon sang pulis sa San Rafael.
0: Goma sang patrol car sang Carles Municipal Police Station naglupok kay nagka-park nga SUV kag poste na bungguan sa Barangay De Vera Sara.
1: Piso Wi-Fi, gintaban sang mantas nga kawatan sa San Lorenzo, Guimaras.
0: Headlines naman, sa Malita National Office of the Ombudsman Records Officer, Attorney Karen Batu, ikaduhang witness ng prosecution sa Article 2 o con unexplained wealth sa impeachment trial by Vice President Duterte.
1: Defense nag-object sa pagtistigo ni Anay Karen Batu, ang officer in charge ng Central Records Division sang Office of the Ombudsman. Presiding Officer Escudero ginklaro sa prosecution na kuna naman ang ihambal sang witness sa tion nga hindi pa Vice Presidente si Sara Duterte ang sa pag-establish gidlang sang baseline.
0: Mga negosyo ang inapanagiyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad sa sal-en ginpresentar sang prosecution.
1: Vice President Sara Duterte wala sang may gindeklara nga cash on hand o kung cash in bank halin sa tung 2019 to 2025.
0: Net worth ni Vice President Sara Duterte sa 2025 yara sa 98 million pesos.
1: Presiding Officer Artis Escudero ginpamangkot ng witness ang prosecution kung mahimo makorek sang declarant ang una nga nasubmit sa nga sal-in.
0: Depensa sa prosecution ang baisay ang sa sal-in form nga ginadapa sang CSC Memorandum Circular Number 2 Series of 1994.
1: Ang sabi sa prosecution sang tinaga nga yaman bilang equivalent sa net worth ni Vice President Sara Duterte ginpamatukan sang depensa.
0: Pag-declare sang sal-en sa mga nagatrabaho sa gobyerno mandatory.
1: Senator Robin Padilla ginpasabpina sang Department of Justice.
0: Balita international, Iran plano nga mag-negotiate sa US sa piyak sang pagtaas ang presyo sang gatong.
1: European Union plano nga iban sa paggamit sang social media kag AI chatbox ang mga 15 anyos pa nubo.
0: Entertainment news, KOD gin-share sa social media ang pagkapatay sang subang anak.
1: Sa sports naman, 450 million pesos ginalokal sang Philippine Sports Commission sa national delegation sa Asian Games.
0: Pagsalang extra wow balita, amay sa Amerika nag-set sa world record matapos nagpalumba sa dalagan samtang ginatulod ang anak sa stroller. Sa isbointe mga katropa oras sa XFM, ang oras ginaduro sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C produkto sa Yes Wealth Incorporated makabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imno and FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Wala sang may nag-gain ang prosecution kag defense sa pagpatistigo kay ni Presiding Justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabotahe Tang sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial batag kay Vice President Sara Duterte sa kanyang 5th District Congressman Chinchin Tupas na nakagilid prosecutor sa corona impeachment. Para kay Tupas na ginpresentar sa prosecution si Tang sa pag-explicar kung ano ang Article 2 sa Articles of Impeachment o kung ano ang ginalikar ng unexplained wealth sa BC Presidente. Pagkibay ni Tupas na klaro nga si Justice Tang ang wala sang personal knowledge sa kaso nga nag-involve sa proceedings bato kay Duterte kag ini ang ginpatistigo para sa publiko. Sa obserbasyon sa nga ni kongresista nga naglain ang strategy sa prosecution sa Reyes Subong, gusto nila nga maintindihan sa publiko ang nagakatabo. Ang pagpatistigo kay Tang ang gindisguise sa pag-educate sa Senator Chavez apang inigid ang para sa publiko.
2: Tucson, yan tawag nila ang public. And probably, ginpresent nila si Justice Kabotahe Tang really specifically to explain kung ano ang ano ining Article 2 na unexplained wealth. Because it will also be technical. Documents ang ilang i-present. Ang law is, of course, hindi man basta-basta maintindihan sa ordinary public. And I think that's the purpose why she was presented. Hindi sila pwede ka-manifest. So instead of i-manifestation is a point, they present nila isang witness na ma-explain anay sa mga technical terms. And kahapon, it was opposed, and ang defense nag-cross-examine, and ang akong pagtulok sa ito, medyo wala sa may nag-gain, no? Both sides. Because it was very clear na si Justice Tang has no personal knowledge of the case involving the Vice President's impeachment proceeding.
0: Nabatian as yan ang 5th District Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa corona impeachment.
1: Pagdiriso sa pagpresenta sang SALN sa prosecution sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial, mas maayo para kay anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Mas maayo para sa kay Tupas kung ang prosecution ang nagadirekta sa pagpresenta sang Statement of Assets Liability sa network ni Vice President Sara Duterte bangod ang manifestation sa Article 4 o kung Betrayal of Public Trust kag Article 1 o kung Confidential Funds ang wala ginapahanugutan sa mga nagligad nga articles of impeachment nga gintalakay luyag sa prosecution na maghatag manifestation sang kun ano ang ila sining kaso kag sumuman ang ginaobra sa Article 2 amuman ang paggamit sang witness nga si Anne Presiding Justice ang Sandigan Bayan ang Paro Kabotahe Tang. Sunod sa kay Tupas nga mas maayo kung tani nga ang ebidensya sang prosecution ang would speak for itself. Sunod sa kay Tupas nga isa naman ka trial day ang nadula bangon sa pag-explika sang general principles sang public accountability.
2: It would have been better kung nagdiretso na yun sila sa presentation sa SALN of the Vice President. Because it will speak for itself eh. Ang ilang natanay nga daw ginubra kahapon, na-explain nila ang ilang article. Kaya ang manifestation, remember, sa Article 1 and Article, sa Article 4 and Article 1 were disallowed. Di ba tayo ba ang ilang gusto ng manifestation sa kung anong ilang kaso? Susubong din ubra nila sa Article 4, they used a witness. So instead of that, ang gintulo ang akong tani, mas maayo, ang ilang evidence should speak for itself. E nagdiretso na sila tani. And that's what will happen later. Isa ka trial day ang nadula naman.
1: Ang kabahin sa kapahid nga na 5th District Congressman Junjun Tupas kina kaagiman lead prosecutor sa corona impeachment.
0: Samtang trabaho sa abogado sa defense ang pag-test ka sa kredibilidad kag testimonya sa witness na kanyang 5th District Congressman Junjun Tupas na nakag-lead prosecutor sa corona impeachment. Inayang angot sa pila ka mga komento nga nagtawag kay Attorney Mark Vinluan sa defense nga bastos sa pag-question kag paghatag mali siya sa pagtistigo ni former Presiding Justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabotahe Tang sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Pakibay ni Tupas nga naibaluan sa defense ng Article 2 sa Articles of Impeachment o ng Unexplained Wealth ang may mga dokumento. Para kay Tupas nga ini nga article ang may peak o kung break o kung ang ining article ang makapick o kung break sa kaso batok kay Duterte rason nga overcautious ang depensya. O kung ang depensa, bisan pa nga si Tang ang wala nagmensyonar direkta sa kaso ni Duterte apang nakita ang pag-cross-examine sa defense nga silang aware sa kamatauran ng Article 2 ang battleground sa impeachment trial.
2: It was his job sa defense lawyer to test the credibility of the witness as well as the testimony of the witness. So trabaho lang ito. The same time, nga gin-present sa prosecution as an expert witness, although wala gin-declare. So it was also the duty of the defense. And, you know, ang pagtulog ko sa ito, katropang Josiel, medyo balance ang defense na this article, ining Article 2, medyo ining article, may mga documents na nakaptan sa prosecution. And they know na kung mayara ang article na could make or break the case against the vice president, it could be this article, ining Article 2. So, very, very overcautious man ang defense. That's why, kung makita mo, hindi siya pagpalagpasan eh. Even if si Kabuta, si Justice Tang, didn't mention anything directly dito sa kaso ni Vice President, pero nakita mo ang...
0: Nabatian sa 5th District Congressman, Junjun Tupan, nga nakagilid prosecutor sa corona impeachment.
1: 26 minutos na nakaligad sa takna na sa Isaga. Sa iban pa nga mga balita lokal, unusual naman para sa Kayanay 5th District Congressman Junjun Tupas ang pag-issue sa prosecution sa sabina Kayanay Presiding Justice sa Sandigan Bayan ang paro kabutahitang sa pagtistigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa baylong ang impeachment court ang mag-issue. Apang posible nga wala naghatag sa ruling si Presiding Officer Chis Escudero bangod nga ang impeachment court ang sui generis na kalugan nga of its own kind o kung unique. Samtang angot naman sa manifestation sa iban pa nga mga senador sa pagtistigo ni Tang nga hindi direkta nga makaapekto sa kaso ang may punto. Dugang panitupas nga simple lang dapat ang pagpresenta sang Article 2 o kung sang unexplained wealth sa impeachment trial. Kung siya ang magapresentar, iya itahatag kung ano ang propiedad di Duterte, kung ano ang mga bank accounts kag pag-check sang mga financial interest. Kung wala ini sa salen sang Vice Presidente, mag-arise ang presumption nga manifesting out of proportion kag kung matabo ang burden of evidence ang mag-shift sa defense. Sa among atiyon, mapilitan ang depensa sa pagpresenta sang rebuttal evidence sa pihak nga bahin nag-depende man kung batunon sa impeachment court ang pagpatistigo sang prosecution sa bana sang Vice Presidente nga si Attorney Mans Carpio.
2: Very court of law ang nag-serve diya ang korte, no? So ang server sa korte, so unusual ito, pero again wala man itong declare kahapon, wala man sa ruling ang presiding officer, probably because it is sui generis ang impeachment trial. Pero sa ordinary court, hindi ito pwede na ang prosecution ang ma-serve sa ila sa witness nila sa subpoena.
3: Oh. So nagwagali kahapon sa Horseman Junjun. It's an ordinary school day among impeachment court judges. Ang sa tanan niya managapamati kahapon, Horseman Junjun.
2: Yes, no. So the Public Accountability 101, ang subject kahapon.
1: Kabahin sa ipapag ng 5th District Congressman Junjun Tupas na nakagilid prosecutor sa corona impeachment.
0: Lasayis Bointi Nueva sa kaangot ng balita lokal, hindi mangin maayo para sa prosecution in kaso maglapot sa 2027. Ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte para kay Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa corona impeachment. Sa masunod ang tuig, sunod kay Tupas ang filing na sa Certificate of Candidacy sa rin ang purpose sa impeachment amuang pagkakas sa public office. Para kay Tupas nga tapusin sa prosecution sa mga tuig, ang impeachment trial. Ito ni Tupas nga tanan yung mga articles of impeachment, ang Article 2 kung ng unexplained wealth ang battleground. Sa riinda ko ang posibilidad na diri magdaganay ang prosecution kag defense. Ang iba ng articles sa impeachment ang wala sang clear kag convincing a presentation. Sudo kay Tupas. Balantayan ini pagigbay ni Tupas in kaso nga makapresentar ang prosecution sang maayo apang may posibilidad man nga manami ang presentasyon sang defense.
2: Seven, it won't be good for the prosecution because 2027 will be the filing na lapit lang filing sang certificate of candidacy, and the very purpose of the impeachment is removal from public office. So ang removal from public office pwede sa impeachment, pwede sa iba nga bagay, diba? Pwede man sa election kung hindi ka magdaog. So I think ang prosecution, they will try to finish it. Subong at tuwig. Mas maayo sa matapos nila this year, I think, ubraho nila ina.
3: So, ang impresyon, sinikota.
0: Nabatian sa 5th District Congressman Junjun Tupas na nakaligilid prosecutor sa corona impeachment.
1: Sa 6:31 na itong oras, iningabay niya na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa atong nga police report, ginransak sang mga kawatan ang St. Jerome Parish sa Dueñas. Sa Facebook post sang simbahan, kalakip sa mga gintuyo tabanon sang kawatan ang electric fan kag sumaman industrial fan. Nadiskubrihan man nga bukas kag wala na sang unod ang repository sang tabernacle nga gingamit kun Holy Week. Papir sa man nga ginbuksan ang kawasang kawatan ang vestment kag choir cabinet sa diin target kuhaon ang choir amplifier. Giningyo sang simbahan ng publiko sang kooperasyon sa mga nakakita nga mag-report sa police sa mga naobserbahan nila nga mga suspicious activities kag mga suspicioso nga mga itsura sa palibot sang simbahan.
0: Lasay 6:32, sa kagot ng balita lokal, wala sa nadula kag nakita ng forcible entry ang investigadores sa Dueñas Municipal Police Station. Ang sa ginaaligar, pagtuyo ng iransak sa St. Jerome Parish. Sa nagka-police captain ay sa Gani Tabares, ang hepe sa Dueñas Municipal Police Station. Iagin katingala nga malapit man lang ang simbahan sa police station na pang wala sa personal na simbahan ang nag-report kung personnel sa simbahan na nag-report sa natabo ng insidente. Nakita lang ni Tabares ang Facebook post sa simbahan na rason na nagpadala siya sa investigador agad niya mag-conduct sa investigasyon. Ginhingyo ni Tabares ang personal sa simbahan kag publiko kung anuman ang nakatabo o kung nagkatabo sa palibot kung mahimo gilayon nga mag-report sa kapulisan agad niya gilayon nga marespondehan.
1: Sa 6:32, dugang pang mga balita lokal, halos hindi makapati si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na anay comfort room ang istasyon sa San Rafael Municipal Police Station. Sa press conference ng PRO 6, ginpahag ni Tuanyo nga personal niya nga ginbisitahan ng San Rafael Municipal Police Station sa tung nagligad nga September 13 tungo sa natabo nga pagpalagyo sang person under police custody, kalakip na ang paghimo sang assessment sa overall capabilities ng mga police station sa Bilog Ngarion. Ginlaragway pa ni Tuanyo ang nabilin pang shower hose, lababo, kagdingding, lawanit o kung plywood na iyan nakita sa sulod sang police station. Sunod sa opisyal, hindi nagkakaangay ang among estasyon o kung ang among sitwasyon kag environment sa pagtrabaho sa mga kapulisan. Nagpakigangot ang opisyal sa lokal na pamunuan sang San Rafael para sa plano na pagpatindog sang bago na police station bilang long-term solution. Samtang nagmando naman si Tuanyo sa Regional Operations and Records Section kag R6 nga magpadala gilayon sang architect sa San Rafael Municipal Police Station agud nga ma-assess kag ma-improbar ang physical condition sang among police station. Nahangpan man sang opisyal nga anay barangay lang sang Barutak Biho ang San Rafael rason nga wala sang kaugalingon nga police station sang una.
0: Sa piya kabahin na nakabunggo sa nakaparking SUV, pader kag poste ang sa naglupok ang nawala nga pangunang goma sa patrol car sa Carles Municipal Police Station. Natabo ang aksidente sa barangay de Vera Sara kahapon sa udto. Sa inisyalang impormasyon sa XFM Iloilo halin sa Carles, pwede sa Iloilo City in direksyon sa patrol car antes natabo ang aksidente. Nagkagumsang pila sa tiil ang prison under police custody kag ang police nga nakasakay sa patrol car. Para na investigasyon sa Sara Police angot sa insidente.
1: Nataba naman sa mga mantas nga kawatan ang Vindo Piso Wi-Fi nga naplastar sa kilid sang dalan sa Barangay M. Chavez San Lorenzo Guimaras ang nagligad nga September 15 sang kaagahon. Sunod sa tag-iya ginabulbanta nga nagaunod ng 7,000 pesos ang Vindo Piso Wi-Fi tungod na nagtatlo na kabulan nga wala ini mabuksan. Nakitaan man sa CCTV nga may naglabay ng motorsiklo nga nagaduag yelo kag may tatlo ka mga nagasakay apang hindi klaro ang ilang nga mga hitsura.
0: Nabatian ang detalye sa mga nagpanguna nga balita lokal. Balita lokal, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, Missy Mangosteen, Moringa, and Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa ang kape nga nagkabulig sa tanigayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa nato nga may mga hormonal imbalances, may mga bukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa, available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Plus Coffee Mix. Pangitan ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa karon sa detalye sang nagapanguna nga balita national gan presentar sang prosecution sa 25 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte si Attorney Karen Batu ang officer in charge sa Central Records Division sang Office of the Ombudsman. Sa offer of testimony ni Attorney James Brian Ibrahim Ali sang prosecution ng pagdistigo ni Batu ang pagpamatuod sang i-designation sa Office of the Ombudsman, pagpamatuod niya ang among opisina ang opisyal nga repository sang statement of assets, abilities and net worth ng local kag national elective officials lakip na ang BC Presidente halin sa 2007 tugtog 2012 kag tugtog 2016 tugtog 2025. Sino kay Ali ang pagpatistigo o ang unang pagtistigo

0: kag 2016 tubtob 2018 base sa presentar o kung naging presentar nga charge sang prosecution to hang 2017 na ang pinakamataas nga cash declaration ni Vice President Sara Duterte nga naglapaw sa 6 million pesos.
1: Yung next po ay 2019. Ano po yung cash declaration ng 2019 ng ating Vice President, kung meron man?
2: For 2019 po, wala pong dineclare na cash on hand or in bank si BP Sara.
1: How about for 2020?
2: Ganun din po for SALE and 2020, wala pong naka-declare na cash on hand or in bank.
1: Sige, to expedite the proceedings so that we can finish this, Madam Witness. Tuloy na lang po natin, onwards, ano po yung cash declaration ng ating Vice President after 2020, kung meron man?
0: Sang pag-asabat sang testigo sa mga palamangkutanon.
3: Samtang nagsaka sa 91 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte halin sa 2027-2025 upang nalimpas sa alkalde ang BC Presidente sa Davos City. Halin sa 7.2 million pesos ang indeklara sa BC Presidente sa 2007, iniang naging 98 million pesos sa 2025. Samtang mayara sa mga impormasyon nga gin-redact sa SALN. Nag-explicar ni Bato nga gin-require si Duterte sa pag-redact sa mga pangalan sa mga menor de edad. Pakibayin sa testigo nga hindi dapat pag-i-involve ang mga kabataan sa mga butang. Samtang sa interjection ni Senator Erwin Tulfo, iagin pamangko si Bato kung ginadumilian ang pagtaas sa mga kandidat nga nakasaad sa SALN. Sa bat ni Bato nga natural ang pagtaas ang kandidat nga nabutang sa SALN kaangay naging lamang sa pagwaliga sa propiedad sa opisyal sa rin posible ini nga mag-reflect.
1: In 2007, Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nagogobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
2: Based po dun sa mga binasa kong SALN, yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinubmit na SALN sa Office of the Ombudsman.
3: Nabatian si Attorney Karen Batu sa direct examinations and prosecution.
0: Sa 6:45 ng oras, ginpamangkot ni Presiding Officer Tis Escudero si Atty. Karen Bato, ang Officer in Charge ng Central Records Division sa Office of the Ombudsman, Kudbala, mahimong i-correct sa declarant ang una nga na-submit ng Statement of Assets Liability sa Net Worth. Ginsight ni Escudero ang Civil Service Commission Memorandum Circular nga nagasaad nga ang SALN ang hindi mahimo nga ma-alter in kaso nga ma-submit na sa repository agency. Samtang ang kaangay mga rule ang nagapanugot sa declarant sa pag-correct sa SALN sa succeeding year kung ang correction ang bangod sa honest mistake kaginhimo sa good faith. Apang sabat ni Bato kay Escudero nga hindi siya eksperto sa among abutang. Ginpamangkot man ni Escudero si Bato kung iyan ibaluan nga gin-amend ni Duterte ang iya sinigasalin sang makaduha ka beses. Payag sang testigo nga iyan ibaluan kag ang amendment ang gin-submit para sa 2025 ni SALN sang BC Presidente.
4: You're aware the Vice President corrected her SALN twice.
2: For 2025 po, meron po siyang sinadmit na amendment.
4: Actually, sa pagkakaalam ko, sa noong 2017, may sinadmit siyang amendment for 2016. Sa 2016 SALN niya, at noong 2020, nag-submit siya ng pagbabago sa 2019 SALN niya. That should be in your records, correct?
2: Ang nakalagay lang po na check po namin is for the 2025 po. Kasi after yung submission ng May, meron po ulit dumating yung June na amendment po.
4: So ang alam nyo lang po in 2025 correction?
2: Yes, ang ginagawa po kasi namin, Your Honor, basta yung mga sale-ins po, tinatanggap po namin yan basta sinubmit sa amin.
4: So, you're saying based on your record, walang corrected sale-in na sinubmit si Vice President Sara nung 2020 kaugnay sa 2019 sale-in niya?
2: Based on our records, Your Honor, yun po yung mga sale-ins na sinabit niya, yung mga binigay po namin sa House of Representatives.
4: So, wala nga po kayong kopya nung dalawang sale-in niya for 2019. Isang sinabit ng June, isang sinabit ng August 2020.
2: Based on our records po, yun lang po yung mga sale-ins na meron. Pero kung meron pong ibang sale-in, wala po kaming nakita sa records namin.
4: Gayun din po sa sale-in ng 2016, wala po kayong corrected sale-in ng 2017 na sinubmit makalipas ang isang buwan ng April 30. Wala rin po. So tigitigis ang sale-in lang po sa lahat ng taon maliban sa 2025.
2: Mayroon pong iba, Your Honor, na parang kasi may exit sale-in, so parang may dumoble. May exit sale-in.
0: Ayon sa pagpamangkot ni Presiding Judge Escudero kay Attorney Batu.
3: Sa 6:49 sa kaangot ng balita national, nag-umpisa sa pagbaisay ni Defense Attorney o kanyang Defense Counsel Attorney James. Ang pagbaisay ni Defense Counsel Attorney Justin Gular kag Prosecution Counsel Attorney James Brian Ibrahim Ali. Ang cross-examination kay Office of the Ombudsman Officer in Charge sa Central Records Division, Attorney Karen Batu. Ipamungkot ni Attorney Gular ang witness kung bala aware ini nga ang unang sal-in form amo ang 1994 revised sal-in form na ginagawa pinaagi sa CSC Memorandum Circular No. 2, Series of 1994. Sabat ni Attorney Batu nga hindi na sini matandaan kag nangayo sang pasaylo.
5: Attorney Batu, syempre, as a lawyer and a public officer yourself, you would be aware that the form of sal-in is also prescribed by our Civil Service Commission. Tama po ba?
2: Yes, sir.
5: Yes. And you mentioned that you first became a public officer in 2003, correct?
2: Yes, sir.
5: That was also, of course, the first time that you submitted the sal-ins.
2: Yes, sir.
5: And how many years has it been since you have become a public officer?
2: 23 years.
5: Yes, and of course, in the 23 years that you have become a public officer, you are aware that the sal-in form changed through the years to reflect the law, the implementing rules, and other CSC issuances. Tama
2: yes,
5: po
2: sir.
5: Ba?
2: Yes, sir. Yes.
5: Now, let's go back to the sal-in forms. Are you aware that the first sal-in form, uniform sal-in form, is the 1994 revised sal-in form, which was adopted through CSC Memorandum Circular Number 2, Series of 1994.
2: Siyempre sir, hindi ko na yan matandaan. I'm no longer aware of that.
5: It's okay.
2: Pardon me.
5: It's okay, Attorney Batu, of course. But now I'm confronting you.
6: Objection, Your Honor, please. Your Honor, it's very, and I don't mean to lecture, I'm really sorry about this, but it's very basic, Your Honor, that if the witness has already said that he is not aware of the document, hindi na po pwedeng sumunod yung question na, ay kinoconfront ko po kayo nito ngayon. Kasi kailangan po muna niyang i-identify the authenticate within her personal knowledge po ba yun. And that is not a technical objection, Your Honor. That is in due fairness to the witness. Kasi hindi po pwede kung ano-ano lang yung confront sa kanila. In fact, I'm not even sure, Your Honor, if that is already the official 1994 sal-in because there was no witness who authenticated it, but if they want to continue to authenticate it, they should do so at the time when they present their witness. But so far as we are concerned, the witness has already said, no, hindi ako familiar. In testimony...
3: Nabatian si Defense Counsel, Attorney Justin Gular, kag Attorney James Ryan Ibrahim Ali, sa prosecution. Samtang pagkatapos ni Gin komprontar sa defense ang testigo apang nag-object si Attorney Ali bangod sa sunod diri nga hindi na mahimo pa masunod sa pamangkot ang witness ang pihak apo ya sa pihak sa sabat ni hindi ini aware dugan sa prosecution hindi pwede ang kun ano na lang nga ginakomprontar sa testigo in pag pa ni Ali nga hindi siya sigurado kun ang pagpresentar sa depensa ang mga official 994 sal-in kag wala na authentic authenticate sang witness.
0: Nagsabtan naman ang Sunday Prosecution Counsel Attorney James Brian Ibrahim Ali kag Defense Counsel Attorney Justin Golar mangon sa paggamit sang tinaga na yaman sa pagpamangkot kay Attorney Karen Batos ang Office of the Ombudsman angos sa network ni Vice President Sara Duterte sa tung tuig 2008. Pahayag ni Golar nga dapat nga magstick sa termino nga ginagamit sa dokumento nga gin-identify sang witness. Nagsabat si Presiding Officer Chief Escudero nga bisan siya hindi inidirekta nga makatranslate sang network. Nagapadayon ng prosecution apang ginmanduan ni Escudero nga gamiton ng term nga net worth bangod wala sang ginkasugtan nga Filipino translation.
7: Sige po. 2009, Madam Witness, and let's go quickly. 2009, how much is the net worth or ano ba yung tagalog ng net worth? Yaman? Paan ba? Yaman. Sorry, I'm not a Tagalog speaker, Madam Witness. Ano po ba yung net worth or yaman ng Vice President in 2008?
8: Your Honor, if I may, maybe the good counsel, it would be best if he sticks to the terms used in the documents, Your Honor.
7: Your Honor, I have to take exception at this point. I've given leeway to the good counsel and I've complied with all his requests. But I don't think that the good counsel can muzzle or gag the prosecution. Short of any improper or any offensive matter that I may have said, there's nothing so far. So may I just ask the good counsel, Your Honor, to allow me to ask the questions?
8: A brief response, Your Honor. When they allow the witness to testify, Your Honor, they stated that the witness will be identifying the documents. Now here comes the counsel from prosecution. I am not done. And here comes the counsel for prosecution using words that are outside the document themselves. That is why precisely we are asking gently and respectfully that they just use the document as used in the document, Your Honor.
4: I also cannot translate net worth, counsel.
7: Your Honor, apologies.
4: Ang pinakamalapit na sigurong pagsasalin sa wikang Pilipino, kabuang pagmamayari. Which presumes binawas na yung utang.
7: Yes, Your Honor. And I apologize, Your Honor. It was not the intention of the prosecution to use the word. As I mentioned, Your Honor, I'm from Mindanao, so I'm not really
4: Let's use net worth then, in the absence of an agreed Tagalog or Filipino translation.
8: Thank you, Your Honor.
4: Please proceed, Attorney James.
0: Kabahin sang Defense Counsel Attorney James Brian Ibrahim Ali kag Prosecution Counsel Attorney Justin Golar sa ilang pagdebate.
3: Samtang mandatory para sa mga nagtrabaho sa gobyerno ang pag-submit sa SALN, sunod kay Office of Ombudsman, Officer in Charge sa Central Records Division, Attorney Karen Batu. Niyasabat sa witness ang ginpamangkot ni Senator Judge Lito Lapid kung ano ang matapo kung inkaso na magkasumiter sa SALN ang mga government employees. Sunod kay Batu ng mga provisions sa non-filing of SALN sa riin ang hindi mag-comply na nagalapas sa Article o sa Republic Act 76713. Ipagbahayin man ni Lapid nga may abogado ini nga ginlantaw nga nagasiling nga wala sang politiko o nagatrabaho sang gobyerno ang nagasubmit sang SALN sang matuod. Ang pamangkot man sini ang testigo kung matuod bala ini. Sunod kay Batu nga wala siya sang ideya sa iban apang ini ang nagasumeter sa insakto kag matuod nga SALN.
9: Ayan na naman kayo, panonorin niyo naman ako eh.
4: Kahit ilang minuto gusto mo,
9: walang limit ha. Madam Witness, Attorney.
10: Good afternoon, Your Honor.
9: Alam niyo po, nakapasa ako ng batas ng pre-legal assistance. Kaya magkukonsulta rin po ako ng libre. Kasi po, kanina, may dalawang kasama na ko rito. Nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa SALN yun. Pag nag-submit sila ng SALN, kung dollar account.
10: Kababasa ko lang po ng Omnibus SALN Guidelines. Ang nakalagay po doon, parang kailangan natin siyang i-declare, pero in peso,
9: in peso okay.
10: Na po.
9: Kahapon pa po, hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor at defense tungkol sa SALN. Mula 2007 hanggang 2025, nagmula sa 7 million kay BP Sara hanggang sa 98 million umabot na 2025. Tama ba ako?
8: Yes, Your Honor, based on what was identified.
9: Alam niyo po, sa tagal ng discussion natin, maraming nakikinig ng mga kababayan natin na hindi naintindihan kung ano salin. Yung magsasaka, mag-tight skate driver, mga mangisda. Discussion tayo, discussion dito, hindi natin alam. Ang konsultasyon ko po, alimbawa kami, ang nakakaintindi lang sa salin, kami lang po, kami mga politiko, yung nagtatrabaho sa gobyerno, yun lang po nakakaintindi sa salin. Ngayon, ang tanong ko po, kung hindi ka makasubmit, kami po ha, ng isang beses sa SALN, anong kaparusahan?
10: Meron po tayong provision ng non-filing of SALN. So, violation po yun ng RA 6713.
9: Para malaman po natin mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po kung hindi ka nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na ini-interview sa TV. Ang sabi na yun, kulang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi nga, isang kalokohan niya kung magsasubmit.
3: Nabatian si Senator Judge Lito Lapid.
0: So, ganun pa ang mga balita ng nasyonal. Din pasabi na sa Department of Justice si Senator Robin Padilla agud nga magatubang sa Department of Justice Panel of Prosecutors sa September 25 kag Oktubre 9 para sa investigasyon ng sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyak sang warrant of arrest gikan sa ICC. Ginapasabit man si Padilla sang counter affidavit sa nasambit nga FEDSA. Ginkonfirma sa senador nga iya na baton ang subpoena pinagi sa Facebook post. Kung matandaan, una lang nga ginpangiwala ni Padilla nga ginbuligan niya nga makapalagyo si Senator De La Rosa. Nagapangatubang ng senador sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman.
3: Mga katropay, nabatian ang detalye sa mga nagpangunang balita nasyonal. Sa irakita sa detalye sa atong balita international. Liyag sa Iran nga magkipag-negotiate sa Estados Unidos kasunod sa pagtaas ang presyo sa gatong sunog kay President Donald Trump. Ginapalupok sa Houthis ang madamong mga missiles kay drones sa military airbase sa Khamis, Mossad, Saudi Arabia nga nag-target sa mga aircraft hangars, radar system, runways, and ammunition depots bilang pagtimalos sa pagpangatake sa Saudi sa Yemen. Naibaloan nga may pagtaas ng 4% sa presyo sa krudo sa buong simana. Sila sa mga negosyante, ang madugay nga pag-shutdown sa Saudi pipeline ang posible cut-off sa ginabanta 4% nga supply sa nami sa bilog nga kalibutan.
0: Klaro naman sa European Union nga iduso ang pagbano kung pagdumili sa 15 anyos panubo sa paggamit sa social media, video sharing platforms, AI chatbots kag online games. Lapnagon ang nasambit na concern sa bilog na kalibutan bangon sa efekto sa ikaing lawas kag subuman safety sa mga kabataan. Kabahin ang proposal sa European Union Kids Act nga nagapresentar kanday European Commission President Ursula von der Leyen, EU Tech Chief Hina Virkkunen. Mag-provide man sang tools na mahimo gamiton sa mga kabataan sa pag-report sang harmful content subuman ang mag-effective parental control tools.
3: Sa atong balita entertainment, Kiko D, o kung Kiko D, gin-share sa social media ang pagkapatay sang subang anak. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
11: Pinpakibahin ni Kiko D ang pagkapatay sang subang anak nga si Kaylo Do Yuhan D sang nagligan nga bulan. Utod si Kiko sang volleyball player nga si Kim Kiana D. Pebrero 15 to 2026 ang gin-announce na ni Kiko kag Lauren nga sila ang nag-expect sang unang nga anak. Ginbata si Kaylo sang Hulyo 17 apang napatay sang Agosto 12. Bawo diri nagahingyo ang mag-asawa sang privacy labi na subo nga tion sang kasubo. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subado, XFM News.
0: Balita naman sa sports, 450 million pesos ginalukar sa Philippine Sports Commission sa National Delegation sa Asian Games. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
12: Arang Philippine Sports Commission sang 450 million pesos nga pondo nga pagagamiton sang national delegation sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Base sa PSC, nagapakita lang ini sa maligo niyang suporta sa mga atleta sang Pilipinas. Naibaluan nga may kabugusan nga 464 ka mga atleta ang Team Philippines nga magapasakop sa quadrennial event. Suno kay PSC Chairman Patrick Gregorio, nalakip sa pondo ang airfare, hotel accommodations, pagkaon, tracks suits kag tanan nga posible kinahanglanon sa mga atleta. Dugang pa sang PSC chief nga wala sila nagaduwa-duwa pag-abot sa mga atleta ilabi na kon makabulig agud makuha ang gold medal. Patigayonon ang Asian Games sa Setyembre 19 tubtob Oktubre 4. Matandaan nga ting-apat ka mga gold medals na nakuha sang Team Philippines sa 2018 edition sang Asian Games sa Jakarta, Indonesia kag sa 2022 edition sini sa Hangzhou, China. Nagalaom ang Team Philippines nga malabawan ang among numero pag-abot sa makuha nga mga gold medal. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Balita sa hinampang inyo nabatian mga katropang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakag Clavowaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop.
13: Extra! Wow! Balita!
3: La 7-4 sa Italyes ang aton extra wow balita. Hindi makapati ang amay sa Estados Unidos. Bangod sa simple niya nga pagpalumba sang dalaga ng punang iyanak, kung ang iya isa katuig nga anak, nakaset siya sang bag-o nga world record. Pasa sa report na set sang 30 anyos si Stephen ang record nga fastest mile pushing a prom male category. Nagdalagan si Stephen sang 1 mile samtang ginatulod ang anak nga naka-stroller kag natapos ini sa sulod lang sang 4 minutes and 17.784 seconds. Giniwat ang tuigan nga race sa Hope Memorial Bridge sa Cleveland, Ohio. Sila kay Stephen, target lang niya nga magkuha ang course record nga 4 minutes and 44 seconds. Apang wala niya ginexpektar nga mabreak kag makaset siya sa world record. Ginako ni Stephen nga hindi mapos magdalagan samtang nagatulod sa stroller apang ginpabutiag man sini nga kon mabatian niya ang kadlaw sang iyanak, hindi na siya kabatiag sang kapoy. Nasaksiyan man sa asawa ni Stephen nga si Megan ang makasaysayan nga dalagan sang magamay samtang iniya nagatanaw sa higad sang race course. Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Vision Explore.

0: Okay, tropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating XFM Fans Club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning, kids, sa mga katropa natin nga nakatune sa 100.7 na frequencies ng ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning man sa mga katropa naton nga nagapamahaw, mga bago pa lang buktaw. Mga katropa naton nga nagapulupangapi. Good morning mga katropa and mga katropa naton nga nagapanglakato na, nagabiyahe na. Halong mga katropa, keep safe and happy Wednesday sa aton tanan. Good morning man sa mga katropa naton dira sa may di ka may eatery. Good morning kids sa mga taga-Akasha Eatery, sa Trieste Eatery, kag sa Maymay's Bukuhan. Good morning, good morning. Happy, happy Wednesday kag sa mga katropa naton diri sa Nunong City. Mayong aga mga katropa kag sa Shopee da sa Gwa. Mayong aga gid sa inyo tanan. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Treason White Gulay, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, mayong aga gid. Kay Mamanhilo de Monteverde, sa kay Ma Mariah Crispo, kay Sir Arvi Cruz Quezares. Good morning mga katropa, kay Sir Totong Boyet Brillantes, kay Sir Paterno Sithar, Pakliber the Third. Good morning mga katropa ha, and happy happy Wednesday, padayon lang sa pagpumati sa mga programa sa XFM Philippines. Pantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Macho Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: XFM News. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
0: The Secret of Health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng Daidzin. Ang Daidzin

0: maaaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakabasa?

0: apekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalago ng panuwin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grano sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Surfing Plus Herbal Soap.
5: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at kumuti pa yung malaki.
4: Surfing Plus Herbal Soap. Kamit na! Surfing Plus Herbal Soap.
6: Check

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marilo Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagdang na 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamagid niya salamat.
1: O, ikaw man katropa. May chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Lulag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: Masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid. bahin na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
5: anak. Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
16: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagbibig sa mawad mo mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. At ito ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
5: Sa mga butika.
17: Lady!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: XFM.
3: Exciting!
0: Santon Gold. Live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Lakalawan. Dumanggin yung mga barikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kulweran ko, kinasalban na ng random kasuhan kondisyon ng karangan ko, subok-subok sa akin yung Santon Gold.
5: Mabibili sa inyo mga suging butika.
0: Santon Gold. Coffee Bigs.
6: Ako sa Rodero Santang Ulamo, kapamangkot sa akon, kung ano, kagnaan, naghugin, kagnangkot ko. Hambal ko, kapangatiman lang ko. Ape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-sugong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibig sa pagbibig ka. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako sa Dilipin, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Kuha yun skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: nagnamadi ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.

0: FM。
1: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Tinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapan ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap na makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tinala ko nag-huben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mo bayad sang tusyon mo?
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, sali na.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
9: magaan.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
11: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Sa doctor.
11: Bibili sa mga butika.

0: Ora sa XFM 100.7 Iliro alas 7.42.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules ato sa ringa pagparagad. Today is September 16, 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon po nato sa ringa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon.
1: Bullseye!
0: Kung panahon ng paghahambalan, dari karon sa siyudad sang Iloilo, Manayanaya nga to sa ringa panahon as of this broadcast time. And daway na sabera nga to sa ringa panahon, no? Daw balik na kita sa Manayanaya sa ringa panahon every day.
1: Bullseye!

And sa gihapon, sa ato sa ringa pagparagad, pag-aobdan kita sa ato sa ringa mga katrupa reporters nga magadulong sa ilan natipon nga mga balita kag-informasyon. Well, sa ato sa ringa mga nagapauna nga mga balita kahapon, ginpresentar sa prosecution sa impeachment trial against the Vice President ang ikaduha sa ringa witness. So far, ikaduha nga witness ha, para iya sa impeachment trial against the Vice President. Ang witness came from the Office of the Ombudsman. So, inisya, ladies and gentlemen, na nag-testify pertaining to content of the sal-in submitted by the Vice President to the Office of the Ombudsman. Kay, dira sa Office of the Ombudsman, sila ang nagatago repository sang mga ginasubmit sini nga sal-in. Ang Central Office sang Ombudsman amo nagatago sang kopya sang sal-in statements of assets, liabilities and net worth of the President, the Vice President, Cabinet Secretaries and National Government Officials. While ang mga opisina sa Guaya, ladies and gentlemen, mga regional offices, just like there is sa Iloilo, may Office of the Ombudsman sa Cebu, and dito yas Mindanao, and in some other parts of Luzon, ini sila ang nagatago and repository sang statements of assets, liabilities, and net worth submitted sa mga local officials. So with that, ladies and gentlemen, ang gin-testify kahapon sang resource o kon sang witness of the prosecution pertaining to kon ano ang nabutang ng mga business interest listed by the Vice President upod ang mga business interests, assets, and liabilities if any sang iya sining husband niya si Attorney Manasses Carpio. So with that, ladies and gentlemen, ang natabo kahapon, wala man may na-testifyan ang witness pertaining to may gintago bala ng mga propiedad or sikreto ng mga accounts ang Vice Presidente. Not yet. Wala pa. Amo nang ginahulat sang tao. Amo nang ginahulat ta. Ang statement coming from any witness sang prosecution ng mga hambal nga may nahibaluan siya nga may ara sang gin-conceal o kung gintago nga asset or if not a bank accounts ang Vice Presidente kagaya sa ninyo husband nga si Attorney Manasses Carpio. May mga business interest sila, ladies and gentlemen. If we speak about business interest, may ginlista sila kung sa din dira sa ginlista sila ng mga business interest, either incorporator or sole proprietorship, may mga negosyo nga gin-declare nga si Attorney Manasses Carpio was the sole proprietor sang negosyo. Hindi magsala daw salon dito ya sa Davao City. And ang isa diri pagid, ladies and gentlemen, amo ang madamo sini nga mga business interest. Ha? Kung hindi man incorporator nagapanag-iya. Ha? Siya ang nagapanag-iya. Si Vice President Sara Duterte. Sa iya sining statements of assets, liabilities, and net worth. Pero wala pa dari maplastar. Wala pa dari mapahamtang kung bala may ara pa siya sa mga bank accounts kay wala pa na matandog. Ano pa lang ni? It's just a presentation based sa iya sining sal-in. Statements of assets, liabilities, and net worth. May baluan pa rin sa masunod sining mga witnesses ngay presentar kung bala may ara witness ang prosecution nga magasiling nga sa amo nga bangko may bank deposit diri, sa amo nga bangko may bank deposit diri, sa amo nga bangko may bank deposit diri nga kung totalo nimo is in excess of the net worth of the Vice President. Kay for example, ladies and gentlemen, isa sa mga ginabantayan diri ang parte iya sa report sang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So sa report sang AMLAC, diri magapakita kag ipakita
ang ginatawag sininga the ins and outs of the bank accounts listed to be iyas ang vice presidente or if not joint nila, joint bank account nila sa iya sininga husband nga si Attorney Manasses Carpio. So balanta yan ini, ladies and gentlemen, ha? Kay madumduman naton, ladies and gentlemen, what made Erap resigned at the time during the impeachment trial because of the testimony of a bank official at the time happens to be the one who assisted him, former President Erap Estrada, sa pag-open sang bank account nga sa ngalan sang isa ka tawo. It's a fictitious name. Pero ang nagpirma at the time ang witness naghambal, I am the one supervising and I am the one entertaining and I am the one handling the account of former President Erap Estrada. So may bank manager gito yung nag-testify. That's why nga why ka palagyo si Erap, because he used that fictitious name and that fictitious name really may bank account sa amo na nga bangko nga gin-testifyan sang bank manager nga siya nag-assist sa kay Erap sa pag-fill up sa mga dapat fill upan sinima documents in order to open an account but in the name of not Erap Estrada or Joseph Ejercito Estrada but in the name of other person. So the riya sa vice presidente katulad sini ginahulat-tulat tama na ba si kon may magwa, ha? Pero ang ginabantayan sini ang masunod ang iyasang AMLC or Anti-Money Laundering Council kay dari mga nagapakita ini nga matrace iyasang AMLAC kung pilang gin-deposit sa amo nga petsa, pilang gin-withdraw sa amo nga petsa, pagkatapos pila ang total withdrawals versus total sini nga deposits. So sa nagligad sa House of Reps gin-presentar ini. Pero hindi ato tama kaklaro ang presentation because nagapakita to nga wala di, wala maplastar ang ginatawag sining deposit versus withdrawals, ha? Ang ginatawag dato sining debit credit, magabal ikaw nga debit credit amo ini ang deposit versus withdrawal. Kung nagdeposito siya for example sang 1 ka milyon sa amo ning petsa accumulated for the month, pila ang iya sini nga withdrawals all in all? Kay tidiri, isa-isahon pa ini, di nagalini ning kwarta, nga gindiposito, di inagkadto nga agin withdraw ini. It doesn't mean as of now, without yet sang testimony, sang expert witness, just like sang taga-AMLAC, nga kung madamo sang, natawag na to sini, accumulated deposit, ang vice presidente, nga may ara na dayon sang kamalamalahan. We're not saying that. Ang aton is dapat nga ini magsanto sa declared sal-in sa vice presidente as to the properties and ang iya siligin deklarar nga amount sa bangko. That's why, ladies and gentlemen, medyo crucial ini katama. Kaya nga dari mga biyan maisa-isa, basi kung may mag-reflect na, for example, may na-deposito, ihimplo lang niya, 50 milyones. Ang pamangkot sini, sa diin na galing ng 50 milyones, most likely, question. But it needs the Vice President to testify. Or if not, it needs Mans Carpio to testify if it is a joint account. Pero ang pamangkot sini, pwede bala mapasampinang ng Vice President to testify. So no, sa mga napamangkot na to sa ring abogado, just like sa kay former 5th District Congressman and anay, lead prosecutor sa corona impeachment, Congressman Junjun Tupas, nga hindi most likely masampinang ng Vice Presidente to testify against her self and interest. Most likely, i-deny sang impeachment court. Unless otherwise that the Vice President voluntarily, voluntaryo siya, nga mag-appear and testify when subpoenaed by the prosecution or if not,
by the defense. Sa iya mismo, sila nga defense lawyers. So with this, ladies and gentlemen, sa mo nga plastada, ginahulat-hulat ta ini. Kay kun hindi, most likely masampina ang vice president. And base kung masampina man ang banan niya, but based on corona impeachment, nga wala man at the time ginpasugtan sang impeachment court nga isampina ang asawa ni former Chief Justice Renato Corona, if not sang iya sininga mga relatives. So bangod sini, ladies and gentlemen, ginabantayan taya ang sa amlak. Kay dire, kung hindi man maisa-isa ang mga deposits, what's most likely some, maybe amounting to millions, base, ladies and gentlemen, pwede inimatali mo. Kaysa may mga account sa banko, sa may mga deposito sa banko, may mga checking account, duhanay, may ara kasang natawag sining checking account, may ara ikaw or current account, may ara ikaw sa savings account, or may ara ganisang time deposit nga account. Duha lang abi kita sa ano lang, savings kag sa current, sa checking. And bisan pa sa time deposit, pero mas ami ginawidruhan kag nadepositohan amo ning savings account kag ang current account or ang checking account nimo. Sa kada bulan, pwede ikaw ka-request sa banko sang statements, statement of accounts. Pwede ikaw ka-request. Dira sa imo statement of account, nabutang dira ang mga ginpang deposito mo. Kung sa checking account, nabutang dira ang imo ginpang deposito sa kada petsa nga nagdeposito ka. Now, ito talon ina, that's the number and that's the amount of money you've deposited. Kung ina naglabot millions, ang pamangkot sini, kay gindeposito mo sa either checking account or sa savings account, diin ina naghalin. Naghalin bala ina sa legal nga pamaagi sa pag-earn sang kwarta. Ina, mga abyan, will be explained by the defense. Kiti, masama lang na yung mga, masam up pa lang na yung prosecution. Sinyari ho, deposito niya ho, ari ang withdrawal niya ho. So, ikumparar inang total amount deposited and the total amount withdrawn sa kada bulan, abi for example, or kada tuig. So, totalon ina ang pamangkot, ang nabilin sina, most likely would be your savings for the year. Diba? Munang nabilin mo. Now, sa mga negosyante, masako ang ila sininga deposito. That's why madamo sang bangko ang mga negosyante, kaya may issuance diri nga bangko, may issuance dito. May bangko iya nga para sa ila savings, may bangko iya para sa ila sininga mga cheque. And most likely, kada business interest mo, may isa kagid ka bangko or isa ka account. Amo nang kalabanan niya sa mga negosyante. Wherein, the vice president happens to be, based sa sininga salen, has many business interest. So, dere ato di karon nga pagtanakayon sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan bull's eye. Kaya mga bagay-bagay ngini dapat taming tiyendihan, ladies and gentlemen. Ang pinakapamangkot dere is this. May ara bala sang gin-conceal, gintago ang vice presidente nga propiedad. Why niya gindeklara sa salen? Buta mo nun, it's not because nga nalipatan in, because of good faith. Nalipatan lang, mahambalas ka damo-damo because ng ka-properties, nalipatan. Ha? But it was corrected once nga na ano yan, na balaan niya. Ha? Kaya for example, may ginpangalan si mga duta, bipinanubli si lulo mo, katropang dyan, Ray. Why kakbalo, galing nga ginpangalan na sa imo, pero ginabayaran ang tax deck yan ni lulo mo. So, why kaya kabalo? So, buta mo siya ni, ang omisyon mo is because of good faith. Why kabalo nga, ang duta galing, naging transfer na ni lulo mo si imo mo? Ha? Why kaya kabalo? So, that's, makonsider natin in good faith. Kaya, why kaya kabalo? Pagkatapos, nalista lang ulo ba sa din, ay, ara, gali, ho, may propiedad ka mo ni, why takak maan karan, gintaog li nulok na karan? That's it, ladies and gentlemen. Pero, ining kwartas bangko, maisip kiniya, up to the last centavo deposited. But remember this, ladies and gentlemen. Ha? Tanong dumon tagi dini.
May ara bala tawo sini. Nya may traces sang ginatawag sini deposit nga kwarta nga na convict bangod kay ginpaagi dra ang dirty money. Proceeds for example sa kickback, ha? Sa flood control. Amo ni gani nga wala nila gin pang deposito nas bangko kay nga matrace kon sa bangko. Do you think ladies and gentlemen, may masipi sila dra? The way we look at it, ladies and gentlemen, mabudlay man para sa prosecution nga padutlon ina ang mga amounts de, stated dra, but tama lo sila kung may withdrawal, may gingastuhan, ha? Pero ang ginakumparar dari dayon, amo kundi inaghalin. Naghalin bala ini sa negosyo o naghalin ini sa income sa vice presidente sa sweldo niya bilang vice president who has the salary of more than 300,000 pesos per month. Amo na, ladies and gentlemen, ang isa sa mga ginabantayan ta. Ha? Kay, kung maghambal nga, halin sa negosyo, ten pamangkot sina, kung gindeklarar ina saya sininga statements of assets, liabilities, and net worth, may ara kapag sininga balayran sa BIR ang imo sininga tax records. For example, kung ang vice presidente may hindi magnubo sa lima ka mga business interest nga gina-operate, nagakahulugan ina, ladies and gentlemen, nga may corresponding amount paid before the Bureau of Internal Revenue. Kay every year, you have that business permit renewal. And every year, you need to pay sa imo sininga tax due to the government. That's why may ara kita sang income tax return ITR. Sa mga nagatrabaho, nagafile, pribado man ang imo sininga ginatrabahoan o kon government office, you need to file sang imo sininga income tax return. Happens to be ang deadline niya sina is April of every year. Iban gani ti January pa lang or February or March. Depende sa mga local government units. Pero generally, ina until April. Karon, ladies and gentlemen, sa ITR, dira mo gina-declare kung pila ang imo income. Let's say for example, may business interest ikaw. Ikaw isa sa mga incorporators. Buta mo si ikaw isa sa mga naga-finance kapitalista sa operation sang isabi ka business establishment or food serving establishment. Let's say fast food chain. Franchise owner kabi ka fast food chain. So ang imo sininga income, i-declare mo na sa BIR and then ang assessor ma-assess kung pila ang imo sininga balayran niya tax. For example, ang imo sininga gin-declare nga income kay ti may resibo man ina mo taxable. Ang hindi malang dali taxable nga income are those nga naganegosyo sang agricultural products. Humay, ha? Non-taxable. Baligya ikaw, poultry feeds, non-taxable, non-vatable. Ha? Non-vatable. You need to pay sang percentage tax, pero non-vatable hindi 12%. So with that, ladies and gentlemen, sa imo sininga deklarasyon, mabal-an dira kung pila ang imo sininga neto nga income for the year. Kay nabutang mo dira, for example, ma-file ikaw ITR. Ang income ko for the year is 1 million. Subuhinan ina sang taxable amount. For example, kung percentage tax lang, percentage tax, pero kung with OR, corresponding official receipt, let's say for example, sa isa ka business establishment or food serving establishment, fast food chain, kay automatic ina iya ang tanan nga mga resibo nga nagagwa sa mga machines. Ha? Machines bala sang fast food chain is directly connected with the BIR. In short, may isip na totalon mo lang pila ang income for the day, buhin na ni mo sang 12% nga VAT. May mga reconsideration dira or consideration. Let's say, for example, nagbakal senior citizen, ang nagbakal PWD, or those nga maka-avail sang special discounts. So may isip na but generally, totalon ni mo minus 12%
That is, the amount goes to the VAT. Kung 1 million ang